green ang TMA team. Yan, kudos da sa mga pastors naton, no, nga nagabuylog sa celebration sa sa ulog sang 73rd anniversary sang Banwasang Tupi. Happy birthday kay Buboy! Holiday na pirming birthday niya. Oo, kaga kadasig lang. Oo, jis anyos dun ang bata ko. Jis tuig ng ligad. Yan, salamat sa Ginoo for good health lang. Pray nyo good health para kay Buboy. Wisdom, magdakugid siya nga may kadlok sa Ginoo. Yan, sa tanan nga kadungan ni Buboy naga sa ulog, Subong, we greet you on your special day. Martial law, pagid nino, ginadumdum ta tong mga experiential sang martial law ba? Ano masugid mo datay? Anong mga experience mo sa to? Kaiban gambal man sila nga ama. Yung man to kay na disiplina gid ang tawo. May iba naman nga ng hambal. Grabe naman to nga pagpangabuso ang ginhimo, no? Sang administrasyon niya Marcos during that time, no? Ang tatay, no? Ferdinand Marcos. Tatay sang Subong naton nga presidente. And, damo sang mga pagsaysay nga nabatian naton sa aton iyang mga katigulangan. Bag-o lang ko guro to bunag sa kalibutan kaya wala pa ko tuya sang ano buot. hindi ko pa naintindihan ng mga bagay-bagay, no? So nakatuig na ang nagligad, no? Anong madumduman mo tay? Hello? Hala? No? Sa mga chimpo martial law? So, aton lang gid nga ipangamuyo nga hindi na maliwat, no? Ang amusin na nga era sa aton pungsod. Kaga, salamat kita, no? Nga Subong hilway man kita pero kabay pang tuod gid nga hilway kay daw kis miyara man gyapon sa mga ano no yung ulo ang gid nga mga panghitabo sa susyudad naton nga daw ara man gyapon kita sa panahon sang martial law siling nila, no? So inigid tuod nga hilway sa opresyon damo, no? Damo sa mga sahi sang opresyon ang na-experiensyahan sang mga Pilipino. Cry out to God for mercy and His divine intervention. Kag wala nagakatulog ang Ginoo abiyan. Ang manangaton nga tandaan, no? Ang Ginoo is a holy, righteous, just God. Kag nakita niya ang tanan. Kag sa iyagin manabat gyapon ang aton iyang mga lideres. Kag kita tagsa sa aton. Sa Ginoo gi kita mag-atubang tanan. So kung may ginpiyal nga leadership sa imo, i-honor ang Ginoo sa sina nga stewardship nga gin-entrust niya sa imo. Amo ginang pahanumdum naton sa aton mga leaders kag sa tagsaman sa aton in our own sphere of influence. We are all accountable to God. Ng kamatuuran dira. Ay daw nagpabalon dun takon, dali lang. Lawig naman isa kakaing naman ikaroon pabalon ni Miga Joy. Mayad-ayad nga pagpamati kay Mommy Presi sa Bernardino family dyan sa Cavite. Blessed Friday morning. Blessings to you all. Yes, blessings manda sa inyo. Showers of blessing pagyapon dira Mommy Presi. Sige, Japon, inulan da sa May Luzon. Amo to be ang forecast sang pag-asa, no? Maka-experience siya Japon sa maulanon nga panahon. Sininga weekend ang Luzon area. May mga lugar nga nakabutwa na gidman ang adlaw. Pero damo Japon sang lugar sa Luzon nga maulan-ulan. Malawig-lawig na gid binulan na nga ulan. Nga may mga lugar gid nga submerge Japon sa tubig baha. Pag-pray gid naton ang ila sitwasyon dito. Hello kay Sis Bevelyn sa Fonticha Hilahos family dara sa Banga. Kay Nanay Delia, yan, sa Tomas family, Olarte family, Ate Del, hello da sa imo. Kag mga friends naton sa CF Coronadal. Si Pastor June, parmi nagapamati, labi na kong gabiyahe siya. Ang iyang iyang car stereo naka-tune in sa DXKI. Sa mga nagabiyahe Subong nga nakatutok sa DXKI, halong-halong kamo. Salamat sa pagpamati.
Di lang mag-text ah, kay focus lang da.

0: sa imong pag-biyahe. Kay Beth, kay sa Orbita, Yokogko Plaga family, thank you sa pagpamati diri always. Sis Nancy sa Para Barrientos family. Temprano pa kagina sa TSK yara na sila. Si Pastor Alex na sore throat. Amuto nga nagkuhan lang gid kita. Music, papuri music kita kagina sa daybreak padayon pagpray po si Pastor Alex, no? Ako man gani daw naghana man tong tutunlan ko kapon nagburubatsyag pero ginpanan ko na, gingurgle ko na, no, sang mga kwanda, no. Bulong da nga para mapatay ng mga kagaw sa tutunlan ta. Gingurgle lang dara, no, kung amo man ang ginabatsyag mo. Una-una ang gingurgle ko to asin. Ito ako nga first aid anay, no. Then nagaturos ko kalamansi. Then nabakal ko to bulong nga ginang ginagurgle dabla. Then aon sang candy men nga may menthol. Yeah, so, nagaganhagan man. Hindi pagid totally pero wala naman ko nag ano, no, wala na nagapiyok-piyok. Kapon daw kapi, lagi ko nagpiyok. Yan, pag-pray natin si Pastor Alex, may sore throat siya, sobong. Amugin ang uso si Pastor, Pastor Joseph, isa kasi mana man to, nagbatsyag, tonsillitis. Yan, naman ang mga pwede matabo, no, pag na-expose kita sining mga wandering, no, mga particles sa hangin nga. Mga kagaw. So, okay, doble halong. Brother Rick, hello da sa imo. Blessed day. Nag-say amen gid siya sa Shepherd's Call kaina. Nga iya na batian upod kay Pastor Jurem. Yan. Permi na siya gapamati, no, sa Shepherd's Call. Kapon ari diri ang abyanta from Shepherd's Call si Brother Weng. Thank you Brother Weng sa paghapit diri sa DXKI upod kay Sir Alvin sang Compassion Philippines. And from Manila pa tong upod ni Sir Weng nagbisita diri sa may isulan. Ayan. So salamat sa Ginoo, no, sa sina ang mga partnership nga miyara kita. Thank you Sir Alvin sa prayers. Sandi magkilal anay pero basta may ara kita common, no? No, ang aton bond bilang mga tumuluo ni Kristo utod sa Ginoo, amo nang naga-connect sa aton sa isa kag isa. Sa first time na kami nagkita na ito ni Sir Alvin. Thank you good Sir Alvin sa mga prayers. Para sa staff sang DXKI. And si sino pa ang arada na nagapamati da subong? Okay, si sa ano kagina sa balitaan naton. Sino ba? Ayun, si Tristan mayong aga migo Dave. Basta balita time na ra na dayon si Tristan. Good morning Tristan. And upod man da si John D gapamati sa Jensen. And sis Day sa SNA sa Roque Panganiban family. Yon si Kuya Ed. Katakutan dara sa may Kipalbig. Ayan, shout out sa mga taga Kipalbig Alliance Church. Pero may managapamati diri. Ayan, naka-date-date lang ni si Kuya Ed kag si Ate Janet ba? Kanami lang. Kami din po, nagapamati. Balik Kuya Ed. Opo, alam ko po. Kisa hindi ko na matamyaw, pero balan ko everyday, ginisilaya, basta lang sa balay. Bisan gabiyahe, guro, no? Hello kay Ate Luz, Pastora Luz Elisan, sa mga taga JIL Tupi. Shout out na sa inyo. Happy Agten Tupi Festival. 17th, no? 17th nga Agten Tupi Festival na. Yan. Nag-parade ka man, Ate Luz. Kasi hindi na kaya pa sang tuhod. Wala na mati lang sa radyo ah. Natong iban nga mga pastors nag-join dito sa parade. Pero damo man sang nagburubatsyag, kaya wala kaupod. Si Pastora Mitch wala man nakaparade kay not feeling well pod. Yeah. pray naton si Pastora Michelle Montoya. Hello kay Ate Mina, De La Cruz Clemente family. Salamat sa always pag-tune in dira Ate Mina. Connect na gid siya sa Facebook. Sige, pabalon anay kita, alas 8:14 na.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, ang aton verse makit-an sa Luke chapter 1, 46 to 49. Luke chapter 1, 46 to 49.

This is called Mary's Song. Portion lang sang ambahano ni Mary. Ang kanta ni Mary sa Ginoo, ang aton basahon, hasta lang dali sa verse 49. Kay base ma, hasta las 9 ko kapabalon sa inyo. Ayan. Mary's Song. And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has been mindful of the humble state of His servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me." Sa hiligay noon, nagsiling si Maria, "Nagadayaw gid ako sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu sa Dios nga akon manluluwas. Kay gindumdum niya ako nga iya kubos nga alagad. Sugod subong magasiling ang tanan nga henerasyon nga bulahan ako. Tungod sang makatilingala nga mga butang nga ginhimo sa akon sang gamhanan nga Dios. Balaan siya nga Dios."

kung ikaw na sanagan sa aton nga pabalon today, say amen. Pwede man ginpahayag man ni Mary, no? He has done great thing. He has done great things for me, no? Ipahayag naton ang mga kahibulungan nga buhat sang Ginoo sa aton kinabuhi. Alas 8:30 na. Ayan, diretso na kita sa aton nga mga public service announcement. Check ko kung may dugang pa nga mga nag-connect sa aton sa FB. Si Eileen sa Balintongog family. Si Kuya Don, alam man. Duty si Kuya Don Subong, no? Hello, ako si Kuya Edgar Arimanderi. Sa aton nga action line,

0: Alas 8:31, yari ang aton mga public service announcement pagi sa Action Line. Idulong sa aton ni Miga Jen.
1: Action Line.

0: Action Line.
1: Inaawhag sang Department of Labor and Employment o Dole Region 12 ang tanan nga mga job seeker sa bugos nga rehiyon nga magbuylog sa himuon nga handog ng Pangulo Job Fair sa Setyembre 14, 2026, magsugod alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon nga dunga nga himuon sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Region 12. Ang mga job fair location: 4th Floor Convention Center, KCC Mall of Marbel City of Coronadal, sa Robinson's Mall General Santos City, sa Kiamba Gymnasium Kiamba Sarangani Province, sa Sultan Kudarat Convention Center Sultan Kudarat, sa 2nd Floor Mega Market, Poblasyon 1, Midsayap, Cotabato Province. Sa tanan yung mga job seeker, magdala sang ilang updated resume kag valid ID.
0: Action Line.
1: Power advisory halin sa Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa September 11 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Bacdolong kag Taconel sang Lake Cebu. Sa September 12 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Lamdalag, Lamkade kag Clobie sang Lake Cebu. Maapektuhan man ang bugos nga area sang Bapa Rizal 1 to Barangay Panay sang Santo Niño. Sa September 13 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Bonifacio going to Ala River sang Barangay Panay Santo Niño. Maapektuhan man from 8 a.m. to 5 p.m. ang Circuit Sitio Bukang Liwayway, Barangay Kipalbig, Tampakan sang Feeder 51. Kag from 9 a.m. to 11 a.m. ang Circuit Balmores, portion sang Balmores Street, Dizon Street, Domingo Street, Marble 1 Elementary School sang GPS. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action Line.
1: Ginaawhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas batok sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kapariasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
0: Action Line.
1: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. system. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Live!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Live!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Live!
1: Luyag mo ba lang ang Mangintes da Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Live!
1: In line sa Regional Development Council Week, ginaawhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Ini siya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, Exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDep Sock Surgeon Region FB page.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
0: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development Sock Surgeon Region nag-auhag sa tanan nyo mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, scanned certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, scanned certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 8:45 ang aton nga takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa Oras ng Pilipinas. Kag sa aton iyang nabilin nga 15 minutos, diretso kita sa aton talakayan portion. Istoryahan naton ning na-experiensyahan naton subong haze kag ang kwalidad sang hangin diri sa Region 12. Paagi sa aton resource person from DENR EMB 12 or Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau Region 12, si Engineer Elmer Samaranos, Ambient Air Quality Monitoring Focal Person. Good morning sa imo, Engineer. Welcome diri sa DXKI.
1: Salamat po.
0: Yes. Engineer, ano po ang latest status natin sa air quality dito sa Region 12 ngayon? Kasi kung titingnan mo yung ating langit, ano pa rin? Hindi pa, pa rin ganun ka-clear ang skies natin.
1: Ma'am, as of today, September 11, no?
0: Opo.
1: From 3 a.m. to 6 a.m. this morning, nasa fair and moderate po tayo. Pero pagsapit po kanina ng alas 7 ng umaga, balik po tayo sa unhealthy for sensitive group.
0: Gaano po kalawak ang lugar na apektado ng haze dito sa atin sa region? Buong region ba ito?
1: Buong region ata, ma'am. Kahit nasa ibang region, counterpart natin sa Region 11, 10, 13, ganun din po yung sitwasyon nila ngayon.
0: So, ibig sabihin, hindi pa rin na control yung sunog doon sa may Indonesia, tuloy-tuloy pa rin na nakaka-apekto dito sa atin.
1: Yes, ma'am. Most likely, hindi pa rin po na-control yung sunog po sa Indonesia.
0: Pwede niyo po bang maipaliwanag sa amin, sir, kung ano itong pangunahing dahilan ng haze na nararanasan natin? Bakit umabot talaga dito sa atin sa Pilipinas?
1: Ma'am, yung haze na nararanasan natin ngayon is linked po to sa Indonesian fire sa Kalimantan, Indonesian, which is na-confirm naman po ng PAGASA through satellite imagery po. At yung usok na dulot ng apoy, may kasama po itong mga tiny dry particulate, usually PM2.5, which is nahihigo po ng ating northwest monsoon or yung habagat po papunta po ng Pilipinas.
0: So, tinatapon ng hangin papunta dito sa atin.
1: Yes po, ma'am.
0: Kasi papunta dito yung direksyon ng hangin, no?
1: Opo.
0: So, forest fire ito doon. Naggrabe ang spread, no? Hanggang ngayon, di pa nila na tapna, kumbaga, no?
1: Yes, ma'am.
0: Bakit nyo, paano nyo po yan minimeasure? Bakit nasasabi nyo unhealthy, very unhealthy, moderate, ganyan, or safe na? Paano po na measure yan ng EMB 12?
1: Usually, ang fact po nito is meron tayong equipment na naka-install po sa likod ng Kurung Nadal City Hall. Last August 2025 lang po ito na-install. Tapos, yung nakaka-capture niya pong concentration nito is PM10 saka PM2.5. As mentioned kanina, ang 2.5 po ito po yung parang maliliit masyado. Ibig sabihin ang diameter ng air pollutant dito is less than 2.5 microns ang diameter. So mas 30 times na mas maliit po ito sa buhok natin. Tingnan ang buhok natin, okay? Tapos meron pong binabang guidelines yung central office regarding itong air quality index. Ibig sabihin, pag alimbawa, yung concentration na langhap ng station natin is from 0 to 25 micrograms per normal cubic meter. Ibig sabihin, good po yung quality na hangin natin.
0: Okay.
1: Tapos hanggang 25.1 to 35, fair po. Kapag 35.1 to 45, 45, unhealthy for sensitive group. So on so forth po. Parang naka-bracket yan, ma'am. Pag
2: okay.
1: Yun, binabase yung nakukuha ang concentration sa station, tapos i-ano natin. Oo.
0: Yung 10, okay pa yun?
1: Or... Ay, yung, ang 10, ang PM10 na nakukuha ng ano, ma'am, is okay tayo. Good po yung quality ng hangin natin sa PM10.
0: Okay. Prior nitong haze na dumating dito sa ating area, sir, umabot dito sa atin, ano yung air quality natin? Did you have ano din monitoring prior dito?
1: Prior nung September 1, ma'am, nasa moderate sa fair lang po yung ano yung air quality natin with regards to PM2.5. Pero pagpasok po ng September 1, ito na yung event ng sunog doon sa Indonesia. Tumaas na po. Bali fluctuation po yung fluctuation. Nagpapakit po yung air quality natin, pero umabot po sa unhealthy status po yung air quality.
0: Dumating tayo sa very unhealthy na level, sir, lately.
1: May ilang oras, ma'am, na umabot na tayo ng ano, acutely unhealthy, pero ilang oras na tapos balik na naman ulit sa ano, sa unhealthy for sensitive group.
0: Oo. May mga lugar ba tayo dito na mas mataas ang pollution level kaysa sa iba? Or pareho lang?
1: Ma'am, di natin masasabi yan kasi wala tayong ibang air quality equipment.
0: Ah, isa lang? Sa Coronadal lang?
1: Yes po, ma'am.
0: Ah, sa buong region yan?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Ah, talaga?
1: Pero so, kung ma-check nyo po sa ibang region, katulad ngayon sa Davao po, medyo doon naman po sila nag-spike yung quality. So most likely ito yung proof na yung hangin na humigop ng pollutant is umiiba din yung direction, ma'am. So yung concentration natin is naapektuhan ng direction ng ano ng hangin po.
0: Din ang mas delikado tong sa Davao o diri sa Aton or parareha?
1: As of today, ma'am, medyo mas okay diri sa Tua kay. Wala lang ko kahapon update ko medyo medyo mataas. Hindi lang ko share sa today kung ano na po status nila.
0: So, pwede nga lain ang level sa iban nga region kumparar sa isa ka region, no?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Oo, kaya depende sa huyupsang hangin na,
1: oo.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pag na-notice gid na mo, nabi ni kay, syempre matangla-tangla ka man sa langit, pagkara ka sa gawas, pero so, doon nakibot lang kita nga, hala, hindi ko na makita ang panganod, di ba, no?
1: Yes, ma'am.
0: Oo, pag makita naton nga malabo ang langit, automatic ba na nagakahulugan nga unhealthy na ang hangin?
1: Ma'am, although na murag na atay perception na pero mas okay na mag-rely ta sa data sa atong equipment kay ang PM2.5 dili sa visible sa atong naked eye kay as mentioned ko kanina, mas 30 times mas smaller sa isa ka hibla sa aton nga buhok, ma'am, ang iyang nagayon.
0: 30 times kagamay, no? So, hindi nakita sang mata.
1: Yes, ma'am.
0: Pero kung nang hindi man galom, tapos lubo, nang kwan lang, no? Ibasi lang naton sa mata-mata. Pero kung hindi galom, init man ang panahon, pero hindi bumakita ng langit, may hint ka na nga unhealthy ang hangin, no?
1: Yes, ma'am. So mas okay na mag extra precaution ta para sa atong health. If possible, magtalo ta sa guidelines ang gina-issue sa office or ang DOH para mas ma-secure nato na mas healthy atong ansa ginapamatala dito.
0: Usually abi kun may masimhutan lang kita, dito lang kita nagareact, pero ari hindi ta ni masimhutan makita ta lang, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Sino ang pinaka vulnerable, no, sa mataas nga air pollution?
1: Usually sa mga kininga case, ma'am, mas vulnerable ang mga bata, tapos katong mga elderly ta.
0: Oo.
1: Tapos senior. Most likely katong may mga existing health conditions, so mga may sakit sa baga, katong mga cardiovascular o asthma.
0: So hindi na lang gid mag expose sa gawas, mas maayo, no?
1: Yes, ma'am, kung kaya maiwasan ng mga activity sa gawas, iwasan ta mag-prolong na exposure sa gawas kung makaya lang. Pero kung hindi, gamit ta sa tong mga ginarekomenda sa DOH ng mga N95 mask. So pwede man ta mag kung wala ta N95, pwede man ta magdubli sa tong kanang mga local mask. Secure ta lang na may extra protection ng aton health.
0: Kamo ba, sir, sa EMB, nagpagwa na sa mga advisory sa mga schools workplaces ng mga open area ng mga workers nato ng mga companies?
1: Usually every day nagapagawas kami sa air quality monitoring, ma'am. Mm-hmm. Tapos kasabay si ni Kaki Bat na air quality index. So mm-hmm. pag nag-issue ta sa air quality index, na dito kung unsa iyang mga ginapaiwasan, mm-hmm. ba? So okay. ang among EIE unit siguro nagaka-communicate man siguro sa mga mo nang mga establishment.
0: So check na lang nila subong kay kwan naman subong high-tech naman, may technology naman, may internet halos, may data. Kamu yan, nag-aabiso kamu kada-adlaw.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Oh, so, i-check na lang sa inyong Facebook page ba? O sa inyong website?
1: Facebook page, ma'am. Website na. Sa Facebook page namin.
0: Ano ang Facebook page sang EMB para maka-follow na ang aton mga tigpalamati?
1: EMB Sok Sergeant, ma'am.
0: Okay. Amo lang na, no? EMB tapos Sok Sergeant. Yan.
1: Yes, ma'am.
0: Dali lang pangitaon, no? Ara-dara, gina-update nyo every pila ka oras gani, sir, ang inyong monitoring?
1: Usually, mga, siguro, ma'am, mga papa 8 hours. Ginaulat nyo natin. Depende sa may maabot na, ma'am. Kung may mga need na ipabaludan sa publiko, mag naman siguro ang office na mag-adjust the time.
0: Okay. Ano nga threshold nga dapat nang ipaiway na ang outdoor activity?
1: Sa akong pagkabala, ma'am, no, dito pag maabot na kita sa emergency, ma'am, emergency level. So amo na lang pinakatangas na air quality, pinakapangit na air quality index.
0: So hindi na lang gid magawas kung emergency. So far wala pa man sa emergency level.
1: Wala
0: no?
1: pa man.
0: Oo. So yan. Ara lang sa EMB Sok Sergeant nga Facebook page ang monitoring sang air quality diri sa aton sa Bugos na Region 12, no?
1: Kay yes, ma'am.
0: Dara ga-update ang aton EMB every now and then. Pero sir, amo na ning sitwasyon sang aton nga subong hangin, ang iban sagay gyapon sunog sang basura.
1: Yes, ma'am.
0: Anong implication sina?
1: Although wala ta proof niya gasunog yun, ma'am, pero dapat kung pwede iwasan, kaya makadugang, makatrigger po dugang po sa possible na pag-rise na concentration sa atong PM10.
0: Oo. May effect na sa ozone layer, di ba, sir? Ning mga pagsunog dira nga natabo?
1: Yes, anong ma'am, meron.
0: So, mas nagadugang ang buslot sa ozone pagka may mga amusini nga mga sunog nga gakatabo, no?
1: Oo, yes, ma'am.
0: Ate, amo na man nga bao shadow gid ka init sang panimpo naton, no? Sa subong nga panahon ara pagita diri sa equator, no?
1: Yes, ma'am.
0: Tas may super El Nino pagid nga ginahubal.
1: Wow. Na matuloy.
0: Oo, gani pangamuyo tagid, no? Sa yes, mga masunod nga adlaw, sir, ano ang ginaexpektar ninyong haze situation diri sa Region 12? Ano pa ni Kalawig maglungtad ni? Mayara kamusang projection?
1: Ma'am, usually, honestly speaking, hindi kita makatagsang kung kasano matapos ng haze. Mm-hmm. So, most likely, mag-agad lagi na dito sa source, Kalimantan, Indonesia, if usually may malesen natong haze if masugpo na nila o mapatay na nila sunog dito, ma'am.
0: Mm-hmm. Ang EMB ba, ang DNR, may mga coordination man sa mga iban nga pungsod like Indonesia, abi, no? Ano ang mga kwan ninyo sina, no? Inyong pag-coordinate dito sa ila?
1: Usually, may appropriate agency man siguro ang Pilipinas, ma'am, na nagka-communicate dito. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Guarding anak.
0: Kabay pang i-address nila gila yun kay damo na gid sang mga kaiping nga pungsod nga nahalitan, no? Labi na Malaysia, mas grabe pa gid ang sitwasyon sang Malaysia kaysa sa aton, no? So, sir, with this, ano ang pinaka-importante nga himuon sang publiko, no? Samtang wala pa nabalik sa normal ang air quality naton?
1: Ang panawagan sa publiko, hindi lang ta magpanic, although na may haze mangita. Dito lang baliwalaon Japan ang haze. So, pamati ta sa mga ginapos ang EMB regarding sa air quality. Tapos sundun ta katong mga advisory or mga extra precaution nga gina sang DOH, ma'am.
0: Ayan. Sige. So, thank you, good sir, sa time nga ginhatag ninyo dari sa amon sa DXKI.
1: Salamat po, ma'am, sa time.
0: Apo, update nyo lang po kami kung mayara gid sang mga importante man nga mga impormasyon halin sa aton nga EMB-12.
1: Yes, salamat po sa ano, pagbulig sa EMB sa pagpabalo sa aton katawan sa air quality diri sa region.
0: Mm-hmm. Si Engineer Elmer Samaranos, Engineer 3, Ambient Air Quality Monitoring Focal Person sang DNR EMB-12. Yan sa karon mga kaabyanan, on aton i-monitor ang posting sang EMB SOC Sergeant, ari ang ilang post 60 fair. Ang particulate matter 10 ara sa 60. So fair lang ni siya. So, fair lang ang quality sang hangin naton. So dapat iwasan ang pag-expose sang malawig sa gawas sa abyan, no? Nang longer exposure sa gawas, hindi gina-advise. No? Labi na sa mga may respiratory illness. So, mask na lang gid, no? Ampo man kita sang ulan. Mag, hawan-hawan gawa ang langit ta. Alas 9:01 ang aton nga takna abyan. Madamang salamat sa pag-upod mo. Sambal ni Ate Mina Diri. Good morning, Ma'am Joy. Paki-greet happy birthday. Ay, ang aton administrator diri sa siyudad sang Coronadal, Sir Vic De Jesus. Former Vice Governor Vic De Jesus. Happy, happy birthday, Sir Vic. God bless you always, sir. Thank you, Ma'am Joy. Thank you, man, Ate Mina, sa padayon nga pagpamati. Hello, mandra kay Ate Nanet. Tubtub sa liwat naton nga pag waragwag dari sa oras na Pilipinas. Ang inyo amiga, Miga Joy Kawain Combatier sa pag-assist dari ni Amigo Edgar sa technical side. Kag Miga Jen naman, no, sa pag-connect sa aton nga resource speaker. Tubtub sa so naton nga programa, malayon lang magpamati diri sa Jesse's Dos DXKI. Para sa usapang SSS, no, amo na ang dason naton nga mabatian.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat,

Maayong aga mga amigo, mga amiga. Ako naman siya, ako uli, no, si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division, no. Maghatag naman sa inyo sa mga information kag kung ano ang latest ang SSS or kung ano ang gusto nyo mahibal-an dere sa kung ano ang mga benepisyo, ano ang mga pribilehiyo ta dere sa SSS, no? Kay amo na ang rason nga ari ko de kay para makahatag ta sang information sa inyo, ha, no. By the way, last time ginbalita ko nga ara na kita sa City Mall of Coronadal, ara kita sa barangay Zone 4. Lapit ko malipat ba? Zone 4, no, National Highway lang. So daw tupad lang sa building sa Pinggoy Hospital. Amo na siya. So abri na siya alas 8, kutob alas 5 sa hapon, alas 8 sa buntag hasta alas 5 sa hapon. Kung makadto ka mo nga close pa ang mall sa likod mag-agi. No, so dito na kita mag-transact para sa aton nga mga kung ano man ang concern naton sa SSS. Now, today may request, no, nga mag-topic daw ako sang retirement benefit. Kay siyempre damo na kita sang senior citizen, damo na sang magkuha na, mag-ani na sa ilang nga ginhaguan, sa ilang nga kontribusyon, sa ilang nga gitanom, no? So amo na na siya. Now, ang concern is nag-abot-abi 60 years old, manug 60 na. So need na mag-apply sang retirement benefit. Now, first gusto ko i-share kung ano gid bala ining retirement benefit. Now, the retirement benefit is benepisyo in cash, of course, in cash, nga gina-claim or pwedeng ma-avail o gina-avail sang isa ka-member nga nag-senior citizen na, nga wala na ubra, kag wala negosyo nga nakapangalan sa iya, ha, kag nag-60 na, no? And ang need lang na contribution is only, minimum is 120. So minimum lang ina, wala nagambal nga maturity ang 120 months contribution. So minimum 120 months contribution. So may concept abi o may idea abi ang ano nga kung nakaabot na ko sang 120 months contribution, mauntat na ako contribute sa SSS kay quote and quote matured na, no? Ang sa SSS naman minimum requirement lang ina para sa retirement benefit. Kay wala man sang maturity ang aton nga SSS, no? Habang naga-work pa kita, nagapadayon lang gyapon kita sang contribute. Wala man nga untat ha, while naga-work kita hasta sa 60, 61, no? Padayon lang gyapon ang contribution. Just like kung ano ang gipaabot sa aton nga concern, no, sa isa ka member, no, gipaabot sa aton, no, pinaagi sa ano dere sa aton nga staff kay Miga Joy, no, gipaabot sa iya. So it is timely na amo man ang itopic ko, retirement benefit. Now, paano ba mag-apply sang retirement benefit? Kasi siyempre halimbawa nag 60 years old na o nag 61 and then nag-retire na sa trabaho. Hindi man na obligasyon sang employer nga mag-apply sang benepisyo para sa imo. Imuha man na nga obligasyon ang mag-apply, no? Ang sa ila lang is mahatag na sa imuha ang imo sweldo, and then pag-retire mo, i-acknowledge ka, and then after that, ikaw na mag-apply sang retirement benefit. So ano ba ang first step, no? Or pinaka-importante nga bantayan naton kung may mag-apply kita sa retirement benefit. Of course, una, 60 years old, ikaduha, of course, ang aton nga record sa SSS dapat makita mo na before ka mag-ano, kay basi kung mali ang spelling, no, or duha or tatlo ang imong nga numero, no, kay dapat subong nga wala pa nag-retire, dapat asikasuhon mo na nga dapat isa lang ang akon nga akong SS number, dapat ang akon pangalan kag birthday dapat pareho, no.

mo sa akon nga birth certificate o di kaya sa record ko sa gobyerno, I mean sa pub, ang public nga ano mo. Now, ang una is mag-register sa my.sss. Now, ang registration sa my.sss is not only pag-abot mo sa 60. So, pwede mo na buhaton maski wala ka pa 60. No? Kaya para makita mo ang record mo dara. So, importante nga wala ka pa 60, mag-register ka na sa my.sss. No? Halimbawa sa mga nakadungog karon, no, subong nga naminaw na mati, kung halimbawa member mo sa SSS, actively paying man or hindi, mag-register na kamo sa my.sss para makita niyo ang record niyo, ma-monitor niyo ang record niyo, especially sa mga employed nga dapat monitored niyo ang inyo contribution, ang inyo loan repayment, makita niyo ang inyong pangalan kung sakto ba sa ginadala niyo o di kaya mapakorek mo tungod kay sadto nga panahon nag-adjust ka sang edad para makasulod ka sa trabaho, it's either magpabata ka or magpatigulang ka para magbaton ka sa ubra. No, so dapat ayusun mo na, no. So after ka nga makaregister sa my.sss, ang sunod mong buhaton is i-enroll ang bank account mo. So paano ako maka-enroll sa bank account? Una, kung retirable na o lapit na mag-retire, mangayo ka sang letter of introduction sa SSS office. Mangayo ka sang introduction. Letter of introduction and then dalaon mo sa bangko. Now in aari hindi ni siya ano ha, hindi na siya nga gina-advertise ko, pero kung ara ka mo dito sa mall, may isa ka bangko dito, no, nga pwede mong dito ka na mag-open sa bank account, lapit lang. Aari tip lang ni, pero depende na ko ano ang pilion mo nga bangko. No, so kung makapili ka na sa bangko, ipakita mo tong letter of introduction and then mag-open ka sa bank account nga 100 pesos lang ang i-deposit mo. Now, then i-enroll mo na. Pwede makabulig or maka-assist ang aton nga mga empleyado diri sa SSS Coronadal para sa pag-apply naton o pag-enroll naton sa bank account, no? Siguruhon mo lang na may valid ID ka or di kaya may national ID ka o di kaya may bank account number ka. Siguruhon mo lang nga ang bank account mo nga i-attach is ara dira sa unang paglantaw pa lang sa front page, makita na dira ang account number, ang pangalan mo, kang pangalan sa bangko, no? Nga nambal ko sinang asiguruhon mo. Kay may mga iba-abi nga ATM, nga mga bangko, nga wala sa ATM nila, sa front, ang bank account number, ang savings account number. Now may mga pipila ka bangko na ara sa atubang, ang ara sa front, ang ilahang tawag sini, ang ilahang bank account number o savings account number. Like land bank, ara na sa atubang. Now, kung ang inyo napili is wala sang bank account number o savings account number sa atubang, ang inyong i-prepare is the validated deposit slip. Validated deposit slip. Amo to. Kaysa validated deposit slip, ara dito ang account number nyo, pangalan nyo, kag pangalan sa bangko. Kompleto na to. No, para sigurado, di ba, mag-deposit man ka mo sang 100. So, pag-deposit mo sang 100,

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
2: Good morning! Yes. Happy Friday! Nako talaga naman, 15 more Fridays to go.
3: That's
2: at
3: right.
2: Pasko na mga kaagapay. Mm-hmm. And honey, before we know it, ha, nagsha-shopping na po tayo ng mga regalo at pang Noche Buena.
3: Tama.
2: In fact, kami nga ni Bong nag-iisip na, han, ano ngayon yung handa natin, di ba? Sa Noche Buena. Ano yung menu na lulutuin ng asawa ko?
3: Gawa na tayo by next week.
2: Oo,
3: simulan
2: nga
3: na natin.
2: And sana talaga yung prayer ko, honey, kasi syempre, alam mo naman, pagpas ko mga kaagapay, mm-hmm, diba? Christmas rush, grabe.
3: Mm-hmm.
2: Eh kapag nasabay pa ang traffic, mm-hmm, gawa ng mga pagbaha at pag-ulan, mm-hmm, sana hindi magsabay.
3: Kaya maaga
2: pa lang. What would the roads be, honey? Kapag tama, nagsabay ang Christmas rush at ang grabing baku-baku na daan.
3: Siguro, honey, unti-unti pwede nang mamili, no? Kunyari, yung pang macaroni salad, simula mo nang mamili. Pang
2: para
3: fruit
2: hindi
3: salad
2: sumabay, ano?
3: At saka para hindi rin mabigat.
2: Ayan. Bago tayo gutumin, honey, today po we are live here on the studio.
3: Woo-hoo!
2: Dahil meron po tayong special guest, a couple that is dear to us,
3: mm-hmm,
2: at napakaganda ng kanilang testimony. So you wouldn't want to miss this, mga kaagapay.
3: Mm.
2: I-share nyo na po, mag-live kayo sa ating Facebook, YouTube, o sa febc.ph, di ba, para makita nila, ma-witness, mapanood firsthand ang testimony ng ating couple.
3: Excited ako for their God story.
2: Yes, parang wala pa yata tayo sa...
3: Meron na.
2: Okay na? Okay. So, nasa Facebook Live na tayo. Good morning! Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, sa kanila mga PM and regular radio. Good morning! Sa lahat ng mga kaagapay na kasalukuyang nasa biyahe, mag-ingat po tayo at medyo madulas pa rin yung ibang parts ng kalye. No?
3: Makulimlim pa.
2: Makulimlim pa din.
3: Pero so, wala nang ulan sa Metro Manila.
2: Yes. Mm. Pero wala pa rin pasok in some parts of Metro Manila.
3: Parang simula nung Tuesday. Parang ang daming nag-a-announce ng walang pasok.
2: Ayan. Good morning din sa lahat ng kasama natin sa Facebook and YouTube live streaming.
3: Mm-hmm.
2: Sa lahat ng mga nasa febc.ph, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat po ng ating mga suking kaagapay all over the world. Honey, let's really acknowledge lahat ng suking kaagapay natin na nakaantabay sa Hong Kong, Singapore, USA. Ang dami nila. London, UK,
3: Canada,
2: yes, and some parts of Canada. Salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong makulimlim na araw ng Biyernes.
3: That's
2: nandito
3: right
2: po kami ngayon sa One Corporate Center at mamaya lamang po ay ipapakilala namin sa inyo ang aming mga guests.
3: Yan.
2: So welcome to Family Matters over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, Bong and Claire para sa Friday edition ng Family Matters. Matters, kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Honey, bago kita pabatiin, ano, naalala ko lang, every time meron tayo mga kausap na couples, mga young couples na nagsishare ng testimony, they always talk about the goodness of God.
3: Amen.
2: They always say, grabe, Sister Claire, Brother Bong, God is truly a God of restoration. And a big amen to that. We know, honey, that when God restores, He multiplies.
3: So true.
2: When God restores, He restores big time.
3: Mm.
2: Pero alam niyo po, minsan nakakalimutan natin that God is not just a God of restoration, Bong. He is also a God of redemption.
3: Amen.
2: Kasi may mga panahon, di ba, sa buhay mo na pumapalpa ka, may mali kang desisyon, may mga mali kang choices, and nasasabi mo, Lord, ano ginawa ko sa buhay ko? Parang I've wasted

0: affected so many years in my life, in my marriage, in my family and children's life. Mm-hmm. Sinayang ko. Mm-hmm. Pero you know, ito yung maganda sa Panginoon, honey, eh, di ba? It is not over mm-hmm. until God says it's over.
1: That's right.
0: Even when time comes, gusto mo nang gumive up sa inyong pagsasama, sa inyong finances, or kung may kinakaharap kayo na pagsubok sa inyong kalusugan, you know what, kaagapay, kapit lang po, kasi the Lord will never give up on you.
1: Amen.
0: At ito nga ang kwento ng ating guest na ipapakilala natin. Pagkabati mo, honey.
1: Tama. So, nakita ko lang, honey, si Bing Resurrection. Sabi niya, good morning mga kapatid mula sa Thursday D Group. Ayan.
0: Hi, Bing! Shout out na natin, ano, lahat ng aming mga kasamahan sa Thursday D Group na pinamumunuan ng aming leaders and mentors, Pastor Danny and Sister Dawn Urquico. Hello! Good morning sa mga ka-D Group.
1: Nasa Baguio ata sila today.
0: Yes. Ayan. Bati ka na, honey.
1: Sige po. Thank God. It's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay September 11, 2026. Anong naaalala mo kapag September 11?
0: 911.
1: The world deadliest. Yes. Anong tawag dyan? Attack na nangyari sa buong mundo. Grabe, no, honey? Mm-hmm. And that was, if I'm not mistaken, parang 2001, nagkaroon ng naganap ang 9/11 attack na yan, honey. No? So, grabe, that was already almost 25 years ago, no? Napakabilis ng panahon. And we have, grabe ang segue ko, we have how many? 106 days to go. Pasko na. Sabi mo nga kanina,
0: 15 Fridays.
1: 15 or 16 more Fridays to go. Pasko na naman. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Bong and Claire ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. For those who are watching in Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang sasakyan while driving. I-share po ninyo ang ating episode ngayon. Napakaganda po ng story ng ating bisita.
0: Honey, bago magandang tayo magpatuloy, i-ano muna natin, announce natin, kasi malapit na matapos ang online registration. If we can please flash on the screen yung ating Cross-Gen Family Summit happening on September 26, Saturday po yan, 8 ng umaga sa GCF South Metro, Daang Hari, Las Piñas. Ayan. So, nandyan po, naka-flash sa ating mga screen ngayon, ang QR code. Matatapos na kasi registration online September 16 dahil mapupuno na yung slots. Hanggat may natitira pa ho, secure your slots. Napakaganda po nito. Ang speakers po natin would be coming from different generations. Mapapakinggan natin yung saloobe ng bawat henerasyon.
1: Ang ganda, no? Registration is only 450 pesos, including yung materials, and there's a lunch right after. Mm-hmm. But if you are registering ng 5 or more, parang magiging 350 na lang sila.
0: Ayan. Okay. Mamaya, meron din tayong ipopromote na Inseparable Couples Retreat. Pero sige, gusto ko yung bisita natin na magpromote yan mamaya.
1: Sige.
0: Ayan. Bible reading na tayo.
1: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Joel 2, verse 25, New International Version. I will repay you for the years the locusts have eaten.
0: So, wikang Tagalog, Joel 2:25, magandang balita, Biblia. Babayaran ko sa inyo ang lahat ng panahong sinira ng mga balang. Mm. Sabi ko nga kanina, honey, may mga pagkakataon sa buhay natin, and even sa buhay mag-asawa, di ba, na feeling natin we wasted many years in our lives and even in our marriage. Ang dami nating nagawang palpak, mga maling desisyon, maybe nasaktan natin yung mga mahal natin sa buhay through betrayal, addiction, di ba, kung ano pa man yan. And sometimes, feeling mo, grabe, the damage is so huge na feeling ko wala ng pag-asa na magamot o ma-heal ang aming pagsasama ng ating asawa,
1: lang ng Lord,
0: diba?
1: Honey, no? He is a God of chances.
0: Yes.
1: And when He gives you chances, you can always start clean slate.
0: Yes. And totoo, Han, alam mo, honey, may pag-asa lagi eh, di ba? God will not just restore your broken marriage, your broken life, but He will also redeem back time sa buhay mo. Ang galing nung binasa nating verse, sabi, babayaran ko sa inyo ang lahat ng panahong sinira at nasira.
1: Amen.
0: Only the Lord kaagapay can do that. Only the Lord can redeem back lost times, lost years in our lives. And even if dumating yung panahon na gusto mo nang sukuan yung sarili mo, sariling buhay, asawa, pagsasama nyo. You know what, kaagapay? The Lord is there and He will never give up on you. He will never give up on your marriage. Ang title nga po ng ating episode today is From Irreconcilable to Inseparable.
1: Ang galing, you know?
0: And this is not a story of two of husband and wife trying to save their marriage. Hindi, honey. But this is a testimony of what happens when God refuses to give up on a marriage.
1: Ang galing.
0: Kasi gagamitin pala niya.
1: And minsan nga, honey, no, yung brokenness na yan, yan pa yung gagamitin ng Lord to become your greatest testimony.
0: That is true. Oh. Kaya ipakilala mo na ang ating guest.
1: Sige po, today on Family Matters, we have a couple very, very dear to us whose story is a beautiful testimony of God's power to restore marriage. So para po sa mga may pinagdadaan ng mag-asawa, makinig po kayo sa ating episode this morning. Medyo parang napapaos ako. So please welcome Roderick Dick Umali, a former government official who served as the mayor of Tiaong, Quezon and took his master's degree at the Ateneo School of Government. And his wife, Rose Ingrid Umali, a businesswoman and a loving mother. Dick and Ingrid have been married for 23 years and are blessed with 3 children. Raul Matthew, 22. After a year pala, nagbibi na agad sila, no? Maria Sofia, 18. And Ivan Lucas, 15. They are actively involved in CCF, particularly in Tubiwan Marriage Enrichment and the Inseparable Marriage Retreat, ministries that have been also become a significant part of their own journey as a couple. So today, they will share a story of how God brought their marriage from irreconcilable to inseparable.
0: Wow.
1: I love the title. Reminding us that no matter how broken a marriage may seem, God can still redeem what has been lost. So please welcome, mga kaagapay, Dick and Ingrid Umali. Good morning!
2: Good morning.
3: Yes, good morning. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning.
3: Sa aming beautiful couple ng Pinada and listeners po.
1: Thank you, thank you, Ingrid.
0: Ingrid, bati ka naman. Brody, ang daming nakaantabay sa inyo ngayon ni Dick.
4: Yes, good morning. Thank you for the opportunity, Claire and Bong.
1: Ako, salamat for saying yes to our invitation.
0: Yung
1: excited kami.
0: Yung mga anak nila, alam ko nasa condo, pero mamaya mapapanood nila yung replay. Sige, greet nyo yung mga anak nyo. Yes. Shout out.
4: Yes. Hello, Matthew, Sofia, and Lucas, and also to Rafael.
3: In Melbourne. Yeah, in Melbourne.
0: Yes.
1: Nakita ko na si Pastor Danny Urquico. Sabi niya, good morning, Bong and Claire, Dick and Ingrid Umali.
0: Ayan. Good morning din sa aking kuya, Juju Kanta. Good morning kay Sister Genevieve Anabeso, kay Leonida Rubio. Sa Mommy Felicity watching from South Carolina.
1: Mommy.
0: Good morning, Mommy and Daddy. Kay Julian Kizon, kay Marianne Mardo. Good morning kay Dolores Reyes. Kay Philip. Uy, si Brother Philip Campana. We are praying for you, Brother Philip.
1: Sister Dawn, nandito na din.
0: Yes. Hi, good morning. At kay ano, BFF natin, Manong Chris and Charlie Patricio. Ayan, good morning. Excited ako sa, sabi sa akin ni Bong kanina sa kotse, honey, si Ingrid parang tahimik lang, ano. Sabi ko, hindi, babawiin yan ni Dick. Sige, bago tayo pumunta sa napakagandang God story nila, kasi mamaya mag-ready na kayo ng mga tissue nyo, di ba? Dito muna tayo sa kilig na part, Ingrid and Dick, di ba? Paano ba napasagot ni Dick ang isang napakagandang Ingrid?
3: How we met, no?
0: Yes, how you met.
3: May dalawang versions yan. Pabayaan mo natin yung version.
1: Pakinggan natin.
3: Dalawang versions yan. Pakinggan natin.
1: Ang unang version.
3: Unang version niya muna. Ano version mo?
4: Hindi, yung totoo. Yung totoo, first time ko siya nakita sa church. Mm. Yes, nung una titingin-tingin lang siya, ganyan. Tapos hanggang sa, hindi ko alam ko, ilang Sundays yun, lumapit din siya eventually. Tapos nagpakilala. Naalala ko, ibang name pa yata and phone number binigay ko noon. Pero nagbigay siya ng calling card. Dati, di ba, uso pa yun.
0: Yes.
4: Tapos, pagkabigay niya ng calling card niya, na-curious ako, so denial ko. And nung time na yun, I'm just 16 years old, hindi ko alam na meron na palang caller ID.
0: Oh,
1: appear pala.
3: Booking.
4: So, nalaman niya rin yung number ko kasi wala naman yata siyang binigyan same day na yon ng calling card.
0: Kundi ikaw.
4: Oh.
1: Pero ang ganda, church kayo nag-meet. Church mo siya nakita.
0: Oh, wow. Pero ang bata, di 16? Grabe ka, ang bata ni Ingrid noon.
3: Ano kami eh, 10-year gap. So ngayon,
1: ganun ba?
3: Siya, yeah, siya 45 na ngayon, ako 35.
0: Sige, pakinggan ko ang version ni Dick.
3: Yeah. Kasi I was a young businessman.
0: Sila na humusga ko sa'yo.
3: Yeah, kasi yung gusto to, sino mas mukhang nakapanipaniwala. So I was, I don't know, a young businessman, I was bored. Sabi ko, sige, I have a plant in Antipolo, na manufacturing plant na malayo sa city. So sabi ko, sige, I want to franchise this particular sa food. So bumibili yung mahilig sa chicharon pala yung tatay niya. So iniutusan siya bumili madalas. Ano, eh napansin ng mga tao ko, sabi, may maganda ba kung bibili? Sabi ko, baka sign na yan. Tapos nakita ko sa church. So yun, yun ako sana approach. Kasi sa tindahan, mabilis lang. Yeah, hindi ko maabutan. So, so that's it. I approached her sa church.
1: Teka, Dick, nag-franchise ka ng chicharon dahil gusto mong bumili si Ingrid at that time. Tama ba?
3: No. Kasi malakas siya. Sukay din ako nung ano na yan. Dinala ko sa Antipolo. Nakaibigan ko yung owner. Nakausap ko, sabi ko, I want to bring it to Antipolo. So yeah. I'm not from Antipolo.
0: Oh, okay. So, totoo, Ingrid, bumibili ka talaga.
4: Oh, pero hindi ko siya doon nakita. Ayan, yung version.
0: Hindi mo matandaan.
4: Hindi ko talaga siya nakita doon. Pero yung version niya, kaya daw ako bumibili. Kasi crush ko daw siya. Nahihiya pa sabihin ngayon. Pero yun yung version niya.
0: So, paano naman? Paano mo siya napasagot and eventually napakasalan ka niya?
3: Not away. Kasi, not right away. Kasi bata pa nga siya. So, I had to talaga.
1: Pero, Ingrid, meron kang physical attraction nung nakita mo agad si Dick?
4: Wala. Nakailang busted talaga
1: siya. Eh, bakit
4: siya
1: mo siya tinawagan?
4: Wala na, curious lang ako. Totoo kaya to?
0: Oh, talaga? Oh, so, 16 siya noon. Oh, and then, kailan kayo kinasal?
3: 21 siya.
0: 21? Ah, ang tagal.
1: Wow.
0: So, Dick, 16, 17, 18, 19, 20, 5 years. Yes. Inantay mo si Ingrid?
3: Oo,
0: oh,
3: wala ako ibang niligawan. Wala ako iba.
0: Totoo.
1: Totoo ba?
4: Daming babae.
0: Teka, Pastor Danny, hindi na namin alam kung nagsasabi si... Ano, pagalitan mo nga, Pastor Danny, itong si Dick para may matino kaming makuha. Ano ba talaga ang totoo?
1: Ako, actually.
0: Ingrid talaga.
3: May dumaan mga ano, siyempre.
4: Marami. Nagka-baby pa siya na hindi ko alam. Kala ko close kami kasi naging friends kami since 16 ako hanggang 20. Tapos sinagot ko siya nung 20 na.
0: Open friend zone mo lang muna siya.
4: Oo, oh, nirereto ko pa yun sa mga friends ko. Talagang hindi ko talaga naisip na magiging kami.
1: Ingrid, hindi ka ba winner ni nga ng mami at daddy mo nung nagde-date na kayo ni Dick? Anak, mag-ingat ka dyan.
4: Nakailang warning kasi alam ng papa ko dahil madalas yung sa Bungon sa Antipolo, sa likod lang ng house namin halos. Mas alam ng papa ko na nagpupunta si Dick doon. Tas medyo hindi siya in favor doon.
0: Binata ka pala, Dick, nagsasabong ka na.
3: Yes, kasi para sa akin kasi sport yun dati. Hindi pala sa sport.
0: Huwag niyo pong gayahin.
1: Teka lang, nakita ko si Walter Ozeita. Sabi niya, good morning po sa inyo, Kuya Bong and wife, and Kuya Dick and wife.
0: Ayan. Kayo na susunod, Walter.
1: Okay. Walter,
0: so,
1: and Tina.
0: Mabalik tayo. So, nung binata ka, nagsasabong ka na. Bakit? Saan mo na-develop yung hilig mo or passion sa pagsasabong?
3: I was 13 years old when I started going. Kasi ganoon kami sabungan eh. So, ginegosyo ng tatay ko. But hilig niya talaga. He's a guy who loves being with people. So, sabungan is like, tapos yun ang buhay niya. So, sinasama niya ako since minsan wala siyang mapag-iwanan eh. So, sinasama niya kami lahat. So, mga kapatid ko na thankfully, hindi naman sila na
0: Yeah. Nalulun.
3: Na hindi naman sila na-entice.
0: Mm. Oo.
3: So it was only me because I looked up to my father. Mm. I wanted to do what he has been doing. So yung it's fun.
0: Father po ni Dick naging mayor din ano ng taong Quezon.
3: Yes,
0: tama ba?
3: Yes. Mm.
0: So that's
1: even
0: why.
1: His lolos.
0: So pamilya talaga kayo ng mga public servants in Chaong Quezon.
3: Yes, yes, yes.
0: So sabi nga ni Dick, importante kasi makita natin dito kaagapay. No? Sabi ni Dick, he idolized his father. Lahat ng ginagawa ng father niya, ginagaya niya.
1: Mm-hmm.
0: So kaya ka ba tumakbo rin sa politiko, Dick?
3: Yes, yes. My dad was the inspiration.
1: Mm-hmm. Yeah. Yes. Teka lang, gusto kong balikan pa ng konti yung love journey nila. Tumakbo na tayo agad.
0: Sige, sige.
1: Ingrid, nung nagde-date na kayo ni Dick, meron ka bang yung parang alam mo na ba na siya talaga yung pakakasalan mo na in spite na alam mo yung mga gawain niya na nagsasabong pala or may mga vices, alam mo na ba na ito na yung pakakasalan ko?
4: Mabilis lang talaga yung dating period namin. Parang nung naging kami, parang ang bilis na nagsasabi na siya na he wants to marry me.
0: So, binakuran ka na.
1: Ayaw pa rin pakawalan.
4: Tapos, nakaset na na plan talaga namin na magpapakasalan ng 2004. Medyo napaaga lang kasi I got pregnant.
0: Oh. Kaagapi kung mag-open kayo ng video nyo, napakaganda po naman talaga kasi ni Ingrid. Kaya,
1: beautiful couple,
0: binakuran
1: actually.
0: Na at inantay ni Dick. Gusto kong basahin yung comment ni Pastor Danny. Sabi niya, mahal na mahal ni Lord si Dick, kaya binigay sa kanya si Ingrid.
1: Mm.
0: Pero hindi ko alam ang kasalanan ni Ingrid. Bakit siya pinarusahan at binigay si Dick?
3: Kanya-kanyang cross yun.
0: So, parusa. Naging parusa pala si Dick, blessing at parusa. Uy, teka, nandito rin si Sister Sharina Baltao. Hi, Nodge and Sharina. And yon, get well soon kay Nodge.
1: Oo nga. Ayan.
0: So, sige, papano, nung kinasal na kayo, ang bata niyong kinasal, you were only 21,
4: yes.
0: Ingrid. Syempre, pag young couple, Dick, di ba? Idealistic pa. Nung nangarap kayo para sa isang magandang pagsasama at pamilya, yung mga pinangarap niyo sa buhay?
4: Noong time na yun, I'm working here sa Manila. Tapos ang sabi niya sa akin, parang I have to stop working because we need to stay in the province. Doon yung work niya. So, I listened to him. So, parang ako, for me, noong time na yun, ang gusto ko lang talaga, magkaroon ng happy family. Sinet aside ko na yung career ko. Parang, I just want to take care of him, of my children. Nung time na yun. Tapos siya naman, ang direction niya, parang when we got married, wala pa siya sa politics pero yung dad niya is a mayor. Sinasabi niya na he wants to run.
1: Right now, honey, pina-flash ngayon sa screen yung early years ng marriage nila at saka ng wedding. Ang ganda ng wedding niyo. Parang, is it a garden wedding? It's parang may lake?
4: Yes.
0: Saan kayo pinasal?
4: Sa Villas Codero.
0: That's why. Wow. Kasi Quezon, syempre tangkiligin. So,
1: yeah,
0: ngayon, Dick, pangarap ni Ingrid na magkaroon ng isang happy family. She sacrificed her career, her job here in Manila just to be with you. Naibigay mo ba yung pangarap na yon kay Ingrid?
3: Now siguro I can say na it's by God's grace, but no, wala kaming blueprint . Wala when you have this whirlwind marriage having a family, hindi mo na naplano you just have to get married and bahala na, wala talaga siyang I don't have an idea of how is it to be a husband.
0: Good husband.
3: Mm-hmm. To provide,
0: that's
3: it. But
0: that's true, that, no?
3: Wala kang idea when you get into it.
1: Right.
3: Katulad ko, yung pagkabinata ko, nadala ko pa rin sa marriage.
0: Yung buhay binata.
3: Yung buhay binata.
1: Especially, Dick, pag walang nag-model sa'yo, no? Kapag hindi mo nakitaan yung nakakita ka ng example o hindi mo nakita sa father mo, so wala ka talagang paggagayahan, parang at a loss ka din,
3: Pero my dad was a kind man, no? But, siyempre, it's not perfect. Wala rin naman nag-model sa kanya.
1: Right, that's right.
3: So, hindi mo rin siya masisi, no?
1: Yeah.
3: Siguro, I got the good ones and also the bad ones.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kasi, siyempre, sa onset naman ng marriage, wala namang may kagustuhan na mag-asawa na gumawa ng hindi maganda, di ba? Siyempre, the intention of Dick was pure for Ingrid at ganun din naman kay Ingrid. Pero yun nga, honey, di ba? Yung role na, yung mga family patterns na nakikita at kinalakihan natin, meron talagang epekto sa ating buhay ngayon. And yung in the case nga po of Dick, na nakita niya to sa, although yung ama niya, eh talagang mabuting ama, good provider, pero yung nakita niya na halimbawa, especially sa area ng pagsasabong, na nabit-bit ni Dick sa kanyang buhay. At itong mga family patterns na po na to, na kailangan, we need to be intentional in breaking it sa ating generation para po hindi na natin maisalin pa sa ating mga anak. That's and mamaya, we will talk about itong story talaga nila at paano sila binago ng Panginoon.
1: Himay-himayin natin pamamaya yan, yes, honey. No? Dick, Ingrid, after a year niyong kasal, nag-baby kayo agad, no? Hindi ba kayo nahihirapan sa adjustment? Kasi normally, ibang couples, mga after 3 years, bago tayo mag-baby, enjoyin muna natin yung pagsasama natin. Kayo, right after 1 year, napakabilis noon, baby agad.
4: Actually, I'm pregnant when we got married. Kaya siya napaaga yung wedding namin because I'm pregnant. We're planning to get married 2004. Pero since I'm pregnant, so nagpakasal kami ng 2003.
1: Mahirap ba na bagong kasal tapos may baby agad?
4: Mahirap.
1: Mahirap, no?
4: Mahirap na wala talaga sa plano.
0: Yes. Yeah. So would you say, Dick, na one of the reasons yun, na parang walang naging parang adjustment period na kayo lang ni Ingrid? Kasi may parang may kasama na agad kayong baby. May hindi nyo naranasan na kayo lang muna, nagsisimula ng buhay, ng pagsasama. May responsibility na agad.
3: Well, I think regardless, because wala nga akong, ano eh, wala nga akong, wala akong template eh.
1: That's
3: so,
1: right.
3: So, kahit na gano'ng katigal pa, when you live in, so, pero kung wala ka namang, nobody mothered to you.
0: Yes.
3: Wala, gano'n din, masama pa rin yung simulan nyo. No?
1: Totoo. And mga kaagapay ha, yung mga anak nila are all beautiful children.
0: Yes.
1: Parang mga kapatid lang nila, yan yung advantage kapag ka maaga kang nagpakasal, tapos lumaki na yung mga anak mo. Ngayon, pag magkakasama sila, para lang silang magkakaibigan.
0: Teka muna, Dick. Papayag ka ba sa sinasabi ni Pastor Danny na 10% sa sasabihin ni Dick totoo? So, ibig sabihin 90%.
3: Kailangan mahulaan nyo kung alin yun.
0: Nag-agapay, joke lang po yan, ha?
3: For the Lord.
0: Mapagpatawa lang po talaga ang aming pastors, Pastor Danny. Yan po. Kaya ang saya-saya namin sa Dino. Sige, honey, tanungin mo na. Dito na magsimula na tayo.
1: Magseryoso na tayo this time.
0: Diba?
1: Mag-shift tayo ng mode ngayon. Sige. Dick, Ingrid, when did you begin to notice that your marriage and family were entering a difficult season? Kasi bagong kasal, tapos all of a sudden, pumasok kayo sa isang parang difficult season. And what was happening in your lives at the time?
0: Yeah. Siguro si Ingrid ang makakaramdam nun, ano?
4: Yes, ako for the first, I think, 2.5 years of our marriage, we stayed in the province together. So, nag-rent kami ng house doon.
1: In Chaoong?
4: In Chaoong, okay. Like one street away from their original house. Kaya alam, most of the time, wala rin siya. So, ako lang talaga mag-isa doon. Tapos yung baby namin, si Matthew. Tapos parang doon talaga na ano sa akin yung reality na ganito ba yung buhay na pinasok ko. Tapos talagang umuwi lang siya just to change clothes. Kasi during the day may office siya. Tapos sa gabi nagbi-beer house siya nung time na yun. Tapos mga sabungan, mga majungan, ganyan.
1: Ingrid, mayor na si Dick during that time? Not yet. Okay.
4: Hindi pa. Nung una ano siya parang executive secretary ng father niya. Tapos naging counselor siya for 6 years. Tapos saka siya naging mayor. Pero nung time na nandun kami sa Chaoong, parang executive secretary siya ng father niya, hanggang sa siguro half yung isang term niya as counselor. Tapos hanggang sa, kasi puro away nga ganyan, siguro dahil bata pa rin ako, tapos siya talagang hindi niya talaga matalikuran yung
0: buhay binata.
4: So bumalik ako sa parents ko. Yung parents ko, pinagawan kami ng room. Parang maliit na parang studio na meron kami sariling kusina, sala.
0: Ikaw, tsaka si Matthew.
4: Oh, tapos si Dick umuuwi doon paminsan.
0: Sa Manila yan?
4: Sa Antipolo.
0: Okay. So inamin mo sa parents mo na hindi ako masaya kay Dick or ganito ang ginagawa sa akin yan?
4: Hindi.
0: Ay, bakit
4: sinabi ko lang na yung son namin kailangan mag-school. Oh. And gusto ko sana yung school sa Manila. Oh. Hindi ko sinabi yung totoong reason.
1: So, kininsil mo muna sa mami mo.
4: Hindi ko sinasabi.
1: To protect Dick, syempre, dahil asawa mo pa rin, hindi ba?
4: Kasi nung time na yun, yung father ko punta rin ang punta sa Quezon, parang may nararamdaman siya that there's something wrong. Pero hindi ko talaga masabi, hindi ako makapagsumbong.
0: And for how many years to, Ingrid, na magkahiwalay kayo na nasa Tiaong si Dick, tapos kayo nasa Antipolo?
4: Parang all throughout our marriage. Kasi nung time na yun. Kasi 2.5 or 2 years lang yata ako sa probinsya.
0: And then bumalik ka na sa Antipolo.
4: Bumalik na ako sa Antipolo.
0: So, Dick, piniyagan mo sila nung nagsabi sa'yo si Ingrid na Antipolo muna kami?
3: Yeah, pagdating ko isang araw, wala na yung gamit nila. So, lumuwas na siya. Yeah. So,
4: ganun ako pag nagalit na
3: maalis na lang.
4: Sumasakay ako ng bus mag-isa. Kasi minsan tinatago niya yung susi ng kotse. So, sakay ako ng bus mag-isa. May time pa na I'm pregnant with Matthew. 9 months na yata ako, nag-bus pa ako mag-isa.
0: Oh, really? Yeah, and then, hinabol mo, syempre, Dick, normally.
3: Pinupuntahan ko doon. Alam ko naman ako sa pupunta.
0: Pero meron ka na bang kutob, Dick, na hindi masaya sa'yo si Ingrid, kaya nagawa niyang iwan ka?
3: Well, wala namang, siguro walang babae naman na ano na...
1: Iiwan mo yung asawa
3: kasi
1: mo?
3: Kasi nakita ko yung lifestyle ko talaga. Looking back talaga. Wala eh. Talagang magulo eh. Magulo eh. Siguro masaya para sa akin, pero magulo yung...
1: Walang peace pa din, no? Temporary happiness.
3: Kasi syempre, mag-aaway kayo pagdating mo sa bahay.
1: Right, no? Ingrid, what do you mean na uuwi lang si Dick sa gabi para mag-bias? Aalis na naman the following, Ganun yung routine ng pagsasama ninyo?
0: So, hindi talaga, yung relationship nyo talaga hindi na-nurture?
3: Yeah, you can say that. Kasi nga, bago, parang bigla yung marriage and then... wala ka namang naiintindihan sa naiintindihan mo lang if you provide for a good life, no, it's okay na, no?
0: Which ginagawa ni Dick, nagpo-provide siya sa inyo.
4: He's a very good provider ever since.
0: Pero nung gusto ko lang tanungin si Dick, nung umalis na si Ingrid at ang anak mo, hindi ba naging wake up call sa iyo na grabe, tigilan ko na nga tong pagsasabong ko o kung ano man ang ginagawa ko pag beer house?
3: Well, lalo nga kasi parang lalo lumuwag yung
1: dalawa lang yan
3: nawala yung bantay.
1: So, wake up call freedom.
3: Freedom, kalayaan di ba? Yeah. Sabi niya, yung kalayaan. So, lalong So, yun, mamakikita natin na mali rin yung ganong response. No? Yes. Mali rin yung ganong option. No? Ibang magulang na kinukuha yung anak nila. No? Akala nila pinapabuti. Pero hindi. It's

0: magandang labanan, no? So,
1: right,
0: alam
1: right,
0: na
1: right.
0: nila kung saan, ang bilis akong ayain kasi nga...
1: Marupok.
0: Marupok. Ayan.
2: Kanina off the air, kinikwento ni Ingrid sa amin na kilala daw si VIP ng mga casinos at ng mga sabungan. So patuloy siya, Ingrid, sa pagsasabong, sa pagkakasino. Was there a point in your life na pati yung finances nyo na apektuhan na ng pagsusugal ni Dick?
1: Yan.
3: Yes, oo. Nung dumating kami sa point na talaga wala siyang stable na job. Mm-hmm. Tapos nabenta namin yung mga lahat ng meron kami just to sustain that lifestyle.
1: Mm-hmm.
2: Sa isang interview nyo sa 700 Club, napakinggan ko na sinabi ni Ingrid, nakaabang ka na every time uuwi si D, kung may dalang kotse o walang dalang kotse, ibig sabihin na sanlana niya. So, nung time na yun, Ingrid, nakakapit ka pa rin kasi tinutulungan mo siya, di ba? Parang sinasalo mo yung mga utang ni Dick or mga naging damage niya sa sugal?
3: Oo. Parang feeling ko naging accessory to the crime din ako, di ba? Parang may mga times din na he used my credit card. Ganun. Tapos, parang, kasi naawa din ako na parang yun lang yung alam niyang way. Yun lang yung alam niya para magpaikot ng pera. Noong time na yun. So, ako, parang in my part, parang gusto ko siyang tulungan, pero mali na pala. Hindi ko rin na-realize yun during that time.
2: Dick, mayor ka na ba nun? Nung ginagawa mo yung mga yan? Nasa public office ka na?
0: Yeah, tuloy-tuloy naman eh. So, nag-escalate. Lalo lang yung intensity.
2: Kasi nasa position ka.
0: Nasa position ka, yung hawak mo, lalong ano. So, what's big before was like small na sa tingin mo ngayon. No? So, so mo, you have the thrill na, hinahanap mo yung thrill na mas ma-ano.
1: Right. Bro, yung season of luck na yan, ilang buwan o ilang taon nagtagal na sinasabi nyo na nabenta nyo lahat and then you're using the credit cards just to barely sustain yung kailangan ninyong pang araw-araw. Matagal ba yung season na yan? At ano yung realization mo nung dumadaan kayo sa season na yan?
0: Well, it's talaga, ano, no? It's not for the faint-hearted, no? Talagang pagmahina yung ano mo. Yung siguro foundation mo, you don't have your family behind you, no? Parang talaga yan, I understand why some choose to end their lives, no? Kasi talagang bubulungan ka talaga ng kaaway na, you know, you have to escape, it's an escape.
1: Wow.
0: So, talaga, it reached a point na talaga, it,
1: so umabot ka dyan sa level na yan, bro Dick, na may nagbubulong na sa iyo na tapusin mo na yung buhay mo. This might be the answer sa ano mo, sa current situation mo. Dumating ka sa ganyang
0: pero,
1: punto.
0: Wala akong ano, hindi maliwanag sa akin yung gano'n na wala naman na hindi ano, by God's grace, hindi naman, no. So talaga lang it was very very low.
2: Low point, what amazes point. Me, honey, yung sobrang martir ni Ingrid, ano?
1: Oh.
2: So, yung ganyang ugali ni Dick na nalulum siya sa gambling, sa pagbi-beer house, ilan yung hanggang ilang anak yan? Diba? Kasi at first, si Matthew. And then, umalis ka, bumalik ka sa Antipolo. So, hanggang nakailang anak kayo na ganyan pa rin si Dick at hindi na bago?
3: Hanggang tatlo. Sila kasi nagbago lang talaga siya pandemic time.
2: Grabe. So, natiis mo talaga, Ingrid,
3: hindi,
2: ano?
3: Hindi naman sa pagiging martyr or hindi naman sa dahil nagtiis ako. Kasi parang na-normalize na siya. Tapos, because I trusted him. And lagi niya kasi sinasabi na, which is naniniwala din ako. Ewan ko ba't ako naniniwala, medyo ano talaga. Na sinasabi niya, he's a good gambler. Meron bang ganun? Di ba? Parang yun yung lies na, di ba? Wala naman ganun, di ba? Parang he's a good gambler na I have to trust him, ganyan. Tapos hanggang sa totaling yun nga, nalubog na talaga kami sa utang.
2: So nabenta niyo lahat ng mga naipundar niyo.
3: Ang natira lang sa amin, yung house namin, nakasanla pa. Nandun ako sa point na ready na ako na bumalik sa bahay ng nanay ko. As ang ginagamit namin kotse noon, kotse na ng nanay ko. Tapos,
2: so alam na nila?
3: Alam na ng mama ko during that time. Tapos, nagsabi na rin ako sa mga relatives namin na na baka ilipat ko na, even sa mother ko na baka ilipat ko na sa public school yung mga bata.

0: Wow.
1: Parang nandun na ako sa mindset na yun. Okay na, parang okay na to. Parang
0: yeah. Kasi Ingrid, yung pagsusugal ni Dick na tiyaga mo, di ba? You stuck with him. Ano yung isang bagay na ginawa ni Dick na parang talagang sinabi mo, wow,
2: turning point mo na, ayoko na talaga.
0: Much, Dick. Oh. This is too much.
2: It's over.
0: Ano yung isang bagay na ginawa niya na dinagdag pa niya over and above the gambling struggles at sinabi mo na talaga, this is it?
1: So, during that time, na sobrang grabe yung utang namin, sobrang dami na we don't really know where to get money na panggastos. And parang may mga project siya, pero alam ko, kulang pa pag nakasingil siya, pambayad ng mga utang, ganyan. Nakakita ako ng bank statement na may ka-joint account siya.
0: Wow.
1: Na 4 million pesos.
0: Wow.
1: Tapos parang tinanong ko siya, girl kasi yung name ng ka-joint account niya. Tinanong ko, sabi, who's this? Tapos sabi niya, business partner niya. Tapos yun, eventually, ni-reveal din ni Lord who that girl is. Tapos, doon na nag-start yung talagang medyo wake-up call sa akin na kasi medyo, ever since, simula baby pa si Matthew, marami siya naging babae. Pero this one is different kasi talagang totoo na sobrang tayo, walang wala. Tapos meron kayong ganito.
0: Meron ka palang tinatagong ganyan. So, kunin naman natin yung panig ni Dick. Dick, bakit na, ano tong 4 million na tinago mo?
2: Magpaliwanag ka ngayon, Dick.
3: Hindi na maalala, pero... talagang partner ko sa negosyo, no? At first, no? Pero, siyempre, kaaway naman, ano, yes. Hindi papayag yung nagamigyan lang.
2: That's
3: ano?
2: Right.
3: Well, what started out with the, you know, with a simple partnership, no? Became well, you know, way complicated. So, yun nangyari doon.
2: Yeah. Bro Dick, ngayong pinag-uusapan natin yung past mo, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo ba na grabe yung ginawa ng Panginoon sa akin, ano? Now that you are we are talking about your past, na ito yung nakaraan mo, pero look kung nasaan ka ngayon. Ano yung pakiramdam mo na ito pala ako dati?
3: Oh. Well, matagal na, hindi naman ngayon lang yan. So,
0: matagal
3: ko nang na natanggap na ang Panginoon talaga, napakabuti. No? Since nung na-restore kami, no? Actually, tama yung pandemic, no? I remember nung first, nung umpisa pa lang ng pandemic, I just knelt down and pleaded with the Lord, no? I cried to the Lord, no? Lord, and I was just asking for my marriage and my family to be restored. Yun lang. Amen. Lord, yung iba, I don't care about it.
0: Kasi yan ba yung time, Ingrid, na ready ka na to give up on your marriage at talagang you made up your mind na hihiwalayan ko na si Dick? So that was the time na inamin mo kay Matthew kasi siya yung eldest, di ba? Inamin mo sa anak mo na this is what's happening between me and your dad. And ready na ako gumive up. And something shifted, Ingrid. Napakaganda kung paano ginamit kaagapay ng Panginoon si Matthew na anak ni Ingrid.
2: At ilang taon si Matthew during
0: that
2: time?
0: Grabe talaga itong part na to, Ingrid. Eh. Naiyak ako nung napanood ko itong testimony niyo na to. So ano yung sinabi sa'yo ng anak mo, Ingrid?
1: During that time, because I want to justify kay Matthew bakit ako nagfa-file ng annulment and I want him to understand the situation. And he's very smart. So, akala ko maiintindihan niya. Akala ko, parang at first, parang naiintindihan niya kasi nag-response siya, ganyan. Pero meron siyang, noong time na hindi naman kami nagbabasa ng Bible. Yeah. Naniniwala kami sa Panginoon, pero we're not yet, yun talagang Kristiyano.
0: Yes.
1: Meron siyang shinare na verse sa akin na about forgiveness, Matthew, about yung how you have to forgive not just seven times, but 77 times. Parang nung una, parang narinig ko yun kay Matthew, ano itong sinasabi ng anak ko?
0: Yes.
1: Parang, parang medyo, you don't know what you're talking about. Pero ang ganda ng mga sinabi niya after it na, if hindi mo papatawarin ng daddy ko, parang sino magpapatawarin sa kanya?
2: Wow.
1: Sino iintindi sa kanya? Ganyan. Parang coming from, I think that he's like 14 years old during that time, or baka magpo-14 pa lang, 13, ganyan. Parang, di ko na alam kung Kasi after kong sabihin sa kanya, expected ko, maintindihan niya ako, he will take my side, pero hindi, parang he still wants me to understand.
2: Wow.
1: Still wants me, like, to forgive.
0: And coming from the heart of a child.
2: That's right.
0: Na ang gandahan, kung hindi mo papatawarin ng daddy ko, sino iintindi sa kanya? Diba? Na a child crying out to his mom na, ayusin nyo, diba? Huwag kang mag-give up, ma'am. Kasi kung mag-give up ka sa daddy, sino ang sasalo sa kanya? Yeah. Sino ang hahawak sa kanya? Nasaan ka, Dick, noong mga panahon na nararamdaman mo ba na paalis na si Ingrid na parang ano, puno na to? Pagod na to?
3: Yes, kasi hindi na naman yung part ng buhay mo na yan. Kasabay yan ng iba na your finances, your business, your whatever it is that you're doing. Lahat yan, kasama na bumabagsak. So, it's dawning on you na, ito na, parang ano na, it's crushing. It's crashing. You know? Talagang ano na siya, gumuguho na yung mundo mo. So, yun. Alam mo na yan. Alam mo na, ano.
2: That's right.
3: People in this situation, they know that.
0: Kung saan papunta.
3: Sa pumunta. Doon yun.
2: Maganda rin, ano, honey, no? Gentle reminder para sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayon, yung ginawa ni Ingrid na do not easily give up on your marriage. Kasi lalo tong generation na to, konting away lang, hiwalay na tayo. Di ba? Merong ang kinasal. Tatlong buwan lang, naghiwalay agad, hindi ba? So maganda tayo, huwag tayong basta-basta bumibigay sa ating ano, sa ating marriage. At napakagandang example nun, at ang galing kung paano ginamit si Matthew ng Panginoon. And look where you are right now, di ba? Kung paano kayo ginagamit mightily ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, minsan, yung greatest mess mo, yan pala yung magiging message mo eh. Di ba? Yan pala yung magiging testimony mo. Especially, kung pinagdaanan mo, mas madali kang maka-reach out eh. Dun sa mga taong may pinagdadaanan ng katulad ng pinagdaanan ninyo. Dick Ingrid, in the middle of all this pain na sinishare ninyo, ano yung pinaka naging turning point ninyo? And then, when did you begin to see God na, Lord, you are trying to save our marriage and was also working deeply sa mga puso ninyong dalawa?
1: Yes. On my part first. Yeah. Ako, because when we're about, nung talagang sobrang give up na ako, my brother-in-law invited us to join this small retreat sa Baguio, which is organized by CCF Baguio. Yun yung meron ngayon sina Pastor Danny sa Baguio right now, yung Supreme Hotel. After that retreat, very clear na sa akin na we have to fix this marriage. Before we go there, talagang sobrang gulo namin. Nakailang away kami sa car. Nahuli pa ako for overspeeding. Tapos talagang give up na kami. Bakit ba tayo nandito? Dapat di na tayo pumunta. Pero after the retreat, parang very clear yung message na na Lord, you're real and we both know na you're working within us. So doon namin na-meet sina Pastor Danny and Ate Don. And everything na narinig namin doon is talagang sobrang bago sa pandinig namin na hindi namin narinig na possible pala, ganyan. Tapos lahat ng mga na-meet namin na tao doon na sobrang very encouraging for us, yung retreat na naitanda namin. So, after noon, nagkaroon ako ng hope na maayos lahat. So, nag-stop ako makipag-usap dun sa lawyer. Tapos talagang moving forward talaga yung ano ko, yung direction ko. Feeling ko ganun din naman siya. Tapos hanggang sa we joined the D group ni Pastor Danny. Noong time na yon, we're still going to the traditional church that we used to go to. Tapos, pero we're doing CCF na rin at the same time. So we're attending two churches.
0: Yeah.
1: Tapos hanggang sa I decided to stay in one church and to CCF, and we started reading the Bible, being active sa D group. Tapos, pero yung journey namin, hindi siya naging ganun kabilis. Kasi parang lalo kang lumalapit sa Panginoon, mas lalong dumadaming pagsubok. And medyo talagang sobrang strong yung temptation on his side. Na kahit na ilang beses ko siyang mahuli or ilang beses ko siyang patawarin, parang nakikita ko na hindi siya remorseful. Parang ano, paano ba 'tong
2: ginagawa? Walang pagsisisi.
1: Oo, walang pagsisisi. Tuloy-tuloy lang. Parang, paano papapatawarin yung tao na hindi naman...
2: Walang realization.
1: Oo, ano? Na, parang hindi niya naiintindihan kung ano nangyayari. Parang, may sense pa ba 'tong ginagawa ko? Or kung tama ba 'tong paniniwalaan ko? Tapos ako, on my part, kung paano ko talaga siya naramdaman, nag-attend ako ng personal retreat. Na... during that time, election period din yun, 2019. Tapos through that retreat, talagang nagpatay ako ng phone. Wala rin siya doon. Tapos wala akong kakilala. Parang, one on one with the Lord. Tapos after that retreat, doon ko talaga naramdaman and nalaman na, Lord, ikaw lang talaga makakaayos nito. Tapos, paglabas ko doon, medyo sobrang daming attacks. Pero iba na yung... iba na yung take ko, iba na yung reaction ko na nakikita ko na hindi na ako yun eh. Kasi kung ako yung old self ko, talagang medyo nakikipaglaban din ako sa kanya at right, sa other woman eh. Talagang, yung kung anong rights ko, paglalaban ko. Pero nung time na yun, Lord, ikaw nang bahala.
2: It was a change of heart. No? Oh,
0: gusto ko lang sabihin, honey, sa mga kaagapay natin, yung pong sinishare ni Ingrid at saka ni Dick ngayon, bird's eye tip lang. Dahil kung mapapakinggan nyo po, at pwede nilang balikan ano, sa 700 Club Asia, yung talagang detalye ng testimony nila, sobra po talaga. Di ba, Ingrid, may sinabi ka pa doon na yung girl, nagpapadala na ng mga text messages nila ni Dick, na mga pictures nila ni Dick, na parang iniinis pa siya na ito kami, di ba, lalaban ka, ito na kami ng asawa mo. Wow. And ang galing lang, Dick, kasi bago ko hingin yung panig naman ni Dick, ano, meron akong verse na naalala, Ingrid, yung sinabi, for the vision is yet for an appointed time. Though it tarries, wait for it because it will surely come. Yung nangyari po kay Ingrid at kay Dick, nag-attend sila ng marriage retreat, hindi naman naging instant yung pagbabago ni Dick. Eh, no? We cannot say na sobrang hardcore naman ang sama ni Dick because we knew then that the Lord was already working behind the scenes. So gusto po nating hingin yung side naman ni Dick para mapakita po sa inyo na minsan ang bilis po nating mag-give up kapag wala tayong nakikita na resulta
2: pagbabago.
0: O pagbabago. Pero yun nga, Ingrid, di ba? Hindi si Dick sinukuan ng Panginoon. Because all along, nagtatanim na sa puso ni Dick ng salita ng Diyos. And the Lord was already working sa puso ni Dick.
2: That's right.
0: So Dick, anong nangyari sa'yo when you attended the couple's retreat? Totoo ba na walang epekto sa'yo? O kinausap ka rin ng Panginoon through this retreat?
3: No, siguro ang ano ko dyan is, these are seeds. No? That's why what we say sa mga nade-discourage na hindi nila makuha yung pamilya nila or whoever else that's near them, no, we are just sent by God to plant it and then the Lord will help it grow.
2: That's right.
3: So it's not our job to
2: that's right,
3: no, it's God's job.
2: That's right.
3: So ganun din yan sa ano, it's seed. These are seeds na although hindi siya talaga yung bumulaklak agad, but looking back in my life, nakita ko na kasi somehow nagkakaroon na there's conviction na
0: na
3: parang may mali dito,
2: yes,
3: konti-konti.
0: So kailan talaga, Dick, yung talagang kasi alam ko ang laki ng role na pinlay ng pandemic, eh, diba, kay Dick sa complete turnaround ni Dick. Kailan talaga, Dick, na talaga you had your encounter with God na masasabi mo na eto talaga yon. This is the moment when I had my
2: turning
0: encounter
2: point mo.
0: With God.
3: Oh. Yeah, this pandemic, no? For most, it's it seems like the end.
0: Yes.
3: But it's a start, no?
0: Naging new beginning with Dick yon.
3: It's a reset, no?
2: Yeah.
3: I think for some then reset then.
2: Ang ganda nung ano, Bro Dick, yung illustration mo, no? Kumbaga parang as you attend the services, unti-unti, meron mga seed na napaplant sa heart mo. And little did you know na yung seed na yan, nag-grow na. Ginogrow na ng Panginoon sa puso mo to the point na parang nagsisik na rin ako, ha? Parang gusto ko na rin, I want to know you more, Lord, in a deeper way.
0: May nangyari talaga nung pandemic, if you could share, Ingrid and Dick, ano yung nangyari na sa Kadig group natin, di ba, during the pandemic, na talagang napaisip ka, Dick, na, grabe, ito yung buhay, anong ginagawa ko? Pwede mo ikwento yan.
3: Yeah, during the pandemic, so we nakakalabas din kami, D group, ano? So we had this parang beach outing, no, na na hindi dapat kami pupunta. But, you know, because of this close brother,
2: mm-hmm.
3: kasi pumunta kami, and then he's really a follower of God, no? Na, na he's serving isang church natin. So, yun, nagkaroon siya na accident, nalunod, you know. Yeah, he was beside me and two others. You know, we're swimming back to the
0: current
3: shore.
0: Then,
3: yeah, it's a current. It's a unfortunate. Pero ako nga, I see it as a, you know, I go, talaga kinuha na ni Lord na. It's this time talaga, it's done, sabi niya.
0: Yes.
3: You did him well.
0: Yes.
3: It's time.
2: Right.
3: So, nakita ko yung buhay nung, ano, hindi naman sa, hindi naman sa, yung sa standard ng masagana, ano, it's just ordinary working guy, pero yung trabaho niya kay Lord is mataas yung pagtingin niya ng Panginoon sa kanya, and nakita ko yung relationship niya sa wife niya, sa mga anak niya. So nakita mo na hindi, no, pa ito, itong simple ang pamumuhay pero may peace, ano. Never had but some had, no? Pero ganon, sabi ko, anong meron? Sinong God dito mga to? So, yun yung a turning point. It's a realization. One of the, ano,
2: right.
3: Sabi ko, it's time.
0: Wow. Ingrid, nakakatuwa din, ano, kasi pinapakita rin ng story po nila yung importance na meron po talaga tayong accountability group. Yung nangyari po kina Ingrid, they attended this marriage retreat. And though si Dick hindi po naging ganun ka-instant ang pagbabago, but we believe with all our hearts na that was the time when seeds, when the word of God had been planted sa puso ni Dick. Pero yung maganda, si Ingrid, sis, hindi ka sumuko na, kalokohan to, nagpagod lang tayo sa retreat na to, di ba? Tigilan na natin to. Pero instead, nag-plugged in sila sa isang D group, nag-plugged in sila sa isang accountability group.
2: That's right.
0: Na kahit na sa kinikwento ni Ingrid na every time a-attend kami, nag-share si Pastor Danny, Sister Dot, may mga moments na naiisip niya na parang kalokohan to, walang epekto yan sa asawa ko. Pero you kept coming back. Pwede mong i-share yan, Ingrid. Kasi gusto ko makita na kaagapay yung importance na meron kang small group na talagang ito yung accountability group mo. Kasi alam ko, instrumental din yan sa pagbabago ni Dick. Can you share that part in your life?
1: Ako, looking back, I cannot really claim all the, you know, the glory. Kasi talagang si Lord yun na he will keep on bringing people to you na makakatulong mo para tuluyan or tunay siyang makilala.
0: Yes.
1: Parang, which is yun nga yung D-group namin na may mga times na kasi ayaw niya nang mag-attend. Pero ako, I don't know, parang God really put that desire in my heart na every Thursday, I'm so excited to listen, to be with them, to attend. Parang dun lang ako sa group na yun, nakaka-feel ng peace, ng parang quietness from the chaotic situation where I am that time. Parang sobrang, tong group na to, yun, kasi syempre hindi ko naman masabi lahat sa family ko.
2: Right.
1: Diba? Parang, tapos pag sinabi ko naman dun sa mga friends ko from college or from work, they will give me different advices. Like, iwanan mo na yan,
2: daan ang
1: pag-asa yan, ganyan. Pero itong group na to, they never judge me, they never judge Dick. Tapos, nung time na yun, kasi nakailang meeting ako with lawyers, hindi nila rin sinasabi na mali yan ginagawa mo. They will just pray for me and encourage me, just keep walking with the Lord, na si Lord ang aayos niya, na parang hindi ko talaga siya narinig from other people. So, parang, yun na, alam mo na, that's God, eh. Di ba?
0: Yes.
1: Parang, that's God na,
2: yeah.
1: Kaya, hindi ko pwedeng sabihin na kami yun, kasi hindi talaga kami, na even when we're about to give up, iba-iba rin, hindi lang tong group na to, marami rin pinadala si Lord, aside from this group, na talagang, pagka talagang nandun na kami sa point of surrender, nagpapadala si Lord ng tao, ng situation for us to see Him.
0: Isang kadigroup natin, si Chiki Pablo. Hi, Chiki. Sabi niya, God can truly fix any problem. Praise God for your story. Sabi ni Lin Bernales, we love you, Umali family.
2: Sabi ni Bing Resurrection, sabi niya, naiiyak na ako.
0: Yeah. Husband po ni Bing yun. Sinabi right, niya, husband ko po yun. And true talaga, Bing, ano, nakakatuwa. One time, invite natin si Bing dito ano, to share her testimony. And totoo yung realization ni ni Dick na parang, oo, simpleng pamilya sila Bing and yung pastor ba yung husband niya? Pero nakita,
3: overseer.
0: Pero nakita ni Dick, bakit may joy sila? They had this simple life, pero may joy sila. Ano yung meron sila na wala ka despite sa karangyaan siguro na tinamasa nyo ni Ingrid? Ano yung wala sila? And the Lord used that. Diba? Nakakatuwa. Praise God nga sa buhay ni Bing nung asawa niya kung paano rin ginamit ng Panginoon yon para to make Dick realize na it's all about me. It's all me. They have me, Dick. Ayun yung bagay na kailangan magkaroon ka din. Dick, paano nakatulong sa'yo ang D-group?
3: Well, they always, ganoon din kay Ingrid, no? How the women at the Dawn mentored to her and made sure na she can call them anytime. Ganoon din sa akin, no? This, pag ma-upset ka na isa, so they call you na agad na, anong nangyari? Siyempre, pag may issue naman, no? Kaya nga, it's important to have this support group. No?
2: That's right.
3: You have the assurance that they will give God the advice.
2: That's right.
3: Ano, hindi barkada, hindi sa inuman, hindi sa kung saan. Ano,
2: right.
3: No? You're sure na sabihin lang, it's from the Lord. No?
2: Oh.
3: Yeah, maganda yun. Importante.
2: Importante.
3: No? Importante yun.
2: Maganda na every now and then, meron kang accountability partner nga na nagche-check sa'yo, di ba? Kasi iba rin pag may nagpapaalala sa'yo, di ba? Kasi pagkawala, minsan, sige ka na lang ng sige, no? So, ang laki talaga ng impact ng D-group na yan sa buhay nating lahat. And kami ni Claire personally, tayo ata yung pinakabago sa D-group nila, Dick and Ingrid. Natutuwa din kami at nakasama kami sa D-group na to.
0: So, kasi nakapatuwa, Dick, ano, itong D-group na to, we are a group of imperfect people.
1: Yes.
0: Imperfect couples, yes. Mga kaagapay. Pero wala pong nagko-condemn na, alam mo, yung asawa niyan, ganyan. O bro, mali ang ginagawa mo. No. Pero we just journey together.
2: Yes,
0: we do life together. And along the way, nagtutulungan, nagpapalakasan ng loob. Hanggang sa ma-fully restore yung pagsasabi.
2: The fact lang na hindi ka kino-condemn, that is something already, eh, no? Yung nag-share ka ng buhay mo at wala kang narinig na condemnation coming from the people around you, ang laking bagay nun.
3: Yes. You share the same struggles, eh.
2: Yes. Right.
3: Yeah. Wala namang unique sa isang lalaki.
2: Right.
3: So you share the same temptation.
2: Oh.
3: And also, you can share the same, ano naman, yung breakthroughs. What you're doing, that's right. You can share it, you know. What it's doing, that's right. You can follow it.
2: Right, right. At napakalaking encouragement. Pag alam mo na, eh, kay brother ganito, ginawa ng Panginoon, eh, I'm sure kaya rin gawin sa akin ni Lord.
3: Tama.
2: Diba?
0: And, ang galing nga, eh. Kasi yung leader po namin sa D-group na to, si Pastor Danny and Sister Dawn, and kaagapay, kung napakinggan nyo naman talaga ang testimony nila, eh, parang wala na pong tataas
2: yung
0: Pastor Danny at Sister Dawn sa testimony. Kaya naman yung mga hard cases at mga hardcore marriage cases, talaga ang galing na assign din sa kanila ng Panginoon kasi they really have this heart for marriages, for
2: That's
0: broken
2: right.
0: marriages. Kasi if the Lord restored them, they will also do it to these couples.
2: That's right.
0: Napakahalaga ng isang marriage retreat para sa isang mag-asawa. For me, Ingrid, Dick, it's really an investment.
2: That's right.
0: Para sa inyo, gano'ng kahalaga sa isang mag-asawa, may problema man o walang problema, na maka-go through ng marriage retreat.
1: It's very important talaga, like us, di ba? Parang pumasok kami dun sa pinasok na sa marriage nang wala talaga kaming ka-ADAD, especially me, I'm just fresh. Di ba? 1 year pa lang akong kakagraduate ng college. Parang ano ba ito pinasok ko, di ba? Nag-aaral tayo bilang doktor or nurse or whatever profession that we have. Pero yung pinaka-importanting role natin, which is being a wife, a mother, or a husband, di ba? Parang wala talagang formal school about it. Di ba? How will you parang behave in this situation or what they're gonna do in this situation. Yung talagang, and like us, nung pumunta kami doon, talagang pumunta lang kami just masabi na pinagbigyan namin yung brother niya na hindi na sayang yung pinang-register sa amin. Parang, sige, let's just go through it and then tama na after. Di ba? Pero, hindi namin in-imagine after the retreat, magkakaroon pala kami ng hope, di ba? Magkakaroon pala kami ng pag-asa. And through that small hope, di ba, parang yun na yung seed na na-plant nga, di ba, na looking back. And yun din yung naging opportunity for us to meet these people. Na yung, naalala ko nung first day namin, nung first night namin sa to attend the D group dahil wala kaming ganong group dati.
2: Mm-hmm.
1: Pareho kami, pagsakay namin ng kotse after that night, pareho kami tahimik. Mm-hmm. Tapos parang, ano yun? Bakit ganun? Bakit ganun sila? Parang pareho kaming curious na, parang ang simple naman ng mga taong to, ang simple ng buhay nila. Pero bakit ganun yung peace, ganun yung countenance nila? Mm-hmm. Na na-attract talaga kami dun sa group na yun.
2: Amen.
1: Na, di ba, parang... We want that life.
2: That's right.
1: We want that peace.
2: Oh, amen.
1: We want to believe kung ano yung pinaniniwalaan nila. And we know to, we need to know Jesus.
2: Yeah.
1: Amen. Nakita sa kanila.
0: Yes.
1: Diba? Parang,
2: kaya, we want something na meron sila. No? Mm-hmm. Gusto rin namin ang ganyan.
1: Yeah. Kaya if, ako for me, yung attending the retreat, yun yung naging, parang for us, yun yung ginamit ng Panginoon for us to really understand the importance of marriage and how to do it right with Him.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
2: That's right.
1: With God being in the center.
0: Yes.
1: Kasi yun, hindi nalalaman or talaga nare-realize ng karamihan.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Parang everyone was like, we're gonna get married because we love each other.
0: Mm-hmm. Pero hindi nagtatapos doon.
1: Oh, hindi pala.
0: Yes.
1: We need to love God
0: That's
1: first.
0: That's true. That's true. Dick, ano masasabi mo sa mga couples na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na maaring some of them are saying na we've done everything, nagpa-cancel na kami, nagpadasal kami, nag-heart-to-heart to kami mag-asawa, pero walang nangyari.
2: Mm-hmm.
0: You think, Dick, a marriage retreat would help them?
3: Well, you're going to the right direction. No? It's like when you go to a retreat, it's saying yes to God. No?
2: Amen.
3: It's saying yes to God. It will give you a chance. No? And kami, on our way to Baguio, you realize how far is it. Nakain dalawa lang. The enemy will try to stop you. In our situation, in our experience, tatlo best kami muntik mag-U-turn. No, wala namang mangyayari dito. Kanya-kanya na ngayon pa lang. So, the enemy will try to stop you.
2: Exactly.
3: Gigipitin ka para wala kang pambayad sa retreat or pag-aawayin kayo.
2: Right. That's right.
3: Up to the very last, you know, up to the way up there, no? Pero, ano, pag nakarating ka na doon sa loob,
2: right?
3: It's like saying yes to God, giving Him a chance,
2: amen.
3: No?
2: Mm-hmm.
3: So, yun ang, ano, yun ang,
0: game changer talaga sa buhay mag-asawa.
2: Ang ganda nung sabi ni Dick Haney, no? Kasi the enemy, he will really try to do everything to stop you from attending that, ano, retreat.
0: Yeah.
2: Gagawin niyang lahat. Tama yung sabi mo, eh. On the way, biglang magkakaroon kayo ng issue, magtatalo, alika na, balik na tayo, wag natin ituloy ito. Plastic ka, ganyan, wag na.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Pero little did you know kung ano yung naghihintay para sa inyo.
0: Mm-hmm.
2: Na once na maging victorious ka, na pagtagumpayan mo at naka-attend ka, grabe pala yung magiging impact sa buhay ninyo.
3: Yeah.
2: Sabi ni Pastor Danny, praise God for the blessing of having our D Group family. We're blessed na ma-witness namin yung restoration of their marriage and transformation ni Dick. God is truly amazing.
0: Wow.
2: Amen.
0: Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, Dick and Ingrid, na i-share sa ating mga televiewers yung naranasan nyo sa marriage retreat. Dahil alam ko may paparating na another inseparable marriage retreat, and that is happening come early next year.
1: Yes.
0: Paano makakatulong sa kanila ang retreat na to? Can you invite our televiewers, ang ating mga audience and listeners, Ingrid?
1: Yeah, ako for me, like, no matter kung anong situation yung marriage nyo ngayon, pwedeng maayos, pwedeng chaotic, di ba? Parang kailangan nyong lahat ito.
0: Yes.
1: Di ba? Parang it's parang date na rin, pero date nyo with the Lord together. Di ba? Parang like yung ibang couple na nag-a-attend, nakala nila wala silang problema, akala nila everything is okay, pero pagdating doon, parang eye-opener for them.
2: That's
1: na,
2: right.
1: We need to correct this aspect of our life pala.
2: Tama.
1: So, it's really a big help, not just for them, but for their family, for their children, and the next generation.
0: Yes. That is true, Dick, ano? Nag-attend din kami ng retreat ng CCF. We were invited
2: by
0: Pastor Danny and Sister Dawn. Ito naman yung Forevermore yata kina Sister Miriam. So, sabi lang, dahil kaibigan na namin sina Pastor Danny, na-invite na rin namin sila dito. So, talagang sabi lang namin, sige na nga, kasi nakakahiya, di ba? Nag-guest natin sila, tapos naging kaibigan na. So, pumunta kami ni Bong.
2: Hindi, at that time, also, nagtuturo na rin tayo ng marriage and parenting. So, sabi namin ni Claire, wala naman, alam na natin siguro yung lahat ituturo dyan.
0: Spy diba? The land lang. Oh. Na. Sige, baka mama. Tinignan ko pa, ang yabang ko pa, Ingrid, sabi ko, natuturo
2: na. Alam namin lahat ng topic na ito, na-discuss na namin.
0: So sige na, pagbigyan sila Pastor Danny, tsaka baka may bago tayo makuha para pag nagturo tayo sa mga couples. You know, without knowing na pagdating doon,
2: first
0: pala
2: night,
0: kami, ididil ng Panginoon.
2: Iyak kami ng iyak.
0: And the Lord
2: ng iyak.
0: Revealed grabe. So many issues po sa buhay namin ni Bong na nasisweep pala namin under the rug at hindi natin nahaharap. Talagang iyak kami ng iyak, Ingrid. And totoo, ang dami kong pintas kay Bong, ang dami niyang pintas sa akin na ang unang ginawa ng Panginoon, baguhin muna yung sarili mo.
2: I-heal
0: so you can
2: puso
0: look
2: natin.
0: At your spouse differently, yung perspective niyo muna. So, Dick, invite naman natin yung mga listeners natin, yung mga kaagapay natin. This is a chance of a lifetime na makasama po tayo sa retreat na to. Sino ang mga magiging speakers? Kung nakita niyo po, paano binago ng Panginoon ang buhay ni Dick at ni Ingrid? Kung ginawa po sa kanila, gagawin din po sa inyo. Dick, can you share the information, the details of this?
2: The poster is also on the screen right now.
3: It's Inseparable 8. It's our 8th edition. No? Pang-walo na po yan. And it will happen again for the second time in Boracay. You know? It's a beautiful place. Kung saan, alam naman natin ang Boracay, party-party pero hindi, ito, God will use it ano, to restore marriages and families and it siyempre headed by our pastor Danny and Ate Dawn siyempre si Pastor Alex din and Dr. May ano, makakarinig kayo ng mga talagang pang-araw-araw na nangyayari sa buhay mag-asawa siyempre si Bro Vijay and Sis Camille no? Such a young and couple following the Lord, serving the Lord. Siyempre si Brother Weng and si Spanyang may matututunan kayo about intimacy. Ano? Talagang ano yun ang pinaka-paboritong topic na Brother lahat. Siyempre, ang host natin. Ito lang ang retreat na talagang parang nasisiraan ang ulo, na iiyak, tatawa ka because of Bro Berwin and sis Lara, ano? This is a 4-day retreat. Alam niyo, may mga pumapayag lang ng mga husband because of the, sabi nga, wala, pumayag lang kami kasi nga, minsan nag-away pa sila, ba't ang mahal-mahal naman yan? Mm-hmm. Pero, upon the, yung culmination of the event, no, they were asked, no, lugi ba kayo? Ano sabi, hindi pala, kahit 10 times pala.
0: Yes.
3: Sobrang sulat. Oh. So, again, this is saying yes to God, having a vacation na rin with your spouse and para sa mga wives, hingin nyo itong regalo, Valentine date.
2: Amen.
0: Totoo.
3: Sabi nyo sa husband nyo, di wala nang mga yung iba-ibang
0: Christmas
3: regalo.
0: Gift,
3: ito na lang.
2: Valentine's gift.
3: Actually, it's a Valentine month. No?
0: Yeah.
3: February 25 to 28. It's a Valentine month. Mm-hmm. Ito na hingin nyo. Mm-hmm. Hindi kayo magsisisi. No?
2: Amen.
3: Kasi kami, we're doing this out of serving the Lord. We don't get anything from this. This has been part of our, ano, our mini lifestyle. Pangako namin sa Panginoon na kung ano ginawa niya sa amin,
2: amen,
3: papagamit din kami sa kanya para dito. And we've seen the result.
0: Yes.
3: And we want to, ano, there's no impossible. Pag sabi, hindi, imposible yung asawa ko. Salang sagot namin dyan, walang imposible.
0: That is true.
2: Amen. How much is the registration fee, Brother Dick?
3: It's 33,000 but you have to book early.
0: Kasi
3: no?
0: Limited slots lang.
3: Limited slots lang siya. Mabilis yung mapuno. Ano?
0: Yes.
3: We have itong Inseparable, almost 1,000 na ang couples na have attended
0: since season one.
3: Yeah.
0: And this is really an investment, mga kaagapay, sa inyong pagsasama. So sabi ko nga, dapat ito na ang Valentine gift ng mga husband sa mga asawa nila, hindi lang para makabakasyon, makapahinga sa Boracay, pero talagang life-changing.
2: 33,000 for couple na po yan, mga kaagapay. Kasama na po dyan yung food, materials, everything. Accommodation, except for the airline tickets na kanya-kanya.
0: Dick, Ingrid, grabe kayo binago ng Panginoon. Grabe ang restoration, ang redemption na ginawa ng Panginoon sa buhay niyo. Diba? What the Lord did privately, paano niya kayo binago? Now, He is using that publicly para mas marami kayong mahatak na couples and win them for Jesus. Anong masasabi niyo sa mga couples na feeling nila wala nang pag-asa? Irreconcilable na sila.
2: Di na ito magbabago.
1: Just never give up, 'di ba? Parang Amen. In our eyes, walang pag-asa, pero sa Panginoon, right. 'di ba? Once pag talagang pumasok ka Panginoon sa buhay niyo, wala talagang imposible. Siguro kayo right. hindi niyo kaya, pero kaya ni Lord lahat 'yan.
2: Amen. Oh. At saka tayo, di ginawa sa buhay natin, eh, no? Living testimony tayo at lahat ng kasama natin sa D group. So kung ginawa sa atin, kayang-kaya rin gawin ng Panginoon sa buhay nila mag-asawa.
0: Sabi ni Jasmine Reyes, "What an inspiring testimony of God's restoring power. Truly, nothing is impossible with the Lord. Inseparable Retreat has also been instrumental in transforming our marriage." Ang dami talaga, ang dami ko pong naririnig na mag-asawa na talagang imposible, mga hardcore cases, pero nabago because of attending this Inseparable Retreat. Na sabi ni Dick, 8 season, ha? Ikaw, 8 na.
2: Galing, no?
0: Yes. So, Dick, ano yung ginawa ni Lord na bunga because of what happened, because of your testimony, merong naitanim sa Tiaong Quezon, kung saan ka naglilingkod publicly as government official in the past. Ano yung naitanim nyo sa Tiaong Quezon?
3: Well, you know, it's God works in mysterious ways, you know. I thought He's just gonna use me. Lord, sabi ko, Lord, ba't pa mo ko binalik, you know? But to spread your word, okay, I'm okay with that. Every chance I get, every time I had the microphone with me, there's this desire to just speak about the goodness and God's word, no?
2: Wow.
3: Pero, hindi lang pala yun, no?
2: Oh.
3: Parang God had put the desire to build me a church there. Sabi, pero umpisa, we're fighting it. Sabi ko sa asawa ko, kapapayag kasi maabala tayo dyan, no? You need to attend there every Sunday. You need to be there. E paano yung mga anak natin, no? But no, si God talaga, wala kang magagawa sa kanyang plano. And ngayon, we have 2 services na in CCF Chaong Outreach. We have very, very dedicated, devoted volunteers, core team that are really working, no? I think by God's, you know, prompting, you know, sila talagang kumikilos ang Panginoon. And ito pala yun, ano? Sabi ko, Lord, ayoko, wag na muna church, ano? But hindi, no? Ginagawa pa ako. Ginagawa pa akong speaker pa minsan-minsan. So, ganun si Lord. Pagka umayo ka, lalo ka, ano? Pag, siya gagamit sa'yo. And laging, ano lang natin, Lord, how can we still serve you? Ano pang magagawa natin?
2: Amen.
3: Always, ang ano ko lang sa mga kapatid natin na nag-isimula is always say yes.
2: Amen.
3: It's difficult to say yes. Just say yes. Ano? Hindi ako magaling magsalita. No, say yes.
2: That's right. Alam mo, I'm in awe, no, Ingrid, Bro Dick, no? Kasi ang galing-galing talaga ng Panginoon. Imagine mo, for someone like Dick, na dating gambler, dating walang pakialam sa pamilya, dating womanizer, and look at him now. Kung paano siya binago ng Panginoon. Ngayon, lahat ng lumalabas sa bibig ni Brother Dick is about the Lord, about the goodness ng Panginoon, at lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Such an amazing God we serve.
0: Imagine kaagapay, ano? Out of their testimony, out of the messy life of Dick and Ingrid, ay pinanganak ang CCF Tiaong. Na magsisimula pala, Dick, sa inyo, sa testimony ninyo. Ngayon, ang birth ng Tiaong. At ilan na ang members nyo? Nasabi ni Ingrid, nagsimula lang sa garahe ba?
1: Sa garahe, yes. That used to be a gambling venue.
0: Wow, talaga namang. Pati yung venue na-redeem, Dick.
1: Dati siyang gambling venue for the longest time since bata siya. Tapos, we started with 50, I think now. It's like 300 plus.
2: Galing.
0: Only God can
1: do that.
2: Bro Dick, ito question na, pero wala to sa cue sheets natin. Pag nadadaan ka, for example, sa resorts world o sa mga gambling, meron ka pa bang parang,
0: may tawa.
2: Ano kaya? Try ko kaya uli. Meron ka pa bang, o totally talagang nawala na yung desire mo?
3: Hanggang po nabubuhay tayo. The enemy will try. Pero pag lalo kang, sinasabihan mo, when you seek now the Lord, you read every day, you pray every day, you talk to Him. Tumitibay ka rin naman, eh.
2: Right.
3: So, nag-attempt siya, pero humihina na yung effect.
2: Amen.
3: Diba? So, wala na rin. Parang, by Jessica na lang.
2: At saka you have to run away from temptation. Ah, you know? Huwag ka nang magpunta dyan sa mga areas niya kung alam mo na yan ang weakness mo. Diba? Eh, diba?
3: Yun ang tuturo sa Inseparable. How to put guardrails. You know? Yes. Kasi kami, you know, when I was serving as a public official, marami kami seminar eh. Mm-hmm. Overseas and local. No? Mm-hmm. And ako, ginawa kong rule, I will not go without my wife. Yeah. So I have to book two. Mm-hmm. Or I'll spend for her.
0: Yes.
3: So kailangan, you know, you have to put guardrails. Yan tuturo sa Inseparable.
2: That's right.
3: How to protect your marriage.
2: Right.
0: Sige nga, ano pong mga konting teaser? Okay lang ba, Pastor Danny, na medyo konting teaser naman kung ano yung mga matututunan ng mga couples dito sa Inseparable Retreat.
1: Yeah. At first, syempre, yung God's design, di ba? Paano ba dinisenyo ng Panginoon ang marriage? Diba? Tapos, pag-uusapan doon yung roles ng being a wife and a husband, tapos intimacy. Siyempre, yung, di ba, parang yung ibang tao, hindi comfortable pag-usapan yan eh. Pero kasi meron talagang, parang yung intimacy is really designed for married couple. Di ba? Yes. Parang makikita natin na hindi siya dapat itago lang sa kaloob ng kwarto. Mm. Parang makakatulong siya na pag-usapan siya together with other godly people.
0: Yes.
1: And also, syempre, yung godly legacy.
3: Tama. Napakagandang topic. I'm sure the men will appreciate it. Kahit ano pang tigas mo, kahit na ano pang mundo nandun ka, if you have children and you hear, iiwan mo sa mga anak mo? Iiwan mo? Yung pera mo, iwan mo?
2: That's true.
3: Yun ang tuturo sa inyo. So, we hope to see you, ano? Mm-hmm. Yeah. And kayo naman in the future kayo naman
0: ang daming nabuhayan ng pag-asa sa story ni Dick at ni Ingrid. Ang daming nabuhayan ng pag-asa na yes, we will give this Inseparable Retreat a try. Dick, pwede ka ba naming mahinga ng panalangin para sa mga nakikinig at nanonood ng couple sa atin ngayon na may pinagdadaanan sa kanilang marriages?
3: Yes, put ourselves in the presence of the Lord. Lord, Heavenly Father, Lord, we thank you once again for this opportunity. Marami pong salamat sa pagkakataon na naman na kami po ay nagamit nyo sa maliit na paraan. Lahat po ay para sa inyong glory, Lord. We just submit to you, Lord. Sinusurrender po namin ang buhay namin sa inyo. Gamitin nyo po, Lord, ang buhay na sa inyo naman galing. Lord, pinapanalangin po namin ang station na ito, Lord. Ginagamit nyo ang mag-asawang si Bong, si Brother Bong and Sis Claire and all the people here that you are using, Lord, na patuloy na i-sustain sila, patuloy sila i-bless, i-guide sa direction, Lord. And we pray for all the listeners, Lord. We pray that that you touch their hearts, Lord, that you also move them, Lord, that you use them and restore them, Lord. You know, today, Lord, is September 11. It's an attack on the world, but that the family is under extreme attack.
2: Yes.
3: We now, Lord, pray that you protect all the families, Lord, all the marriages. We start with the marriages. And Lord, alam namin, dito nagsisimula po ang protection nyo. Sa marriage and then sa families. And we just pray that we will have that we have you when we fight these battles, Lord. And salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po. Naniniwala po kami. Wala pong imposible.
2: Amen.
3: Ano, para po sa mga mag-asawa na sumusuko na.
2: Yes.
3: Mga asawa na sinasabi na wala nang lulusutan, wala na pong paraan. Sana po yung magbigay linaw itong episode na ito, magbigay linaw itong istasyon na ito na meron pong pag-asa pagkasama kayo.
2: Amen.
3: Kailangan lang po kayong isama, isali, at maging una, surrender po sa inyo.
2: Amen.
3: Lord, again, we thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray.
0: Amen.
2: Sabi nga po sa Mark 10:9, therefore, what God has joined together, let no man asunder.
0: Tandaan po natin, mga kaagapay, that it is God who designed your marriage.
2: Amen.
0: And if He ordained to join you, He will also sustain and restore you.
2: Amen.
0: Kung may mga couples po dito na wala ng pag-asa sa kanilang pagsasama, maybe you just need one couples retreat that would change your life forever.
2: What a powerful God story, honey.
0: Maraming salamat, Ingrid,
2: Thank you, Brody. Grabe.
0: For sharing your powerful God story. Maraming salamat po sa lahat na umagapay sa atin ngayong araw ng Biyernes. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
2: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kagapay niyong nagtataguyod.
0: Ang pamilyang Pilipino. Happy Friday! And God bless you!
2: Dick Ingrid, thank you. Grabe talaga, sobra.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Nan Huidiping e Hualin Pingyu.
6: Mga dapat himuon pagkatapos sang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
7: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
6: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
7: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
6: Indi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
7: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
6: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
7: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
6: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
8: Kumusta ka na? May problema ba?
9: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
8: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
10: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
11: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao, sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin. Kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

tubog, awitin at mga sayaw na nagmula sa ating Diyos na buhay. Ang lahat pa ay handa.

Alas 11, Jess, ang ating oras. Mga kaibigan, isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes. Buong South Central Mindanao, thank God it's Friday, September 11, 2026. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ang linggo mo? Tapos na naman, no, ang linggong ito. Praise God dahil patuloy niya po tayong ginagabayan. Patuloy niya tayong inibigyan ng kalakasan. Marami mang mga nangyayari. Siguro this week, no, meron kang mga bagay na ina-expect pero hindi yun yung nangyari. You have plans, but things change. Meron kang ina-expect na good news, pero yung dumating sa'yo, hindi good news. Alam mo, yung problema mo, masolve na. But meron na naman.

So, ang tanong, saan tayo huhugot ng lakas? Dahil meron mga problema na masosolve pero meron mga sitwasyon na hindi natin kayang i-control. And when that happens, we need somewhere, or rather someone, we can turn or trust. No? So this morning, we're going to talk about finding refuge when life becomes overwhelming. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Miga Jen Robles Librado, sa loob ng isang oras dito sa Pagdayo Kagpagpasalamat sa 1062 DXKI. Sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, yes, hindi po kayo nagkakamali. Kayo po ay naka-tune in dito sa 1062 DXKI AM Bond. At tayo ay non-profit organization at member po tayo ng Kapisana ng Mga Broadcaster ng Pilipinas sa biyaya ng Lord. Ay 61 years na po tayong naglilingkod dito sa Coronadala City. At patuloy hanggang sa marinig ng lahat. Kaya kung ikaw ay merong praise report, merong gustong batiin, paano naka-minister yung programs ng DXKI sa'yo, pwede mong i-share, i-text lamang po sa text line number ng DXKI 0963180149. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po ang inyong mga pagbati, sagot, at the same time ang inyong mga praise report. At kung meron din po kayong prayer request, aba, welcome na welcome po yan. Kasi later sa programa Pagpamalandong, ilakip natin na sa mga pagpangamuyo. May ara ka ba gusto ipagpapray? Abiyan, nan i-text diri, i-PM sa atin messenger, or i-text sa text line number natin, or pwede man sa atin FB live, live na live kita sa bong. Thank you, Kuya Edgar, sa pag-set up. So, pwede ka mo magbilin sa inyong comment, reaction, emotion, prayer request, praise report dira sa atin niya, FB Live. And our question of the day, when life becomes difficult, what is the first thing you usually turn to? Do you call someone? Gatawag ka? Sa imong abyan, or naghihipos lang, or naghihibi, nagapangamuyo, or you try to solve everything yourself, or maybe you simply don't know what to do. Actually, wala man gid sang perfect answer, no? Kung amo nang imo answer, so maging honest ka lang dira kay Lord. Diin ka bala nagpangita sang hugot abyan or kusog. Sige, i-share mo man, no, ang imo nga sabat dira sa atin niya text line number, or sa atin niya FB live, kag sa atin niya messenger. ang atin niya oras. This time, tamyawan na natin ang mga nagasaulog sang ilaadlaw nga natawhan subong. Happy birthday sa imo abyan nga naga-birthday. Kasabay ninyo ang beloved son ni Miga Joy na si Buboy. Happy, happy birthday sa tanan nga naga-birthday subong.

Happy, happy birthday sa tanan nga mga nagasaulog subong sang ila adlaw nga natawhan September 11. Kasabay ni Buboy, ang beloved son ni Miga Joy. Happy birthday, Buboy! Nagapamati ka ba subong? Ara ka sa tupi? Ayun, happy birthday. Subong wala man klase si Buboy kay kasabay sang anniversary or festival dera sang tupi. Kaya wala siya sang klase. And also happy birthday man today kay Angel Rose. Happy birthday, Angel! And kay Cindy. Patan ko lang galing Pilyedo ni Cindy ba? Classmate ko sang college. And also, happy birthday man gali kay Pastor Dodong Baldovino and kay Ate Iz Villa. Happy birthday, Ate Iz, kay Brother Jordan Navarro Estabilio. And happy wedding anniversary dere sa inyo, Mommy Grace and Daddy Ricky. Today gali ang ilang wedding anniversary. And happy wedding anniversary sa inyo, liwat. Kag sa tanan man nga kasabay ninyo nga nag-celebrate man subong sang ilang wedding anniversary. We pray na si Lord ang kadayon nga baka maayos sa inyo kag hindi nyo kalimtan na pasalamatan kag pasidunggan siya sa bagong tuig nga inyong naangkon. And we pray sa tanan nyo mga mag-asawa na si Lord man ang maging sentro sang inyong pag-inopdanay labi na sa inyo. Mommy Grace and Daddy Ricky Arpa. Sino pa ba ang mga kasabayan nila nga nagasaulog subong? Pwede nyo man sila i-shout out diri sa atin nyo program. I-text or i-PM or dito sa atin nyo FB Live. 1121, hello kay Sis Caroline Perlas Dumuong. Hello Sis Caroline, kag sa imo man dira Kuya Juji Lansagerita, kag kay Kuya Jake Nixon. Happy listening dira sa imo Kuya Jake upod kay Ate Chris. May duty no subong dira sa may provincial government sang South Cotabato. At isang mapagpalang araw kay Ate Presi Bernardino. Kamusta po kayo, Ate Presi? Kamusta ang weather po dyan sa may Luzon? Sige, ipag-pray po natin. Isali ko po sa prayer si Ate Presi. Sa ngayon, meron pa rin siyang iniindang sakit, sakit sa puso. I-ano din natin yan, uphold natin sa prayer. At later, sabay-sabay tayong manalangin. Sabayan niyo po ako sa pagpamalandong. Ginatamyaw man naton si Kuya Marcelo Espinoza and si Ate Jo Josephine. Sabi niya, isang magandang umaga po sa inyong lahat sa DXKI at sa lahat ng nakikinig dyan sa Tantangan, sa Digo City, mga Espinoza family na imbag abigat kadat tayo amin. Ng mga kakabsat ni Kuya Marcelo na mga Ilocano. Hello po, si Ate Hazel, si Ate Charlita Pagaran, si Ate Michi, nan mga kaopdanan na nila sa church. Sa Church of God, Barrio 4. And hello man, dira sa imo Kuya Rick Mendoza and Brother Tristan. Si Brother Jujin, nan sa Garita, may arap man siya dira isang message. No, wait lang Kuya Jujin, hindi ko na open pang imo nga message.

Thank you so much sa imong gin-share man diri Kuya Jujin na song. Sige, ipapamati ko ni kaya Miga Joy, Kuya Jujin. Silingan ko lang siya. Ah, sige, para sa tanan no, nga nagapamati. Dayo natin nga simbahon ang hari sa tanang hari sa pamamagitan ng kantang ito. I hope nakikinig din si Kuya Jujin kasi sabi niya ako na lang daw magpili ng song para sa para i-play. Sige, ito, Hari sa Mga Hari.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Yes, kahibulungan gyud ang gibuhat sa ato ang Ginoo. Siya ang hari sa tanang mga hari. Ayan siya nga Daigon og Simbahon. 11:34 ang ating oras. Sabi ni Ate Hazel, ay kahapon pala ito, naimbag nga malem. Ano yung malem ate? Sa tanghali ba yon o sa hapon? Mas ang alam ko na imbag na bigat sa umaga yun eh. Hello Mandera kay Ate Tessie Papango. Din ka gani Ate Tessie sa Colombio. Ikaw ba ang sa Colombio, Sultan Coderat or sa Norala? Belated happy birthday gali sa magulang ni Ate Tessie na si Ate Milag Iliponga sa Sang Norala. Yes. Belated happy birthday po, Ate Mila. Kagadraman sa imo, Ate Grace Tarazona. Kamusta po sa may Norala man? Tag sa mga tagpalamati natin sa Norala. Shout out dira sa inyo. Hello man kay Ate Delia Tomas. Kachat ko si Ate Maridel. bata ni Nanay Delia. Avid listener man natin. And hello man kay Ate Elma Castillion. Kay Ate Peace Cabrido. Kagdira man sa imo, Kuya Freddy. And Ate Gina Hinove. Kay Ate Inday man sa Diaz family. Upod kay Kuya Van and sa Magan family man na listening dira sa may Barrio 5 Sangbanga. Kag sa imo Ate Luz Elisan, kumusta ka man dira sa may Tupi Ate Luz. 11:36 ang aton nga oras. Sige, lintan anay kita dari sa aton next segment ang aton nga verse of the day.
3: Verse of the day.
2: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan. Gusto ko pong i-share sa bawat isa, lalo na yung mga hindi alam kung ano yung gagawin. Walang hinuhugutan ng lakas. Sige, ang verse na ito ay para sa ating lahat. Sa Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Tatlong words dito ang nag-stand out at yun po yung refuge, strength, and help. So Psalm chapter 46 is attributed to the sons of Korah, a group connected with worship in ancient Israel. And ang psalm na ito, it describes a world that feels completely unstable. Kasi kung mabasa natin ang buong chapter ng Psalm 46, makita natin kung ano yung nangyayari sa mundo. Actually, yun po yung currently na na-experience natin. May mga lindol, no? Mountains are shaking. Waters are roaring, diba? Merong mga pagbaha doon sa Argentina. Nag-atras ang tubig. Nang sa Indonesia, may wildfire, may lupok sang bulkan. Sa iba naman nga bansa, ang ilan naman nga problema, gyera, nag-aaway ang nation, kanya mga nasyon, kaparehasang Ukraine and Russia, Israel and Iran. So, diri sa Psalm 46, makita natin kung ano gid ang nagakatabo subong sa kalibutan. And sa imo, tungod sa mga mabatian natin nga news, ano ba ang imong ginahimo? Everything or every time na mabatian mo ang ini nga mga balita or ma-feel mo na ang ini nga mga sitwasyon sa aton nga kalibutan. So, there is a Psalm 46. Actually, it is a powerful images of natural and political chaos. Sa diin, gina-describe ang circumstances nga makahatag sa aton sang kahadlok. Mga question kita. Ano na ang nagakatabo sa aton nga palibot? But sa una pa lang sang verse, gin-mention, gin-declare sang salmista, God is our refuge and strength. So, damo man ang nagakahitabo sa subong sa aton nga palibot, sa aton nga pungsod, sa kalibutan, apang nagapambilin ang kamatuuran na ang Ginoo amo ang aton kusog kag aton dalangpanan. Refuge or dalangpanan, it is a place where you can run for safety. And kusog, this is what we need when our own strength is running out. That's why ang salmista nagsiling, God is our refuge, ang aton palapitan. Ang lugar kung sa diin maka-experience kita sang safety, comfort. And He is our strength, the source of our strength. Kag maliban sina Abyan, He is also our Heavenly Father na malapit sa aton, hindi malayo. Hindi niya ta ginabiyaan kay ginapabayan, but He is always present, no? Sila niya a very present help in trouble. So, diri ginasiling sa panahon niya kita may ara sang mga ginaatubang nga problema, ara ang Ginoo kaupod naton. Is very present, no? Sa panahon niya kita may ara sang problema, sa panahon niya kita may ginaatubang sa aton niya kinabuhi. Siguro sa subong panahon abyan sa imong sitwasyon samtang nagapamati ikaw, maybe you are simply looking for something or someone you can hold on to dahil grabe na ang imong mga ginaatubang. So, ang kamatuoran niya ito na bati Andres sa Psalm 46 verse 1, ginatudlo kita dira sa Ginoo. Ginasiling sa atin na hindi siya malayo, but He is near, no? Kag tungod sa aton niya sala, nalayo kita dira sa Ginoo, pero siya ang naghimo sang pamaagi para kita makaangkon sang kaluwasan. Ginpadala niya diri sa kalibutan si Jesus. Jesus came sa kalibutan, naka-experience siya sang rejection, sang grief, sang suffering, and pain. Mismo dito sa cross ng Kalbaryo, nag-suffer. Tungod sa aton niya sala. And amuna ang pinaka-problema, gid. Nga na-experience natin ining mga panghitabo sa aton palibot because of sin. Tanan nakasala dira sa Ginoo kag kita nahilayo dira sa iya, but praise be to God, He make a way, God made a way, Jesus took our sin upon Himself, He died on the cross and He rose again. Pinaagi kay Jesus ang aton problema or ang aton greatest problem. Iyang gin-solve pinaagi dito sa cross sang Kalbaryo. So, through Jesus, we can be reconciled to God. You can know Him, you can be forgiven, you can have hope that goes beyond your present circumstances. Siguro ikaw abiyan, subong damo ka sang mga ginadala, mga kabugaton. This is your time to come to Jesus. Dal-ana tanan dira sa Ginoo. Maging honest kaya sa iya, and Jesus invites us to come. Ikaw, wala ka pa sang relasyon kay Jesus, abyan, this is your time to come to Him, no? Dal atanan dira sa iya, surrender your life to Him. Aga silinga siya, nga, Lord, nakasasaligid ako kag kinahanglan ta ka sa akon kinabuhi. Thank you nga ikaw namatay dito sa cross, kag wala ka nagpabilin niya patay. On the third day, you rose again. Subong ginatuuhan ka nakon bilang akon Ginoo kag manduluwas, kinabaton ko ikaw sa akon niya kinabuhi kag ginasaligan. Forgive me, save me, and be the Lord of my life. Make me a person that you want me to be. So kung inaabyan amo ang prayer mo subong, baton mo si Jesus, isip imo Ginoo kag manluluwas, siling sang iyang nga pulong. John chapter 3 verse 16, kanya sang kapasayloan, kapatawaran kag kinabuhi nga wala sang katapusan. And sa John chapter 1 verse 12, siling niya belong ka na sa iyang kingdom or sa iyang family. Anak ka na niya subong, kaya may ara ka na sang access anytime, anywhere, pwede ka makapanawag dira sa Ginoo. Kag kung gusto mo pagid mag-grow sa imong relationship dira kay Jesus, this is your time, no? Pwede ka mag-message diri sa amon, i-text nyo kami para mabuligan namon ka muna mag-grow pagid sa imong relationship dira kay Lord. Kasi ang relationship naton sa iya, hindi lang na nga kutob lang sa pagbato naton sa iya. But ang gusto pud sang Ginoo na mag-grow kita dira sa iya, mag-grow ang aton niya relationship dira sa Ginoo. So, pwede ka mo mag-PM, message, no, sa pwede man sa akong personal nga account, no, buligan naman kamo na mag-grow dera sa inyong relationship sa Ginoo. Sige, 11:48 ang aton nga oras. Are ang lambahanan halin sa Papuri 24, sukdulang pag-ibig.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Master plan para sa 200 milyong National Museum sa Coronadal ipinresenta. Pinresenta na sa pamahalang lungsod ng Coronadal ang master plan ng National Museum of the Philippines na itatayo sa lungsod. Inilahad ng mga opisyal ng National Museum of the Philippines kay City Mayor Erlinda Araquil ang mga pangunahing bahagi at tampok ng itatayong museo, kasabay ng pagsisimula ng konstruksyon ng Phase 1 ng proyekto na may inilaang pondo na 40 million pesos. Target na matapos ang unang yugto ng konstruksyon at magamit ang gusali pagsapit ng Oktubre 2027, kabilang ang pagsasaayos ng City Library at Pasalubong Center ng lungsod. Isasagawa naman ang proyekto sa ilang yugto na inaasahang ganap na matatapos at magiging operational sa taong 2030. Ayon sa National Museum, ang itatayong pasilidad sa Coronadal ay magiging 4 beses na mas malaki kumpara sa Iloilo National Museum at magiging 24 na museo ng institusyon kapag ganap na maisakotuparan. Inatayang aabot sa 200 million pesos ang kabuuang pondo para sa buong proyekto. Umaasa naman si Mayor Araquil na magpapatuloy ng walang aberya ang pagpapatayo ng museo ngayong nasimulan na ang proyekto. Kabilang sa nakipagpulong sa alkalde, sina National Museum Deputy Director General for Museums Arvin Manuel Villalon, Mindanao National Museums Director 2 Marian K. Misa, OIC Facilities Management Division Architect Marvin Belhika, Architect Joker Cristobal at National Museum of the Philippines Trustee Carlo Ebeo. Dumalo rin ang mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang lungsod na pinangunahan ni City Administrator Vicente De Jesus. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

I hope na nasa maayos kang kalagayan despite po sa mga challenges na atin pong mga kinakaharap. Happy listening po sa buong probinsya ng South Cotabato, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa bayan ng Banga, sa Lake Cebu, sa bayan po ng Norala, also sa Pulomolok, sa Santo Niño, sa Surala, sa Tiboli, sa mga bayan po ng Tampakan, Tantangan at Tupi, isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Sorry kasi kaka-lunchtime lang namin dito sa station. At sa buong lungsod ng Coronadal with 27 barangay, isang mapagpalang tanghali. Sa province po ng Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at mga listeners natin from General Santos City, isang mapagpalang tanghali kaibigan. Welcome sa ating programang Listener's Touch sa mga kakabukas lamang po para mag-tune in dyan sa kanilang mga radyo. Kayo po ay nakikinig dito sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, situated here in Marbel, South Cotabato, na 61 years na pong ibinabahagi ang salita ng Diyos until all have heard sa kanyang awa, biyaya at sa pamamagitan rin po ng kanyang provision at ng inyo pong suporta. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting dahil sinabi mo, Jesus, ikaw ang Panginoon mula po sa musikatha at patuloy na aawit sa iyo mula naman po sa Pinoy Contemporary. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon, nawa po kayo ay nag-e-enjoy habang kami po ang inyong mga background kung saan ka man naroroon ngayon, kaibigan. Sa lahat po ng mga nagpe-prepare lang ng kanilang lunch, salamat po sa pakikinig always dito po sa 1062 DXKI. Narito po ang karagdagang awitin mula po sa musikatha again, Dakila Ka, at mula po sa Pinoy Contemporary, Salamat Panginoon, Salamat. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, a friendly voice of South Central Mindanao. Kasama ang inyong host, Migo Dave Pestanio.

Alauna yung punto ng hapon ng ating oras, mga kaibigan. Kayo pa rin po ay naka-tune in dito sa 1062DXKI, your friendly voice. Kasama ang inyong kaibigan, Migo Dave. Hello, Kuya Jujin. Salamat po sa pakikinig ngayon. Hello rin kay Ate Ivy, kay Ate Merlin Hubero. Sa mga nag-tune in kanina sa pagdayo kag pagpasalamat, kasama si Miga Jen. Isang mapagpalang araw kay Kuya Marcelo Espinoza, kay Kuya Wilfredo Magbanua, kag sa Magbanua Family Mandira. Kay Kuya Jen Di Jan sa Jensan, sa Roque Family, sa De La Cruz Family. Isang mapagpalang tanghali po kay Ate Eileen Balintongog, kay Kuya Edward Katakutan, kag kay Ate Janet Katakutan dyan sa Kipalbig Tampakan, always naka-tune in. Kay Nanay Lita dyan naman sa Barangay Namnama, kag dira sa Santo Niño, ila Kuya Anton Provido, dira sa Sumatra Family, sa Lake Cebu naman, sa Fresco Family, dyan kay Pastor Sammy, kag kay Ate Perlin Joy. Isang mapagpalang tanghali, kumusta po kayo? And hello rin kay Mami Vilma dyan sa Sultan Kudarat, sa Valera Family as well. Alauna dos ang ating oras, mga kaibigan.

Baka may mga nag-text po sa ating text line number. Pasensya na po kayo. Kasi hindi po mabasa kasi as of this moment, hindi po nagre-response yung cellphone po namin dito. Kaya hindi po nababasa kung may nag-text po sa text line number. But you can still message sa atin pong official Facebook page account. 1062DXKI-FEBC Radio. Kung may mga katanungan po kayo, may mga greetings, pwedeng-pwede nyo po yung ipadala sa atin pong Facebook page. Hello kay Ate Hazel Paolo, kay Ate Tessie Papango,

sa Hilahos family, kay Kuya Roldan Tibaba, kay Kuya Romel de la Cruz, and kay Roda De Sales, isang mapagpalang araw po. Salamat po sa patuloy na pag-tune in dito po sa Himpilan. Kumusta po yung kalagayan ng panahon dyan po sa inyo? Napakainit po dito sa lungsod ng Coronadal, kaya kanina nakaidlip ako. Salamat sa iyo, Miga Jen, at ginising mo talaga ako para makapagbalita sa alas 12. Kasi sa sobrang init, may pinuntahan kasi kanina, parang na-drain yung energy ko.

Kaya naman nakaidlip ako ng kokonte lang, pero parang feeling ko nakatulog ako ng isang oras. Ramdam nyo ba yun, kaibigan, kapag nasa ganong sitwasyon kayo? Akala nyo ang taas na ng tulog nyo, pero 5 minutes or 10 minutes pa lang pala. Dulot po ng siguro pagod. At dahil po sa tindi ng sikat ng araw, kaya medyo naapektuhan po yung health natin. And advice mula po sa ating mga health agencies na ugaliin pong magsuot ng face mask kung lalabas, kasi nandyan pa rin po yung tinatawag nating haze, epekto po ng forest fire mula sa Indonesia, kasi na malapit lang po yung Indonesia dito sa atin, kaya apektado rin po yung ating bansa. 1:05 ang ating oras. At narito po ang awiting Ibigin Kang Tunay at Puna Ako mula po sa Musikatha at Leviticus Gospel Music. Keep tuning in dito po sa inyong paboritong himpilan, 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kaupod ang inyo amigo, Dave Pestanio.

0: you listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: ang ating oras, mga kaibigan. Napakaganda. Di po ba ng awiting ating napakinggan? Ikaw lang, Jesus, mula po sa Victory Band. Sabi po sa kanta kanina, ikaw lang, Jesus, ang kailangan ko. Sa panahon po natin ngayon na makikita po natin yung mga tao, parang ang dami pong kailangan, ang dami pong pinupursu, ang dami pong pinaglalaanan ng oras. Pero lahat po ng mga pinagkakaabalahan natin dito sa mundo, mga temporary lang po na mga bagay na hindi po talaga nakakapag-satisfy sa atin. Even if we have everything, but without Jesus, we can still be empty. Kaya we should run toward Jesus kasi siya lang po yung kailangan natin. Maybe kailangan mo ng trabaho ngayon, kailangan mo ng security, or maybe physical healing at peace. Even you can attain those things without Jesus, kulang na kulang pa rin, may emptiness pa rin. That's why iniimbitahan po tayo ni Jesus para lumapit po sa Kanya. Sabi po niya sa John 6:35, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kasi tinapos na lahat ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. If we come to Him, we can experience eternal life, a renewed life through Him. Kaya masasabi po natin, siya lamang ang kailangan natin. Even salvation, we cannot save ourselves, mga kaibigan. Tanging si Jesus lang ang makakaligtas sa atin. John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya paagi kay Jesus, siya ang nanginadalan para ma-reconcile kita sa Ginoo. Kaya tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Maybe you are looking for something right now at yon ay si Jesus lamang. Si Jesus ay namuhay po siya para sa atin ng perpektong buhay dito po sa mundong ibabaw. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, ngunit muli po siyang nabuhay. Because He conquered sin and He conquered the grave. At sa ganun pong paraan, nabigyan po tayo ng bagong buhay at bagong pag-asa. Jesus is enough. Come to Him, tanggapin mo siya, at magtiwala ka sa Kanya at hayaan mo siya ang magiging sentro ng iyong buhay. Dito po nagtatapos ang programang Listener's Touch sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong amigo, Migo Dave Pestaño. Araw po tayo ng Biyernes, September 11, 2026. Makarinigan po tayo ulit next week.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Kawikaan 6:14. Ako po si Jackie Jimenez. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo na kung papaano po ako muling ibinango ng Diyos sa aking pagkakalugmok. Pakinggan po ninyo dito lang sa Dulang Tanikalang Lagot.
1: Sa ating benediksyon, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at magpakailanman, mula po noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Kumusta na kayo, Brother Pabling at Sister Nanette?
2: Maayos na po. Labis po ako na bless sa turo niyo kanina, Pastor.
1: Purihin ang Diyos. Teka, tila ko lang kayong mag-anak.
3: Opo, Pastor. Wala po si Jackie. May outing ang batch nila nung high school sa beach.
2: Pinayagan mo kasi. Imbis na kasama nating manambahan, hayun, natangay.
3: Iyan pa nga po, Pastor, ang problema namin ni Pabling. Si Jackie, nanamlay na sa mga gawain ng Diyos. Mas inuuna pa nito ang mga secular activities kaysa umattend ng Wednesday prayer meeting at Bible study na dati ay kay sigla-sigla naman niyang dinadaluhan. Itong mga gawain na kasama kami.
1: Jackie! Mabutit nakita kita dito sa mall. Kumusta ka na, anak?
4: Ayos lang po, Pastor. Siya nga po pala, si Ed, boyfriend ko po. Huy, Ed! Mamaya mo na tingnan yung mga NBA cards na binili mo. Kamayan mo ang pastor namin nila, Daddy at Mommy. Sige na!
5: Hi po, Pastor.
1: Hindi mo pa siya nadadala sa ating simbahan para mamita ang ating mga kapatiran.
4: Saka na lang po siguro, Pastor. Kapag nalaman po kasi ni mama niya na nagsisimba siya sa born again, kagagalitan siya. Deboto po kasi ang pamilya niya eh.
5: Oo nga po, Pastor. Pero wag po kayong mag-alala. Promise po, magsisimba po ako dun sa church niyo. Pangako po yan, Pastor.
1: Ed, sa Diyos ka mangako. Dahil tanging si Jesus lamang ang dapat mong sambahin.

0: hindi ka na nahiya. Ipinakilala mo pa kay Pastor yung boyfriend mo.
1: Popsy, chill ka lang. Huwag kayong magalit. Natrap kami ni Pastor eh, kaya wala na akong magawa kundi ipakilala sa kanya si Ed. Eh, nakaakbay pa sa akin yung boyfriend ko. Huli na nga ako ni Pastor, di pa ako aamin. In-invite naman si Ed ni Pastor eh, na magsimba. Nag-promise naman si Ed kay Pastor na magsisimba, kaya okay na yun.
2: Pabling, hayaan mo na. Di na kindergarten ang anak mo. 22 na yan.
1: Mamsi naman eh. Basta ito promise ko sa inyo. Dadaling ko sa Panginoong Hesus si Ed. Magiging isa siyang born again. Baka nga magpastor pa nga siya eh.
0: Jackie, anak, sa Panginoong Hesus ka mag-promise, hindi sa amin ang mama mo.
1: Ayan naman kayo eh. May kalakip na pang-rebuke pa. Okay po, kay Jesus na ako magpa-promise. Basta, kasama ko po kayong mananalangin na ma-convert siya.

0: Anong sabi mo? Hindi mo aakuin ang pagbubuntis ko? Eh, ikaw ang ema ng batang dinadala ko. Ano ka ba naman, Ed? Dinadaga ka na naman ba?
1: Wala akong kakayahan na akuin yan. Dapat kasi sinunod mo ako ng mag-pills. Para di yan mabuo. Ngayon, ang pinaka-the best para dyan, ipa-abort. Total 2 months pa lang yan.
0: Ano? Tuwag ka ba? Pwes hindi ko gagawin ang gusto mo. Kahit na 2 months pa lang tong bata, tao na ito, Ed. Tugot laman mo. Ikaw ang ama.
1: I'm sorry, Jackie. Mahal na mahal kita, pero ayoko sumpahin ako ng mga parents ko. Hindi ko kakayanin mamuhay nang wala sila. Ayoko mamatay sa hirap. Dahil lang dyan sa batang nasa tiyan mo, tatanggalan ako ng mana. At isa pa, ayoko mag-born again. Maraming aalisin sa akin mga bisyo. Ayoko!

0: Jackie? Totoo ba na sabi ng ninang mo? Dinala mo siya sa kanyang clinic? Hindi mo naman siya sasadyain kung wala kang kailangan.
1: Masama bang dalawin si ninang sa kanyang clinic, Momsi?
0: Hindi naman. Mas natutuwa pa nga akong dun ka lumapit sa ninang mong isang OB-GYN kaysa naman sa isang abortionist na papatayin mo ang bata na nasa sinapupunan mo. Anak, kahit di ka magsalita, alam ko na buntis ka.
2: Mami, I'm so sorry. Hindi ko naman po talaga na ginusto na ipalaglag ang anak ko eh. Pero Ed hated me so much dahil hindi ko iniinom yung mga pills na bigay niya. At mas pinili ko yung anak ko kesa kay Ed. Kaya iniwan ko na siya, Mami. Hayop siya, Mami.
0: Anak, tama naman na pinili mong ipagpatuloy ang pagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Kami ng papababling mo ay karamay mo. Hinding-hindi ka namin iiwanan at pababayaan, anak. Blessing yan sa atin ng Diyos.
2: Mami.
0: Ang baby mo.
2: Mami, salamat po. Salamat po talaga tinanggap niyo kaming dalawa ng baby ko.
0: Kami ng papsi mo, anak.

0: Good evening po, sir.
1: Kanina pa kita inaabangan.
0: Pwede ko po bang makausap si Jackie bago po ako umalis?
1: Pwede naman. Pasok ka sa loob. Ipasok mo yung maleta mo dito sa sala. Maupo ka at tatawagin ko si Jackie.
2: Nandito na po ako, Papsi.
1: Oh, di iwan ko na kayong dalawa para makapag-usap kayo.
2: Huwag mo kaming iwang dalawa, Papsi. Baka magdilim ang paningin ko.
0: Jackie, sorry sa mga sinabi ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na ito. Mas mahal ko kayong dalawa ng anak ko. Lumayas na ako sa amin. Katunayan, unti mo ako tatanggapin. Maghanap ako ng matitirahan at maghanap ako ng trabaho para kahit papaano may maimbag ako sa pagbubuntis mo at maisilang mo ang baby natin ng maayos. Please, patawarin mo ako. Sapat na yun, kahit ayaw mo na sa akin.
2: Ano, Papsi? Tatanggapin ko ba ang Ed na to?
1: Nagsasabi naman siya ng totoo. Alam namang itapon mo yan. Eh di, pagtiisan mo na. Ang bigat pa naman ng mga maletang dala. Teka, baka nandiyan sa loob si Balae. Tasamang titira sa atin.
3: Pabling! Ano ba? Seryoso ang usapan. Nagpapatawa ka pa.
1: Masaya lang ako, Labs. Kasi inuwian na ni Ed ang kanyang mag-ina. Happy family ang ending, di ba? Basta Ed, sasama kang manambahan sa amin pag-araw na.

0: dalawa ang aming anak ni Ed. Halos lahat ay masisipag sa gawain ng Panginoong Hesus. Si Ed na isang haligi ng aming tahanan na nagpapatibay dahil ang Panginoong Hesus ang nagtayo sa kanya. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Kawikaan 6:14.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Jackie Jimenez. Mga nagsiganap:
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Serbonieto,
5: Ariel Basas,
6: Janelle Briones,
7: Ren Sortis.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: Bisa naman kamayong adlaw sa inyong mga utod kag abyan. Sa inyo gin nga pagsunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, mga utod kag mga abyan naton, padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sining nga programa. Saliwat nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag mga prayer request ninyo. Padala lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat sining kahigayunan nga ang imong mga pulong matudlo naman namon sa kahanginan. Kag nagasigahom kami nga ang kaalam, ang gahom kag ang kasidla nga nagalin sa imo, isang kap ginimo sa imo nga mga manugwali. Nasubong man amay buksi ang mga tagipusoon sa amon mga utod nga nagapamati, pero mera bes nga sa kaluwasan nga makadangat gid sa paginulsol kag magtuo magbaton kay Kristo nga ila manaluwas. Kag subong man amay ang mayara nga nagabugnaw ang ila kasing-kasing sa pag-alagad, ikaw man Ginoo maga panghikot sinitanan. Kag magapabalik sa ila Ginoo sa mainit nga pag-alagad. Padayon kag Ginoo sa pag-provide sang makinanglanon sa amon mga utod, sang pag-permit na sang healing sa ila mga balatian. Ang subong man paghatag kaalam kag pagtuytoy damo mga lubrahon, pagsangkap sa amon sini, ang subong man ginopaglikaw sa amon sa mga padihot sang panulay, nga makasala kami ka magpalayo kami sa pagalagad. Gamitang amon panaksi, nga amon kinabuhi, nga maghambal sang paglaom na hanungod gid kay Kristo Hesus. Amon nga amon pagtugyan ginuozay mo, in Jesus' name, Amen. Well, mga utod, isa diri ka classic nga dinala ng aton pagatandugon sa may John chapter 21. Kaya nga aman, mga utod, ang ginbiyaan aton nga dinalan dito sa kay David, nagsugata man siya sang pinakamadalom niya nga parte sang iya nga pagkinabuhi. To the extent, nagalaragway dito nga si David, nagginawi siya nga daw hindi na bala, normal in the sense sa pagtulok sang iban nga mga tao. Lamang nga masalbar niya ang iya kaugalingon gikan sa walay untat kag mabangis nga paghingamot ni King Saul. But anyway, ang kamatuoran amo ini nga sa mga sirkumstansya sa aton kinabuhi, may mga tinion nga ang Ginoo nagatugot sa aton mga eksperyensya nga makaagi kita sang kabudlayan, makaagi kita sang kadudulman, madalom, kadaw confusing ang mga sitwasyon. Hindi nga sa diin i-destroy ang aton confidence sa Ginoo, hindi nga sa diin mangin malain kita abi, kundi nga magamabakod pagid kita, magamaligon sa aton pagtuo, magamalapit pagid kita sa Dios, mangin manami pagid nga talan-aw na aton kinabuhi sa mga tao, kag mangin blessing pagid kita sa iban. Ang but na kun sing ganon nga ang aton pagginawi utod, magahatag sang glory sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa paglaom kag subong man sa pagalagad. Na magadiscuss kita sang tinaga nga discouragement sa sinigid nga aton pagtuon. Nagasiling ang pulong. John chapter 21. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other disciples. Simon Peter said unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into the ship immediately, and that night they caught nothing. Utod, ang nagapalibot sinay nga sirkumstansya mo ini. Ara sa lakas nga pagkahalanusbo or discouragement ining mga apostoles or disipulo diri. Nagunisipo naton, ti of course ara si Simon, si Thomas, si Nathaniel, tatlo, dua kabata ni Zebedee, lima, and two other disciples. Pito sila. Kag nanghagad si Peter, mangisda ko. Kag of course, nagupod sila sa iya, bilog nga gabi, purte ila pangisda, way gid sila sang nakwa. And literally, gintanaw na ako ng tinaga nga caught nothing, as in, wala gid, bisan gamay lang ang isda. Amuna mga utod. Now, nakita na akong diri ang ginasiling na ton nga discouragement. Tungod man, of course, sang natabo abi sa ila dito. they expected nga si Ginoong Hesus gidya among ilang Mesiyas nga maga-deliver sa ila sa pagbigos sang foreign domination, kagsubong man sa paghatag sa ila sang kadalagan sa ila mga kaaway, kag sa paghatag sa ila sang kalinong kag kauswagan. Apang wala ini matigayon. Nagtapos si Ginoong Hesus sa makahuluya nga kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Kag madamo nga nagsiling nga nabatian na sining mga disipulo nga nabanaw sa Ginoong Hesus, apang hindi sila kumbinsido. Amutong ang bersikulo 1, nagsiling ang pulong, "After these things Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias." Mga utod, napunan sang kadulom, napunan sang pagkalanusbo, kag of course discouragement ining pito diri ka mga disipulo ni Ginoong Hesus. Kaga muna kun kaisa sa aton ba lang nga mga tumuloo, may sala-sala man kita, kay kun aton nga usisaon, ini sila ni Simon, ni Thomas, ni Nathaniel, kun sa aton pa, sa aton modern terms, subong mga pastor ini, mga manugpangabudlay. Gisa may sala man kita nga mga membro, nga akadamo sa mga manugpangabudlay, nga naga-experience sa discouragement. Kabalo ka mo kung anong contribution mo kag nakon nga mga membro, why mo sila ginapangamuyuan? Gusto? Nga nagasufre kung kaisa ang mga manugpangabudlay sang discouragement. Kaya imbes ang mga membro maghatag sa encouraging words nga pastor naga-pray ako sa imo, pastor naga-ayo ako sa Ginoo nga pakamayuhon ka ang imo panimalay, ang aton ministry, kasubuman ikaw, personally sa imo nga pagtuon sang pulong sa paglakat upod sa Ginoo kag sa pagwalis ni ginapangamuyuan ta ikaw nga magmadinaugon. Hindi na mabatian sa mga manugpangabudlay. Although ti, of course, kung ako inyong pamangkuton, wala ginman ko yung paabot nga ginasulisit ko gidabi na nga mabatian sa mga tao. Apang salamat, subong nga kita nagawali sa kanginan sa malawig na nga panahon, kadamo sa nagatext sa aton ka nagasiling pastor, salamat sa pulong, nagapangamuyo, gid ko adlaw-adlaw sa inyo. Kagkabalo ka mo, anong ipikto sa akon kasing-kasing sina? Nalipay ko. Nakaangkon ako sang bag-o naman nga kusog. Kag nagatulod pagid ina sa akon sang hangkat nga tuduhan ko pagid pangamuyo, tuduhan ko pagid tuon sang pulong, kag subong man magobserbar sa pagkinabuhi adlaw-adlaw sa mga tawo, kag sa lakat sang panahon, kag i-relate ini nga wali, agud nga sa diin maka-connect kamo, maka-relate kamo sa sining pagtuon naton sang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw sa kahanginan. Amen. Amo na biyan, hindi bala? Masiling ka nga daw nagpalayo na gid ang mga haligi taanay sa simbahan sa pag-alagad. May contribution ka. Pamangkuton ko ikaw. Nagkabay pangaanas kita makasabat. Nakapangamuyo ka bala sa sining manong pangabudlay? Nakapangamuyo ka bala sa sining aton mga missionaries? Nakapangamuyo ka bala sa aton mga diakono? Nakapangamuyo ka bala sa aton mga evangelist? Nakapangamuyo ka mo bala sa aton mga leaders ng councils? Kinanglanon sila sa aton pangamuyo. Tikon wala utod. May contribution ka. Kung sa isa ka, tion sa ila kinabuhi, nagbugnaw sila sa pag-alagad. Nang masapuan akong dire, nga ang tumuluo kung kaisa naglambot sa aton ang discouragement. Tungod kay nadula tabla ang insakto nga focus sa pag-alagad. Amo na obyan, paano ko nakasiling sina? Ining si Simon, si Thomas, si Nathaniel, kag makabataan ni Zebedee, kabalo ni sila. Sang gintawag sila sang Ginoo, harap-harapan, ginsingganan sila sang aton manuluwas, sumugod karon, magapangisda na kamusang tawo, hindi ya kaysang literal nga isda. "I will make you fishers of men from now on. You will catch men and not fish," literally. Nahangpan man sa Ginoo nga ang ilang pagkinabuhi sang nagbirmiro pa silang gintawag sa Ginoo, ti dependent gid man sa pagpangisda. Ti amo nang unang rason. Nga alaga ka discourage kita. Kay lain-lain to ang mga bagay nga ginaubra naton magluwas sa prioridad gid nga relasyon ta personal sa aton manluwas. Amen. Kag subong man sa aton panimalay kag hilikoton sa pag-alagad. Ginbutang ginako na nga pasunod. Una gidyang Ginoo, musunod ang aton panimalay kag subong man ang pag-alagad naton. Balo ka mo, kung hindi tayo maayos aton adlaw-adlaw nga personal sa Ginoo, mangin wala kita gahom. Matuo din na. Kulang ka na pangamuyo, kulang ka na sa pagtuon sang pulong sa Ginoo. Ti anong ihambal mo sa mga tao nga nagapaabot na tudluan mo sila sang pulong sa Ginoo? Husto? Ikadawa, okay. Uking imo relasyon to abi sa Dios, pagkatapos na pabayan mo naman imo panimalay, hindi na gyapon mayo. Hindi bala? Kadamo na sa mga tao nga nadala mo sa tiilan sang Ginoo, pila lang kabilog ng mga tao sa imo balay, puro patanan inferno. I am speaking sa hyperbole nga ginasiling, ha? Hindi bala? Kadamo ka na sa personal nga na-deal sa Ginoo, tatlok bilog imo bata, wala mo pa sila ma soul winning kung sa aton pa, kag natudluan sa pulong sa Ginoo, kag nadala sa tiilan sang aton Dios. Hindi bala? Tinamis na to ng tuduod, gid, nga pasunod o kung prioridad sang ministry. Ang muna nga may namangkot sa akon one time, ya pastor, kung ikaw magrado abi sa kay Noah, madinaugon ay hanang iya ministry sa tapos sang 120 katuig na testimony sa pagwali sa mga tao, kagsubong man sa pag-tuman to sang kabubuton sang Ginoo nga naghimo sang arka, wa gisa nagpati sa iya. Kay ang naglambot sining impression sining tao nga namangkot sa akon nga failure si Noah. Nawabyan, tandaan naton, wala kita yaga open sang panghuna-huna kagkasing-kasing sang tao nga sa diin, ibuyok naton sila sa pag-alagad. Iya na yasang balaan nga espiritu. Ang aton nga bahin amo lang pag-share sang aton testimony, pag-share sang pulong sang Ginoo kag sa pagpangamuyo sini nga tawo. Hindi bala kun sa sini nga mga tawo. Ti sa pila ka tuig nga pagwali na Noah, nadala niya ang iya asawa. Ang tatlo ya ka mga kabataan kag subong man ang tatlo ya ka mga umagad. Ti kun graduhan naton sila sa prioridad nga nagasiling unahon ng Dios aton panimalay kag pagkatapos iban nga mga tawo, perfect. Si Noah. Wala sang nabilin sa iya panimalay. Naluwas sila tanan. Na-convince sila. Malapit sila kay Noah sang personal nga testimony niya kag paglakat niya sa Ginoo. Ang muna abyan, nagalambot sa aton ang discouragement kay nga ama na dula na naton ang focus tas pag-alagad. Kundi hindi na to yung aton nga ginahimo kag kung ano-ano na mga kaabyanan. Balik kita sa basic. Pangamuyo, makapaligo na sa imo kag sa akon. Sa aton tanan nga tumulo ay kadua, pagtuon sang pulong, nagapakighambal ang Dios sa aton, makakuha kita instruction kag encouragement adlaw-adlaw gid. Kag of course sa pagtuon ta sang pulong, magamit nato na sa pagpakig-away naton sa temptation sa kinabuhi, di bala? Ginapicture ang pulong sang Ginoo nga espada nga duwa sang sulab. Kag subong man makabulig man kita sa iban, magamit nato ang pulong nga maghatag sang pagpalig-on, sang pag-encourage, kag subong man sa pagsaway. Kaga subong man sa pagtudlo sa ila sa paglaom nga ara kay Kristo. Amen. Di amo ini nadula nila ang focus sa pag-alagad. Number two, of course, why gid this?
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw, mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa Gyapon sa pag sunod sa pagpati sa itong program. Now, ang aton bala pa malandungan karon amo ini ang Santiago Kapitulo 5. But before anything else, makita naton diri ang kagbasahon ang Santiago Kapitulo 5, versikulo 1, nga nagasining, come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotten and your garments are moth-en. Your gold and silver have corroded. Grabe no, nagkakabulakan na ni. And their corrosions will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last days. Verse 4, James 5. Behold the wages of the laborers who mowed your fields. Nag-uburas ang ilang mga fields. Which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. As tanong kita sa verse 5, you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Verse 6, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Amo ini ang lesson naton, warning na hanungod sa mga manggaranon, James chapter 5:1-6. Kagsa sini nga section si James pala diri nag-address sa mga manggaranon nga mga tao. Ginagamit niya using and getting them or their money, ginagamit nila ila kwarta sa hindi maayo nga paagi. Ang mga manggranon during this time, ginapersecute nila ang mga imol. Gingamit nilang ila kwarta sa kadalok na tinutuyo. No? Kag si James diri, mga kauturan, nag-present sang duha ka themes, no? Diri sa chapter 5. Ang unang tema nga ginhambal niya ang trouble, kag ang pangamuyo. No? Trouble and prayer. James chapter 5 verse 4, ginbasa naton kay ina. Now, kung ikaw magpalapit, kag tan-awon nimo ining duha ka tema nga gintalupagod naton, ayhan kung ikaw mature nga Kristohanon instead of giving up when troubles come, hambalon mo na ati Ginoo, I know nga ang troubles and trials salin sa imo. And I want to be humble o kon mature enough to accept this. So ang mature nga believer nag-turn sa Ginoo, nagaliso sa Dios sa pagamuyo, sa pagpangita sang langit doon nga bulig. Now kon aton balatan awon ini siling na kon kaina warning to the rich. Money talks siling sa iban. Si James diri why siya nagsiling nga sala kon magmangaranon ka? After all, dumdumon nyo si Solomon, si Abraham, nangin kwan sila, manggaranon sila, apang sila, si Abraham diri nagmanggaranon, apang naglakat sa upod sa Ginoo, kag ang Ginoo greatly use him. Ang advice diri to weep and howl, ginhambal diri, sa ginbasa naton kayo na sa James chapter 5 verse 4, makita naton dira sa versikulo gali 1, naghambal dira na nga ang mga manggaranon nga tawo gin-mention dire are probably hindi sila tumuloo, no? Kung manggaranon kaya subong kamamati nga tumuloo ka at hindi ka ni imo iya maiguan sini apang probably sila nga ko not believers. Kaya i-compare naton sa chapter 2 verse 6 at 7 makita naton nga daw hindi sila Kristohanon. Kung aton masapuan diri sa versikulo 1, ginhambal dira ang weep and howl, isa ini ka mga prophetic language naga-describe ini mga kauturan sining ginatawag naton ang respond or responder o kung the response of those God will punish nga sinutan sa Ginoo sa tion sa paghukom.
0: Makita nato rin na sa Isaiah chapter 13 verse 6. Sa Hosea chapter 7 verse 14. Amos 8:3. Inabala ang mga miseries in mention dira that are coming. Nag-refer ina mga kuturan sa ginatawag naton the final judgment. Hindi nga ang presenting at troubles nga nagkakalatabo sa aton kabuhi. Amo na mga, be sure your sin will find you out. Di kung ka isa nalipat kita nga kunta ni talupang doon naton nga ang mga sala nga nahimo naton may kabayaran gid ina. Dahil masapuan naton the miseries that are coming. Na nag-refer ini sa the final judgment. May mga final judgment ang sala nga nahimo ni mga mystery na nga nahimo nimo nga mga damang-damang mo nimo na dumdumon mo may final judgment ina. Ginmention man nato kag ginbasa kay ina sa kapitulo 2 bersikulo 3 o kung chapter 5 verse 2 and 3 ginambal dira ang riches garments in gold. Riches garments in gold bab damo kwarta nila, damo ila panapton, damo ila bulawan. Grabe, nag-summarize ini mga kauturan di materialistic lifestyle sang tag-iya sang mga kadutaan eh. Sining mga ganon eh, kag mga damo, mga bulawan eh. No? Ini nga mga possessions will be lost forever when we face final judgment. They will also be, ginatawag nato dira, ebidensya, again mentioned din sa verse 3, verse 2 and 3, evidence of the landowners, ginatawag nato, final trial sa atubangan sang Diyos. They will feed the flames of the lake of fire. Amo na ginambal din ang fire, the lake of fire. Kag ini mga manggranon ini o kun mga owners ini nga mga unbelievers will spend eternity. Amo na ginambal sa

hold nila back ang mga amon abla nga ginapaobra mo daw, gina-exploit mo lang ini mga liberal siya kun tani ang liberal sa is takos na sila sang ilang nga gin pangabudlayan. Ang kasuguan nagsiling hindi mo pag i-oppress ang mga gin mga ulipon mo ang imo mga hired servant. Amo ina mo aral sa Deuteronomy chapter 14 and 15. Masapwa naton ina, do not oppress your servants, your neighbor. Leviticus chapter 19 verse 13, iban lang ang mga katawan ni, hala ginabantayan ang nila, iban gina-oppress nila ang ilang mga kaingod. Hindi dapat ina, no, hindi kita magsiling, ikaw lang yan nakainsindi. Ini pala ang gina-control nila, no, tanawab dala din sa versikulo 6, nga nagsiling, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Kung aton ba na makita, inibla ang dito, ginakontrol nila bala ining mga katawahan nga ini. You know, it is often the case that this who ginatawag naton madamo sa mga kwarta. Also have ginatawag naton hindi lamang sa kwarta, kundi may mga political power sila. And get what they wanted to get. Di tanawa bala karong kakaratabo doon. Time na yung aton mensahe ni. Problema naton sa pungsod Pilipinas, kwartagid. No? Kwartagid. Ang iba nagapadlagan para kung paano sila magkauti isang kwarta. Ang iba niya, ara na da sila, ginakwa nila eh. Ginaabusaran nila ang manggad niya ginahatag sa Ginoo sa ila. No, kung aton mga kautura, there when God establish, pag ginistablisar yung Israel, sa iya bala nga sa duta sang Israel dito, gintagaan niya ang mga kauturan sa Israel sa ginatawag naton sistema sa ila korte. Makita nato na sa Deuteronomy chapter 17 verse 13 up to 18. Ginwarn niya ang mga hukom nga hindi ka mo magdinalok. Exodus chapter 18 verse 21. Ang mga patriarch, mga hindi ka mo ang mga manggaranon sa Leviticus 18, sila niya, ang mga rich, hindi ka mo mag-oppress sa mga ibol, palanggaan nyo sila. Abo ina ang sistema sang korte sang Diyos during that time, no? Hindi nyo pag itolerate ang perjury, hindi nyo pag tolerate ang pagpangkauti sa kaban sang gobyerno. Do not tolerate that. Mga judges, when you make a judgment gid kamo sang insakto nga paghukom, hindi kamo magtolerar sina kag hindi kamo magpa-exploit sa ila nga yara sa political power. Amo ni ginhambal sang Ginoo naton. This is what was happening before. Kag kun tanawon ito italupangod naton sa aton pungsod Pilipinas karon, amo ini kun aton talupang dun, hindi man gid imol, hindi ni imol ang pungsod Pilipinas, kun kulang ah. Kadamo sinit, mamati lang kita sa balita, pila ka milyon, bilyon nga kwarta ang ginaistoryahan da, pero din, abo ini ang warning sang Ginoo during the time. Pag-establish siya sang duta dito sa Israel, sa Jerusalem, he gave the people a system of courts. May judiciary program siya ang ginhimo. Kaya ginwarningan niya ang mga judges, hindi ka mo magdinalok. Hindi ka mo magpagamit sa mga patriarch, hindi ka mo magpagamit sa mga politiko nga ini. Himo ka mo, hukom ka mo sang maayo nga paghukom. No, kung atong talupan doon bala mga kauturan, kung na ginatolerate ni mo ang perjury, ginatolerate ni mo ang bribery, ang Ginoo gali nagakondinar sini, siling sang Isaiah 33 verse 18, ginakondemned ini sang Diyos. Kabay pa kung tani nga imo ini kag aton ini natalupangdan sa siligid nga tion, dapat naton hibaluon nga ang ini nga sistema hindi gusto kag luyag sa Ginoo sa aton kabuhi. Kani nga kun ini siling ko kaina iya ini sa mga unbelievers during this time, ginsulat ini ukon ini para sa mga unbeliever, kay hindi bala si hindi gusto si James, hindi siya guluyag, hindi way siya nagsiling sala ang magmanggranon, apang probably ang mga iniginsulatan niya, hindi ini mga believers ang nagapangpigos. Apang dapat natutulupang doon, the Lord of hosts, listen verse 4, the Lord of heaven's armies, nagapicture ini mga kauturan, sang Ginoo, God is a warrior going into battle, siya magapakig-away para sa aton. Gani, sa aton nga mga himol, kag mga Kristuhanon, kag kung may Kristuhanon man nga may manggad, dapat di mo talupang doon,

0: Lakat ikaw, kaupod sang Diyos. Sunda si Abraham. Si Abraham, walk with the Lord. Upod sa Ginoo. And then, ang Ginoo, greatly use him. Kabay pa nga, kung ikaw may manggad, pagamit ka sa Ginoo, gamita ina, para sa kadayawan niya. Kung ikaw pigado, hindi ka magtulok sa mga manggaranon, dapat nimo tanupang doon nga ang Ginoo yaya may tinutuyo sa imo kabuhi. Akseptaro naton nga mo kita sini, and then continue living for him, and continue loving him, and continue giving all the honor and glory sa iya. Mga Kristohanon, amo ining dapat naton hibaloon sa gihapon ininyo lagad, magabalik makita sa masunod yung panahon. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw gid sa inyong atanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Macasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAF.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
6: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan natin ay libreng konsultasyon on air. Dito yan siyempre sa inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kabisa ng mga broadcaster ng Pilipinas at siyempre ngayong hapong ito, ako po ang inyong lingkod, Psychologist Stupi De Jesus, na makakasama niyo po sa loob ng 45 minutos. Ang paksa natin ngayon mga kaagapay, yung tinatawag na DINK culture. Ayan, D-I-N-K. Also known as dual income, no kids. Yan. So narinig nyo na ba yung gantong kultura, mga kaagapay? Narinig nyo na ba yung gantong fenomeno na tipong mayroong mga naging mag-asawa na parehas profesional, parehas may trabaho, pero pinipili na huwag magkaroon ng supling? Aba, kung meron kang komento patungkol sa topic na yan, aba, i-text nyo na yan or i-chat nyo na yan sa ating social media platforms, whether sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga social media platforms. Naku, alam ko, balita ko mga kaagapay, no? Wala pa rin daw pasok sa ibang bahagi ng Metro Manila ngayon, so tamang-tama ang mga tsikiting yung nasa bahay, nakakapagpahinga sila nanay at tatay. Pero alam nyo ba na may mga Pilipinong pamilya ngayon na talagang pinipili na deliberately na huwag na lang magkaroon ng mga tsikiting? Bakit nga kaya, ano? In all fairness, iba rin naman talaga ang saya ng pagkakaroon ng anak. Pero bakit nga ba may iba sa ating mga Pilipino na ito na ang pinipiling lifestyle? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin sa radio, sa ating 702-DZAS app. And syempre, magandang hapon sa ating mga kaibigan na nakikinig by 1062-DXKI Coronadal at 1116-DXAS Zamboanga City. Ayan. So, muna tayo magtagal mga kaagapay, ano? Diretso kagad tayo sa ating Health Forum.
4: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
5: Today's Doctor Online.
6: Online. Dito na po yan syempre sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako po inyong kaagapin sa kalusugan, Psychologist Tovi de Jesus. Ayan. Now, narinig nyo na ba ito mga kaagapan, yung dink culture? Ayan. Nung sinaunang panahon kasi sa mga pamilyang Pilipino, basta nagkaroon ka ng girlfriend, nagkaroon ka ng nobyo, nagkaroon ka ng nobya, okay, mamamanhikan ka sa magulang yan, papakasal kayo, tapos, after a few years, expected na dapat meron ka ng isa o dalawang anak. However, sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang nagpapakasal, okay, pero hindi muna nag-aanak. Or worse, talagang by choice, hindi na lang nag-aanak. Kaya dumadami tuloy ang mga pakilamerong tita at tito na lagi na lang nagtatanong sa party kung bakit, kailan ka nga ba nang mag-aanak na lang? Ayan, di ba? May mga ganyan tayo, may mga tito at tita tayo na talagang wala sa, wala sa hulog eh. Walang boundary magtanong. Pero nonetheless, you know, we love them. Pero ang tanong mga kaagapay, bakit nga ba? Okay? Now, una sa lahat, ito ay hindi na rin bagong kultura pag tinignan mo. Matagal na itong nangyayari sa ibang bansa at unti-unti na rin nagkakaroon ng traction dito sa Pilipinas. In fact, nagkaroon na ng isang research nito last year mula sa De La Salle University. Okay? Now, bakit nga ba ang mga tao ay hindi na nag-iisip mag-anak? Okay, isa-isayin natin. Una sa lahat, mga kaagapay, sinasabi nila na ang mga Gen Z, halimbawa, ay selfish daw kuno dahil ang pagiging Gen Z ay mas inuuna ang sarili kaysa sa kapwa. Okay? Totoo ba yon? Now, research has proven that it's not. Okay? Hindi porkit Gen Z e automatic, mahilig lang ang Gen Z magpasaya sa sarili. Actually, if you look at it, ito ngayon ang nangyayari dyan. Yung ating mga Gen Z, okay, lumalabas sila ngayon sa mundo kung saan ang mundo hindi na madaling galawan. Okay? Noon kasi, pag naging mag-asawa na kayo, pumunta ka sa bangko, halimbawa, dati merong bangko yung DBP, Development Bank of the Philippines. Naalala ko yung magulang ko, dyan pa ako meron ng pera eh. Punta ka sa ganyang bangko, meron silang set na bahay, kumbaga talagang standard na gawa ng bahay, basta meron ka ng lupang pagtatayuan, pahihiramin ka ng pera, ayusin ka niyan. Okay? Papakonstruct ka, tapos naka-loan sa banko yung bahay mo. Mababayaran mo after a few years kasi kaya ng sahod. Sa panahon ngayon, hindi ganun kadali magkabahay. Okay? Una sa lahat, when you're building a family, you need to ensure that there is an adequate dwelling. So, ang mindset ngayon ng mga Gen Z, hindi kami ganun kagaling maka-access ng murang pabahay. Okay? Hindi naman namin kayang ma-afford kagad yung mga magagandang kondo dito sa Metro Manila. Hindi naman namin gusto na tumira sa napakalayong lugar na tipong 2 o 3 oras kami magbabiyahe araw-araw para lang makapasok sa trabaho. At the same time, itong Gen Z, ang ugali nila, mas gustuhin ka nila kung may possibility ng work from home. So, doon pa lang, yung idea pa lang ng pagkakaroon ng effective dwelling space, yun ay isang strong determinant agad kung bakit ayaw na nilang magkaanak. So again, it's not selfishness, but rather economic difficulty. Diba? Kasi bahay, ang hirap eh. Ang laking gastos para ka magpagawa ng bahay. Pangalawang rason na nakita ng research is education. Alam niyo po mga kaagapay, sa ibang bansa, ang compute lang ng mga magulang hanggang 18. Kasi sa ibang bansa, pag 18 ka na, your parent has the right to kick you out from the house. Kumbaga, ang katwira nila, adult ka na, you can live on your own. Pwede kang kumuha ng mga roommate para pag nagrenta ka ng apartment mo, marami kayong maghahati-hati, call mo na yon. Pero ang punto dito, hindi ka na kailangan maging nasa poder namin. However, hindi ganun ang ugaling Pilipino. Diba? Ang ugaling Pilipino, as long as okay sa magulang mo, dyan ka tumitira. In fact, Kung kunyari nga ikaw yung kapatid na matandang dalaga o matandang binata, natutuwa pa ang magulang mo na nandyan ka. Kasi nakakatulong ka eh. Okay? Nakakatulong ka, nakakaagapay ka sa kanila. So para sa kanila, hindi issue na magstay ka. However, sa mga nag-aasawang Pilipino ngayon, yung mga Gen Z natin, dito nila ngayon nakikita na tipong pag nagpaaral ka ng bata, hindi lang hanggang 18 ang binibilang mo. Minsan until 25, minsan even hanggang 30. Di ba? So para sa kanila ngayon, another roadblock na naman yun. Ipagpalagay natin maswerte ka, pinagtayo ka ng tatay mo ng bahay, o di sige. Pero either way, magpapaaral ka pa ng anak. Di ba? Ngayon, magkano ang matrikula sa mga magagandang eskwelahan? O, hindi naman siguro tayo magiging ipokrito na syempre pag gusto mo yung anak mo mag-aral sa best school that your money can buy. Eh ang problema, hindi na ganun kadali magpaaral ng bata ngayon. Minsan nga, kung kailan maliit pa, eh tipong nandun pa yung ideya na ang tuition fee ng maliliit eh mas mahal pa sa tuition fee ng ilang kolehiyo. Di ba? Minsan makakita ka ng preschool na 6 figures. Naaalala ko na nagsisimula yung anak ko. Ako mismo nahihilo pag tinitingnan ko yung kung magkano yung kailangan bayaran. Okay? So yung ating mga Gen Z parents, they take that into consideration again. At the same time, another factor, mga kaagapay, is health concerns. Kung mapapansin nyo ngayon, marami na ang mga batang nadadiagnose with neurodivergent conditions. ADHD, autism, di ba? Intellectual disability, yung mga ganyan ba? So yung mga Gen Zers, sila ngayon ay merong self-reflection na iniisip nila na sandali, God forbid, paano pag ganito ang binigay sa akin na anak? Kaya ko bang tanggapin? Kaya ko bang maging responsable para sa kanya? Okay? Now, there's nothing wrong with knowing who you are and your limitations. Wala masama na tanggapin mo. Hindi natin sasabihin na paano yun? So, kailangan, pag kunyari may neurodivergence, kailangan tanggapin mo kagad. Eh, depende sa magulang yan. Hindi natin pwede husgahan ng bawat tao. Merong magulang na nasasaktan. Merong magulang na natanggap. Pag alam namin hindi namin kaya, hindi namin ipipilit. Okay? So, dahil hindi nila ipipilit yon, that's another consideration para hindi sila mag-anak. The last but not the least among the reasons is the fact that the economy for them is very unstable. Okay? Lalo na ngayon, yung tinatawag nating job security. Bihira-bihira ka na makakakuha ng ganun ngayon. Kaya nga, sa mga kaagapay natin na may regular na trabaho ngayon, tandaan mo to. Yung trabaho mong yan, pangarap yan ng mga mas bata ngayon, yung mga Gen Z ngayon. Marami sa mga Gen Z natin, sila ngayon ay nag-i-enter doon sa tinatawag na gig work. Katulad halimbawa ng pagga-grab, lalamove, yung tipong ganyan. O kaya freelance work. Yung mga tipong ang nangyayari sa kanila is that they hop from one client to another, pero kung walang kliyente, walang pera. Freelancer nga eh. So, for them, they feel that if they don't have the ample resources, paano ko nga naman magpapalaki ng bata? Now, a lot of people, especially the elderly generations, Gen X, yung lolo nilang boomer, yan, they try to criticize itong mga nasa dink culture. They tell it na they are selfish, that they only think of themselves. Pero pag tinignan mo, hindi eh. Kasi if you will look at it, dito ngayon pumapasok na ang tao ngayon mas nagiging matalino na nga. Nagiging matalino in a sense na nakikilala niya at tinatanggap niya kung ano ang kagalingan, ang karakteristik niya at ang kaugalian niya bilang isang individual. At mula dito, tinutulungan niya, okay, na ilagay ang sarili niya sa kung ano yung mas magiging tama para sa kanya. In all fairness, itong ating mga young people, pababa na ng pababa ang percentage ng nape-pressure sa ganyan. The mere fact na para sa kanila, it's all about their choice and they follow their choice, that's what they do. Now, is it right to criticize them? Well, it's still a free country. I would not say no. Pero ito ang akin. Tandaan natin muna, mga kagapay, na bilang isang bansa, kailangan marunong kayo makipagkaintindihan sa kapwa mo Pilipino. May rason din sila kung bakit ganun. Now, a lot of people kasi, they only see na tipong itong mga Gen Z ang ginagawa na lang, travel ng travel. Diba? Punta sa ganun, punta sa ganyan. Kasi pag tinignan mo, yun na lang yung diversion nila out of what they don't have. Kung alam nila hindi naman na sila magpapamilya, o di ang gagawin nila, they will just go places. They will create memories for themselves. Diba? Hindi ka makapag-acquire ng asset? Okay, no problem. Punta ka ng Southeast Asia, punta ka ng Vietnam, punta ka ng Thailand, diba? Punta ka ng Singapore, ng Indonesia, Malaysia. Oh. Mamasyal ka. Make new memories with your wife or your husband. Diba? Yun ang pumapalit. Another option is nag-aalaga sila ng pet. O, take note ha, yung normal na pet owner lang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung mga nepo baby na tipong merong sariling ban yung pet. Ha? Iba yun. Sa mga normal na nag-aalaga ng pet, para sa kanila, for them, that's the most practical way that they could do. Okay? Naiintindihan naman din nila na hindi nila anak yun. You know, sometimes I talk to people here sa mga pinagtatrabahuan ko, okay? And I talk to people and they tell me, you know what, alam naman namin sir na hindi bata yun eh. And we're not also pretending na bata yun. Alam namin yung aso ay aso. So if you look at it, a lot of Gen Zers are responsible pet owners, okay? Matutuwa si Doc Jomar dyan. They are responsible pet owners and at the same time, okay, they are rational thinkers. Okay? Kaya yung makikita mo na tipong yung pet ginawa ng parang bata, papuntahin mo na sa opisina ko yun, may psychological problem yun, nag-o-overcompensate. Okay? So, masama ba ang pagiging dink, mga kaagapay? No. It's a matter of choice. Alam nyo ba na nung sinabi ngayon ng mga researchers, paano kung mabaliktad yung mga conditions? Halimbawa, paano kung naging mura ang maging magkaroon ng bahay? Paano kung mura ang makapagpaaral ng bata? Paano kung kunyari merong child care na patutulong para parehas pa rin kayong mag-asawang nakakatrabaho? Alam mo sabi ng mga karamihan ng responders? They will choose to have a family. They love having families. It's just that as a society right now, the current climate of our social situation is the one that makes it difficult for families to progress. Okay? E tandaan natin, ano ba ang basic building block ng society? Family yan. So I think, ang punto dito, wake up call ngayon to dun sa mga elderly generation. Ano ang punto ko? It is a wake up call kasi instead na i-criticize nyo yung mga dink, itanong nyo ngayon sa sarili ninyo, ano pwede nyong maging adjustment para magtuloy-tuloy yung pagkakaroon ng pamilya ng mga anak ninyo? Parang ganito yan eh. Minsan, nag-usap yung mag-ama. Sabi nung tatay, anak, kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Pag binalik sa'yo ng anak mo, tay, kung magkakaroon ng bata, ikaw ba mag-aalaga? Diba? Anong sasagutin ng tatay? Naku, tapos na ako dyan. Pinalaki na kita, tama na yun. Retired na ako. Oh. Yung ganong attitude ng matanda will not be helpful. Kasi ang nangyayari, pakiramdam mo, wala ka namang pag-iiwanan ng bata. So, why make one? Diba? So I think, Ito na lang yan eh. Kung sabihin nyo sa akin, Sir Dobby, asahan ba natin ng gobyerno? Huwag na natin pag-usapan yun. I think ito ay isang magandang opportunity para magkaroon ng suportahan sa pamilya. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Maybe now, in the fabric of the human family ng mga Pilipino, lalong mas maganda kung magkakaroon ng contribution sila lolo at si lola. Diba? Yung mga ating boomers, get out of retirement. Help your children. You want them to have kids. You provide them with help. Sabi mo sa akin, nung panahon namin, wala namang tumulong sa amin. But that's the point. Hindi naman pare-pares ang panahon ngayon eh. Your children are facing more difficult challenges. Maybe they need better help coming from you. Okay? Kasi syempre, lalo na ngayon, lahat ng tao gusto na rin magkaroon ng achievement para sa sarili nila. Diba? Yung ibang tao, dalawa sila mismo sila mag-asawa, kailangan magtrabaho just to make ends meet. It's not easy. So I think, instead of criticizing people in this ding culture, I think it's a wake-up call for the family. Instead na sabihin mo na kailan ka mag-aanak, pwede mong sabihin doon sa tao na kapag nagkaanak ka, huwag ka mag-alala, we got your back. Kapag nagkaanak ka, huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin. Makakabalik ka pa rin sa trabaho. Okay? Huwag aalis, magbabalik ang Doctors Online.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health tips.
8: Bahagi ng buhay ng isang individual sa araw-araw ang pag-aalala. Kung ang pag-aalala ay nagiging sobra na, maaari itong mapunta sa pagkakaroon ng mataas na level ng anxiety. Ang anxiety o pagkabalisa ay normal na reaksyon sa stress. Maaari itong magresulta sa disorder, gaya ng generalized anxiety, panic disorder, o social anxiety. Habang ang mga taong may ganito ay kadalasang dumadaan sa psychotherapy or medications, makatutulong din ang pagbabago ng lifestyle para makontrol ito. Kaya narito ang ilang tips na maaaring makatulong kung ikaw ay may anxiety. Una, maging aktibo. Makatutulong ang pag-exercise sa pagbabawas ng stress. Makatutulong ito upang mapaganda ang mood at mapanatiling malakas ang katawan. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng alcohol dahil ito'y maaaring makapagpalala ng iyong anxiety. Ikatlo, huwag manigarilyo at bawasan ang pag-inom ng caffeinated beverages dahil ang nicotine at caffeine ay maaaring makapagpalala ng anxiety. Ikaapat, matutong i-manage ang stress at magkaroon ng mga aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ikalima, pahalagahan ang pagtulog ng sapat. Tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang makapagpahinga ang iyong katawan. At ikaanim, magkaroon ng healthy diet. Ugaliin kumain ng tama. Kumain ng samot-saring gulay at prutas para mapanatiling malusog ang katawan. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph, mayoclinic.org at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
6: Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli ako po inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Ang ating paksa ngayong hapon, understanding the DINK culture. DINK meaning dual income, no kids. Ito yung mga ating mga bata-batang mag-asawa na pinipili na lang na huwag nang magkaroon ng anak. Para sa kanila, mas gusto na lang nilang silang magkasama ang mag-asawa ang manatili sa kanilang pamilya. Okay, kanina pinag-uusapan natin, ano? Most people think that being a dink is something selfish. Okay? Kumbaga, iniisip na masyado kang nag-iisip lang ng iyong sarili, yung pangmasarap lang sa'yo. Pero pag tinignan mo pala, no? Hindi eh. Kumbaga, kaya yung mga tao na napupunta rin sa gantong uri ng lifestyle, eh dahil sa difficulties din na kinakarap nila sa pang-araw-araw sa modern living. The mere fact na may mga difficulties, halimbawa sa housing, creating a stable home for your family, educational expenses, psychological divergence, so kung ano yung mga condition na nakikita sa mga bata. And at the same time, di ba, yung pakiramdam nila na kung hindi namin kakayanin to, di sige, punta na lang kami sa kung ano yung kaya namin, di ba? Lalo na pati ngayon, yung economic status ng mga bagay sa mundo is very unstable. Okay? So I think mukhang may mga nakinig naman sa atin habang tayo ay nag-uusap dito sa radyo, no? At may mga may katanungan dito. So isa-isayin natin. Ano po ang ma-advise nyo sa aming mag-asawa? Lagi kasi kaming tampulan ng tukso sa pamilya kung bakit wala pa kaming mga anak sa ngayon. Hindi ko pa alam kung paano ito i-explain na hindi naman ako nagtutunog defensive. Well, una sa lahat, ganito yan. Tandaan natin that ignorance is really detrimental sa isang relationship. So, ibig sabihin yung family members mo, they just don't know why you made that choice in the first place. Now, how do you then explain to them? Sabihin nyo to, number one, kunyari, tanong si tita, tamang-tama, malapit na ang holiday season, ano, makikita na naman kayo. Sabihin ni tita, oh, isang taon na nakalipas, isang taon na kayo mag-asawa, hindi mo ba kayo mag-aanak? Yan ang tanong. Una sa lahat, huwag mong babastusin. Matanda pa rin sa iyo, alam natin sa kulturang Pilipino, we respect our elders. So ang punto dito, you tell them, tita, pasensya na po, lifestyle choice na po namin ito. Kasi ang punto po dito, we are just trying to be responsible sa kung ano man po ang maging produkto namin. Kasi po kahit kami ay mag-anak, God forbid, kung kunyari may isa sa amin na biglang mawalan ng trabaho dahil unstable ang ekonomiya, kawawa po ang magiging buhay ng bata. Sa taas po ng bilihin, sa taas ng mga bayarin, mangyayari po nito, baka wala kaming ginawin kundi magtrabaho ng magtrabaho. At kahit sabihin mo may bata sa bahay, baka may mapapabayaan lang din namin yung bata. So, kumbaga ipakita mo sa mga tiyahin at tiyuhin mo na tipong ang ginagawa ninyo is being capable and being responsible to understand the limits of what you can do at the present time. Kung alam mo that you are not capable, it's okay. Hindi mo kailangan makipagsabayan. Ngayon, baka sabihin ng mga tito't tita mo, yung pinsan mo nga, mag-asawa rin sila, nagkaanak sila, pinili nila magpamilya. Then just simply say, we respect that. Pero kung ano yung nakikita nila kasi, hindi ibig sabihin yun din ang nakikita namin. Kung ano ang sitwasyon ng buhay nila, hindi ganun ang sitwasyon ng buhay namin. Diba? Now, some might say na tipong, naku, hindi mo man lang bibigyan ng apo ang papa mo, hindi mo man lang bibigyan ng apo ang mama mo. Sabihin mo na lang ng ganito. Alam niyo po, kung hindi ho kasi namin mapapalaki ng maayos yung bata, mas tatanggapin na lang po namin na wala ho kaming dinagdag na problema sa society. At the same time, hindi naman po yun parang tipong i-offer namin kay mama o kay papa yung bata eh. Diba? At the end of the day, kami po ang mag-aalaga nun. Totoo, pwedeng hiramin ng magulang mo for every Sunday or every Saturday, pero at the end of the day, babalik at babalik sa iyo. Ikaw pa rin ang primary caregiver ng anak mo. Okay? Now remember, you don't need to defend your stand. Ang punto dito, pinag-isipan mo rin naman yan eh. I don't think merong isang Gen Z dito na tipong gigising na lang siya, ayoko mag-anak. Hindi ganun eh. Pinag-iisipan yan. Okay? May pinagdaraanan din yung mga tao kaya umaabot sa point that they feel na hindi ganun kadali ang mag-anak. Okay? Next. Hindi ba kami nahuhuli sa buhay at napag-iiwanan ng panahon kapag sinunod namin ang culture? Plano kasi namin ito ng partner ko as we settle down next month. Nahuhuli saan? Kasi what, yung mga kaibigan mo, dalawa na anak? Yung kaibigan mo, nasa preschool na yung anak niya? Or nasa elementary na? Life is never a race. Mahirap yan, mga kaagapay. Kung gagawin mo parang karera ang buhay, patay tayo dyan, literally. Bakit? Kamatayan ang dulo niyan eh. Hindi mo kailangan makipag-unahan. You are not being friends with this person just so that you can relate to what they have. Diba? Ano yun? Kailangan talaga sabi mo sa sarili mo, kailangan ka mong pabuntis kasi yung best friend ko buntis na. You have different lives. Okay? And if they are true friends, they can respect you even you have different views. Yun ang tunay na kaibigan. Walang masama dun. Hindi mo kailangan makipaghabulan. Ngayon, kung mahuhuli ka sa buhay, it depends. Kasi ito, may advantage din eh. Wala kang pinag-aral o di ba may savings ka for retirement. Baka nga ang mangyari sa'yo, if you think you have enough money to retire, you can retire early. Di ba? Kasi isipin mo, yung mga nag-anak, they need to follow through. Yung tipong magka-college yung anak nila. Eh paano kung sabihin ng anak nila, Dad, gusto ko mag-attorney, gusto ko mag-law, Dad, gusto ko mag-doktor, gusto ko mag-masters, at susuportahan pa rin ng magulang yun. Kaya minsan may tatay na tipong 56, 57, or 61, 62, nagtatrabaho pa. Kasi nangyayari, hindi isip mo na tipong may nag-aaral pa eh. Kailangan mo pag-uwan. Okay? So sa ganung pagkakataon, hindi mo kailangan makipaghabulan. You don't need to match your lifestyle to the lifestyle of other people. It doesn't work like that. Okay? Ang importante, nang susurvive ka, maayos ang gawa mo, marangal ang trabahong iyong ginagawa, okay lang yun. So what? Kung nasa high school na yung anak nila, it's their concern, not yours. It's all right. Ang maganda doon is this. Aralin nyo to be happy for others without the hint of envy. In all fairness, tinuro ng asawa ko sa akin yan. Okay? Na talagang isa sa mga pinakamahirap ng challenge sa tao, yung matuto ka na maging masaya sa kung ano yung meron ng iba na hindi ka naiingit para sa sarili mo. Kasi hindi ibig sabihin na ang meron ng iba, automatic kakulangan mo. It's not. Kasi hindi naman nila kinuha sa'yo yung kinaunlad nila eh. So hindi ka nawalan kaya sila umunlad. Umunlad sila kasi may ginawa sila sa buhay nila. Okay? So you don't need to worry about that. Okay? Question number 3 tayo. Is it okay to cut off your circle kapag pinractice mo na ang culture na ito lalo na kung ang lala ng social pressure? Again, like what I said, if they are your real friends, you don't need to do that. Real friends will understand. Real friends will learn to respect each other's choices. Walang pilitan. Okay? And again, itong mga nasa dink culture, they learn na tipong there will always be families na merong may anak. It's okay. Choice ng kaibigan mo yun. Hindi mo problema yun. Ang akin lang, kung hindi naman kailangan i-cut yung relationship with friends, then don't do that. Iba pa rin ang meron kang kaibigan. Tsaka, again, what you're doing is not something bad. Okay? Hindi evil yung ginagawa mo. You're just understanding that asensyahan tayo, ikaw kaya mo, ako tingin ko hindi eh. Ikaw tanggap mo, God forbid, meron kang anak na merong neurodivergence. Ako, aminado lang din ako sa sarili ko, hindi ko kaya. Diba? Iba-iba yung level of acceptance ng tao eh. At hindi mo pwedeng pilitin na hindi, kailangan tanggapin mo. It doesn't work like that. Okay? Ano po ang wise advice na dapat namin paglaanan sa aming resources? Bago ito sa amin ng concept ng dink. Okay. Well, kung kayo lang mag-asawa at wala kayong anak, you really need to be financially stable. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi ang punto dito, kung meron mang advantage, slight, if I may say so, slight advantage yung may anak, syempre, meron kang kahit papano katuwang during your old age. Okay? Pero, ang akin lang, hindi rin porkit may anak ka, insurance yan, ha? Take note, hindi porkit may anak ka, hindi ka na mag-iipon. Kasi at the end of the day, baka mangyari, ikaw naman na maging pabigat sa buhay ng anak mo pag habang lumalaki rin siya. Punto doon, number one, sa mga balasa bago sa dink culture ngayon, stabilize your finances, that's very important. Okay? napaka-importante na dapat ang mangyari dyan, makita nyo na suficiente yung financial resources niyo para hindi kayo kailangan umasa sa ibang tao sa inyong pagtanda. That way, hindi nyo rin kailangan iasa lagi sa welfare ang mga sarili ninyo. So kung meron kayong maging mga magandang investments, now's the time. Pangalawa, invest on memories. Diba? Hindi kailangan laging bongga. Hindi ko sinabi magpunta ka ng Maldives, o magpunta ka ng Boracay. Hindi ko sinabi ganun. Pero invest in memories between the two of you. Diba? Yung sabay kayo naglaba, sabay kayo naglinis. That's a good start. Yung tipong meron kayong isang romantic site na talagang doon kayo lagi nagpupunta. It's okay. Diba? Invest on the memories that you have with your partner. Kasi in the end, yung mga memories na yan, yan ang tutulong para you will feel better with yourself. Tandaan natin to mga kaagapay. Hindi masama ang magkaroon ng tinatawag na self-realizations. Okay? Hindi masama yun. Hindi kasi porket hindi ka mag-aanak, automatic what you're not contributing to society. Take note, generativity is not only limited to childbearing. Generativity means you are contributing to the benefit of the next generation. So kung kunyari ikaw, mag-asawa kayo, meron kayong project para sa mga mahihirap, tinutulungan nyo sila magkaroon ng livelihood, that's being generative. O kaya ikaw ay may advocacy patungkol sa environment. Sinisigurado mo na maging maayos ang environment ng barangay mo. That's being generative. So sa ganyang pagkakataon mga kaagapay, nothing wrong with that. Okay? Sige. Pero bago tayo mag-round up, ano? Magbigay daan mo tayo para sa ating health meditation.
5: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
7: Health Meditation.
9: Para po sa ating Health Meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog Version, pagbubulay na isinulat ni Nancy Gavilanes. Ang pamagat, Kaaniwang Mula sa Diyos. Ang wika sa awit 30:5. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Nang marinig ko ang lagaslas ng tubig, alam kong na narating na ako sa 9/11 Memorial Pool sa New York City. Matagal kong iniwasan ang lugar dahil ayaw kong muling maramdaman ang lungkot at sakit ng trahedya noong 2001. Nasa Manhattan ako noon, ngunit salamat sa Diyos, malayo ako sa World Trade Center. Bilang isang lumaki sa New York, hindi ko pa rin malilimutan ang bigat ng araw na yon. Nagpapasalamat ako sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa akin ng lakas at kaaliwan. Tulad ni David sa awit, maaari tayong makaranas ng lungkot, takot at sakit. Ngunit ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nakikinig at umaaliw. Sabi nga sa Salmo 30:5, maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Kapag mabigat ang pinagdaraanan, lumapit sa Diyos. Malapit siya sa mga pusong nasasaktan. Patuloy tayong magtiwala at magpasalamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa paalalang anuman ang aming nararamdamang emosyon. Lahat po ito ay pwede naming ilapit sa iyo dahil kami ay iyong mauunawaan at bibigyan ng kalinga. Pinapanalangin din namin ang lahat ng mga nagsastruggle ngayon, lahat po ng nakikinig, nawa ay maramdaman po nila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
10: Glosaryo Medico.
11: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
10: Glosaryo Medico.
9: Financial freedom. Sa psychology, ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera. Mas tungkol ito sa pagkakaroon ng peace of mind, seguridad at kumpiyansa na kayang kontrolin at pamahalaan ang resources. Muli ang ating Glosaryo Medico, Financial Freedom.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi De Jesus.
6: Mga kagapay, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy po ang ating serbisyong publiko sa pamamagitan syempre ng ating himpilan na 702-DZS FEBC Radio TV. At ang programa naman natin ng Doctors Online ay palaging maghahatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shekina Abalon, Phil Lagtapon, Ara Negad, Prodtech at RTV On Duty. Ayan, thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa aming Bukawi Transmitter site. Hopefully baka hindi naman nabaha dyan sa Bulacan, ano? Iyon pong napakinggan ang palabas na palatuntuning Doctors Online. Tayo sumasayang papawid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At kapag first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness yan kasama ang inyong lingkod, Psychologist Tofi De Jesus. Mga kaagapay, ito ang punto dyan. Life is always a collection of the choices that you have for yourself. All choices have consequences. Okay? Piliin mo ang option A, may consequence yan. Piliin mo ang option B, may consequence yan. Pero ito ang importante. Number one, siguraduhin na kilala mo muna ang sarili mo bago ka pumili ng desisyon. Para that way, alam mo kung ano yung mas tama at mas aakmang desisyon sa kung sino ka. Pangalawa, walang masama kung ikaw ay naiiba sa kung anong ginagawa ng karamihan. Tandaan natin, hindi naman pare-parehas ang tao. You choose what works for you. Tandaan natin mga kagapay, well-being is a part of health. Pag hindi mo isinasaalang-alang ang well-being mo, masasagasaan mo rin ang kalusugan mo. E ano ba naman ang lagi natin sinasabi sa programang ito, di ba? Tandaan natin, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Stay safe mga kaagapay. Have a good weekend. See you next time.
12: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
13: Mga musika. Hey everybody, everybody now! Do you know how to wash your hands? Show me!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

alas 3:08 ang atin niya oras. Isa ka maayad-ayad niya hapon na biyan diri sa Bugos, South Central Mindanao. Welcome sa programa Pagpamalandong diri sa Jesus Dos DXKI. Kaupod ang inyo amiga.

Ligid nyo nga ipadala ninyo ang inyo nga mensahe, song request, and prayer request sa text line number naton 0963-180-1469. Kag pwede man sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Or sa aton niya FB Live, kaya naka FB Live naman kita subong, so pwede gid ka modera mag bilin man sang inyong comment, reaction, and prayer request. Thank you kay Kuya Anson, siya ang tech on duty nga kaupod natin subong. And this time ang aton nga pamalandungan abiyan, siguro ang kada isa sa aton naga puro pahuway, naga puro pangapi. No. And kay Shadow kainit sa gwa, or siguro naga palamig para sa amon kagiinan, no. Thank you galik kay Mi Good Dave. Nakatilaw kami sang halo-halo. So sa mga nagahalo-halo dira subong, kami ang himuon ninyo nga background samtang dungan natin nga pamalandungan ang pulong sang Ginoo nga makit-an sa Psalm chapter 36. Last week gintapos natin ang Psalm chapter 35. Nakit-an natin dito kung paano nagahingyo si David sa Ginoong panalipdan siya halin sa mga tao nga grabe ang paghimo sa iya sang mga lain, no, ng gina daog-daog siya, ginahimuan siya sang istorya nga hindi man amo. Apang wala siya nagbalos, gintanan ato ginhatag niya dira sa Ginoo, gindulog niya dira kay Lord pinagi sa pagpangamuyo. And there is a Psalm 36. Mas padalman pagid natin kag pamalandungan kay dire. Wala niya lang ginhingyo, no, panalipdan siya against sa mga evil people, but nakit-an niya kung ano ang maging result or ano ang maging abutan sa mga taong padayon nga naghihimo sang malain kag pag reject dira sa Ginoo. So ginumpisahan dira ni David ang Psalm 36 describing the problem of sin. But sa mga following verses makita naman natin niya nag-shift ang way ni David kay gin-appreciate niya ang mercy, ang faithfulness, ang righteousness, ang justice, ang protection, and ang pagpakamaayos ang Ginoo. So, dire, ang aton niya mangin topic or mangin sentro sa aton niya pagpamalandong dire sa Psalm 36. Ginauhag kita nga hindi natin hayaan ang sala, no, or ang mga bagay diri sa kalibutan or mga panghitabo diri sa aton palibot nga malipatan naton ang pagkamaayo sang Ginoo. Amo gani na sa una naton nya kanta hagaina, walay rason nya dili nato simbahon, walay rason nya dili nato daigon ang Ginoo tungod kay maayo siya sa ato ang kinabuhi igsuon. Ang ihang pagkamaayo wag yod nagabag-o. So
mo na ang mangin sentro sa aton nga pagtuon subong. Sige, antes naton basahon ang pulong sang Ginoo.

Ari ang ato niya question of the day. When you see so much evil, injustice sa imo nga palibot, what do you focus on more? The darkness of the world or the goodness of God? Pertigid siya ka timely kay sa subong amo na ang mga panghitabo, no? Grabe na gid ang mga evil things, no? Kaga mga injustices nga na-experiencear naton and even mga panghitabo sa aton palibot. Pero ang awhag kag ang pamangkot sa aton, diin kita mag-focus sa mga panghitabo ba diri sa kalibutan or sa pagkamaayo sang Ginoo. Sige. Antes naton basahon ang pulong sang Ginoo abiyan, pamatian naton ining alambahanon. Pagkamaayo mo, Jesus.

Alas 3:19 ang aton oras abiyan. Matuod gid ang mensahe sang kanta, no, pagka maayo mo Jesus. Kasi sabi gani sa Psalm 136, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. And our God is good, hindi po siya nagbabago. He is good all the time. Muna nga, ano man ang ginaatubang naton sa aton niya kinabuhi abiyan. Tamo kay na question kay amoni ang mga panghitabo apang hindi gid naton kalimtan ang pagkamaayo sang Ginoo sa simula pa hanggang ngayon. No? Wala gakupas ang pagkamaayo sang Ginoo. Sige, sa aton niya pagpadayon. This time, linta na kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga makit-an sa Salmo chapter 36. And basahon ko siya sa Hiligay noon, 1 to 12 lang ini siya. Verse 1 to 12. So 12 verses ang aton niya pagatun-an subong, Psalm chapter 36.

Sige, sabayan niyo ako sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa Salmo 36:1-12. Ini ang mensahe nga ginahuptan ko sang akon tagipusoon. So ang akon basahon halin sa ang pulong sang Dios. O Hiligay non version. Parte sa pagka makasasala sang malaot nga tawo. Ang malaot nga tawo wala sing kahadlok sa Dios. Tungod kay mataas ang pagtan-aw niya sa iya kaugalingon. Indi niya makita ang iya kalaot agud kaugtan niya kuntani ini. Malaot kag kabutigan ang iya ginahambal, wala na niya ginahimo kun ano ang husto kag ang maayo. Bisa nagahigda siya, nagaplano siya sing malain, desidido siya nga maghimo sang indi maayo, kag wala niya ginasikway ang malaot. Ang imo gugma kag katutom Ginoo indi matakos, mas mataas pa ini sa kalangitan. Ang imo pagkamatarong malig-on pareho sa mataas nga mga bukid. Ang imo paghukom indi matungkad pareho sang kadadalman sang dagat. Ginatatap mo Ginoo ang mga tawo kag mga sapat, daw ano kabilidhon sang imugugma o Dios. Ginaprotektaran mo ang mga tawo pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya pakpak. Nagapaayaw sila sa kabugana sang pagkaon sa imo balay, ginapainom mo sila sa imo manami nga tubig. Kay ikaw ang ginahalinan sang kabuhi, ginapasanagan mo kami kag nagakasanagan ang amon huna-huna. Padayon na ang imo paghigugma sa mga nagakilala sa imo, padayon na ang imo paghimo sang matarong sa mga nagakabuhi sang husto. Indi pagtuguti nga perdihon ako sang akon malaot kag bugalon nga mga kaaway. Malaglagid man inang malaot nga mga tawo kag indi nagid makabangon. So salamat sa pulong sa Ginoo halin sa Psalm chapter 36 verse 1 to 2. So nakita niyo ang transition abyan from verse 1 to 4, and nagumpisa ang salmista sa verse 5 tubtob sa 12 sa iyang pangamuyo. So this psalm is attributed to David. Kaga nakita natin ang transition. Una, gin-describe ni David ang human wickedness in verses 1 to 4. And then sa verse 5 until 12, nag-iba ang iyang way or ang transition. Wala siya nag-focus dito sa wickedness or sa world, but nag-focus siya sa character sang Ginoo. No? Siling ni David, yes, evil is real, but God is greater. Ang first four verses describe what happens when people live without the reverence for God. Gin-describe ni David ang isa katawo nga wala sang kahadlok dira sa Ginoo, wala sang pagkilala sa Ginoo. Ang iya kabuhi puno sang kalautan, kabutigan, no? Puno sang sala, ara sa darkness. And so verse 5 to 10 describe the overwhelming greatness of God's character. So from the character of a human nga makasasala and the character of God nga merciful, righteous, holy, faithful, no? So makita natin ang movement or ang bugos nga chapter 36 from sin, ang description sang tao, and ang description sang character sang Ginoo, kag ang action niya ginhimo
ang pagsalig, no? Amo nang pinaka-importante. Sa karon, masiling naton na very visible ang sala, no? Kag mismo kita na experience naton ang sin and the result of sin, ang reality sang sin. Pero diri naton man makit-an sa chapter na ini ang kagamhanan, ang gahom, no, kag ang pagpalangga sang Ginoo kung sino siya sa atin niya kinabuhi. So ina nga mga pulong later, amo na ang atin nga pamalandungan sa atin nga segment tion sa pagpamalandong. This time pamatian natin ang ini nga alambahanon, no, halin sa G-First Band, Jesus Salamat.

alas 3:33 ang atin niya oras kaya ikaw nagapamati. Sige hapon, diri sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Napamatian natin tong kanta na Jesus, salamat. Salamat gid sa Ginoo sa iya dako nga paghigugma, dako nga kaluoy sa aton. Kay tungod sa iya nga ginhimo dito sa cross ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng pag-asa. Meron tayong pag-asa, meron tayong kaligtasan. Salamat sa kanyang pag-ibig sa atin. Tunay ngang dakila ang ating Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat. Ngunit salamat dahil sa kanyang dakilang pag-ibig ay tinanggap niya tayo at binigyan niya tayo ng pag-asa. So this time, gusto ko galit tamyawon, no, si Ate G. Osho. Hello, Ate G. Dira sa may tantangan. And happy listening man. Dira sa kaya Ate Aileen, no, Balintungog. And happy listening man dira sa imo, sis Manilien de Masuay. And kay Kuya Jake Nixon, thank you so much sa inyong pagpamati. Updan nyo naman ako, no, na pamalandungan natin ang pulong sa Ginoo, mas padalman pagid natin. Kaya inagin tagaan lang natin sa background ang Psalm chapter 36. But now, isa-isa ko natin ini Psalm chapter 36. Kanami lang kita abi ang Book of Psalm kay nagkalain-lain niya emosyon ang aton niya ma-portrait, no? Do parehas man ko ano ang na-experience mo, makarelate kagid, no, sa kabuhi sang mga nagsulat sining Psalm. So Psalm 36 is attributed to David. And diri sa verse 1 to 4, makita naton kundi ingid nag-ugat ang sala. No? So, una, siling ni David, there is no fear of God before his eyes. So, ang sala nag-ugat gid sa wala pagkahadlok dira sa Ginoo. Kay nga aman, iya kaugalingon ang iya ginakilala nga Ginoo. Wala siya sang kahadlok dira sa Ginoo. So, ang fear of God, ibig sabihin, reverence, submission, and recognition that God is Lord. Pero diri sa verse 1 and 2, makita naton, no? Sa verse 1, ang malaot nga tawo wala sing kahadlok sa Dios. Wala siya nagakilala sa Ginoo. And sa verse 2, tungod kay mataas ang pagtanaw niya sa iya kaugalingon, hindi niya makita ang iya kalaot. Agud kaugtan niya kuntani ini. So, ang iya nga sarili lang ang iya makitaan. Ang nagapungko sa trono sang iya kabuhi is ang iya sarili. So, amo na ang sin. Kung ma-remember naton, balikan naton ang Genesis story sang ni Adam kag ni Eve. Nakasala sila kay tungod wala nila ginsunod ang kabubuton sang Ginoo. Wala nila gin
sunod kung ano ang command ni Lord. So, sa aton subong, no, pag ikaw wala nagakalala sa Ginoo, wala mo siya gina-acknowledge sa imong kinabuhi, ibig sabihin, ang imong Ginoo is ang imong self. Kung sino itong imo ginapamatian, kung sino itong imo nga ginasunod. That's why, ang maging result, malaot man, no? Sa verse 1 to 4, gin-describe ni David ang result sang sin. Wicked words, deceit, foolish decision, intentional wrong doing, ng tinuyuan gid bala nga balaan niya na gid nga mali, kintuyo niya gid hatred. So ang mapansin natin, sin isn't merely about isolated bad action, but it can become a direction of life. The person continually chooses what is wrong because there is no longer a proper fear of God. So, nagapadayon gid sa pagpakasala. Kay tungod, wala sang direksyon ang iya kinabuhi. Ang direksyon sa iya kabuhi, sala. Apang diri sa verse 5 to 6, makita natin ang transition. Sang gindescribe ni David ang tao nga malaot, gindescribe ni David sa verses 5 to 6, ang gugma kag ang katutom sang Ginoo. Ang iya nga kaluoy. Your mercy, O Lord, is in heaven. So, ginasiling din ni David that God's faithfulness reaches the clouds. His righteousness is like the mountains. His judgment are like the deep. The picture is enormous. Perti man ka dalom, perti man ka grabe ang effect or ang result sang sin, pero mas dako ang gugma, ang kaluoy kag katutom sang Ginoo. Nakasala kita abiyan apang dako ang kaluoy, ang gugma sang Ginoo. That's why may ara kita sang hope. God is faithful. People can break promises, but God keeps His promises. People can change, but the character of God does not change. And makita natin dere ang tuman nga paghigugma, ang picture sang protection, sang comfort sang Ginoo, kag ang matuod-tuod nga satisfaction nga gina-describe ni David, no, dira sa verses 7 to 8 until 9. Basahon nyo na lang kagay inaginbasa man naton. So, si Lord langgid ang matuod-tuod nga makasatisfy sa aton, makaproteher sa aton, kag siya ang ginhalinan or the source of our life. And He is also the light of the world. Hindi lang kita gintagaan sang Ginoo sang kinabuhi, but that life comes from Him and He is the source, and that life become the light of the world. Kung wala ang light sang Ginoo, wala ang kabuhi sang Ginoo, katag sa aton, wala pod kita. Sa John chapter 1 verse 4, gitsiling ni Jesus, in Him was life, and the life was the light of men. Jesus is the fullest revelation of God's life and light. That's why there is a verse 10 and 12 are ang pag-awhag sa aton.
Sa verse 10, padayo na ang imo paghigugma sa mga nagakilala sa imo. So, muning prayer ni David sa Ginoo, padayo na ang imo paghimo sang matarong sa mga nagakabuhi sang husto. And sa verse 11, indi pagtuguti. So, this is the prayer of David kay Lord, no? And also, mangin prayer pwede natin abyan. Hangyoon or hingyoon natin sa Ginoo, Lord, protehere ako. Lord, i-preserve ako. Kay, lalo na sa subong sa aton niya palibot, sa aton niya, sa kalibutan, no? Grabe ang evil things. Apang mas gamhanan ang Ginoo, kaya niya kita proteheran. So, munahing yun natin ang iyang protection sa aton. Sige, antes kita, no, lintan sa aton niya mga pagpangamuyo. Pamatian anay naton ini nga alambahanon halin sa influence worship. Sa gugma mo.

0: Pampamalandong, there is a Jess Size 2's DXKI.
1: Isang minuto bago po mag-alas 3:50 ng hapon. Ang bilis ng oras natin, mga kaibigan. And later, samahan niyo po ako sa Tion sa Pagpangamuyo. Kagainan nato na natin, no? Gin-describe ni David ang isa ka tao nga wala ka kilala sa Ginoo. Kag ano ang mangin result or ano ang iyang mangin ginahimo. So naga-reflect sa iyang kabuhi kung ano ang ara sa iyang kasing-kasing. And gin-describe pod ni David ang dako nga paghigugma sa Ginoo nga despite sa ato niya pagiging makasalanan. Ara ang dako nga gugma ni Lord. And siya ang source, kag siya ang kailangan naton para magkaroon kita sang kaliwanagan sa ato niya kinabuhi. Magkaroon kita sang kaluwasan. Magkaroon kita sang silingganit dito, true satisfaction. And sa Bible, gindeklara ni Jesus that He is the way, the truth, and the life. And He is the light of the world. So, ang Psalm 36 ultimately points us toward Christ, the source of our true life and light. So, through Jesus Christ, abiyan, magkaroon kita sang forgiveness sa atin mga kasalanan, kag maka palapit kita dira sa Ginoo, ma-reconcile kita, mag-balik loob dira sa Ginoo. Magkaroon kita sang peace dira sa Ginoo. Kaya dati, we are enemy of God because of sin. But because of Jesus Christ, nang magbalik ang atin niya relationship, ma-restore ang atin niya relationship dira sa iya. So, praise God sa iyang mga pulong. Kaagad this time, updan niyo ako sa atin niya prayer time or tion sa pagpangamuyo. Mangamuyo kita. Dalay gun, kaaga mahigugmaon ng mga Diyos. Gamhanan ka. Wala gid sang kapantay ang imong pagkamaayo sa amon. In Psalm chapter 36, gin-remind mo kami sa imo dako nga paghigugma, dako nga kaluoy nga wala gid nagabag-o. Ang imo pagkamatutom nga naglabuot tubtob sa kalangitan. Ang imong glory nga nag-shine. Kag ang imong pag-proteher sa amon kaparehasang inahin nga ginaprotehera niya gid ang iyang mga kabataan pinaagi sa iyang pakpak. Ginoo, subong hapon, dako gid ang amon pagpasalamat sa imong mga pulong nag-remind sa amon kung sino ka. Kag kung sino kami dira sa imo. We are all sinners kag kinahanglan namon sang kapasayloan, kinahanglan namon sang kaluwasan. And thank you tungod dako gid ang imong kaluoy kag grasya sa amon. Kami imong gintagaan sang tsansang makaangkon sang kaluwasan pinaagi kay Jesus Christ. And subong amon ang kinahanglan sang kalibutan. Ang Savior, and I pray nga ang kada isa Ginoo magkaroon sang personal encounter, magkaroon sang pagkilala dira sa imo. Ikaw ang pahariyon sa ilang kinabuhi, kag ilamangin Ginoo kag manluluwas. Lord, ikaw lang gid ang amon saligan sa tanan. kabalaan namon, ikaw ang gamhanan nga Dios nga nakabalo sa tanan. And thank you sa imo dako gid nga katutom sa amon. And this afternoon, Ginoo, padayon namon nga ginadangop ang amon nga mga kauturan nga nagakinahanglan. Iba-iba man, Ginoo, ang kinatubang sitwasyon, problema, apang ikaw ang Dios nga amon ginapalapitan, ginasaligan, kay tungod nakabalo kami nga ikaw ang Dios nga gamhanan nga nakabalo sa tanan. Inaampo namon ang mga kauturan namon nga ara subong sa hospital, kay tungod may mga ginabatsyag physically or ara man sa ilabalay, kun sa diin man sila, Ginoo, bisitaha sila, ipa-experience sa ila ang imong healing touch. Buligi sila sa sininga sitwasyon, give them strength, give them courage, and help them to trust in you alone. Labi na, Ginoo, sa mga nagapanghina kay tungod sa amon nga nabatsyagan man sa weather condition, so siling pagani may ara sang extreme nga El Nino, may haze, kag iban pa nga mga nagkalain-lain niya condition, O Lord. But we pray na ikaw ang Dios nga magaproteher sa kada isa, magahatag sa amon sang kusog kag paglaom nga dira lang gid namon masapuan sa imo. And Lord, we pray sa amon mga kauturan man nga may ara sang ginaatubang nga problema emotionally, mentally, sa family man or mga balaydan man. Thank you nga ikaw ang Dios matutom nga magahimuno sa kada kinahanglanon sang kada isa. Thank you sa imong provision. And Lord, gina-pray man namon ang mga naapektuhan subong sang mga pagbaha sa naglain-lain nga lugar sang kalibutan, ang mga naapektuhan sa Japan, sa China, and Lord, wildfires sa naglain-lain nga lugar, labi na sa Indonesia, ang volcanic eruption dito sa Indonesia, and until now pati ang effects sang haze nakaabot pa diri sa Philippines. Lord, nagkalain-lain niya kalamidad ang amon na ginaatubang. But I pray that you will continue to comfort us. Continue to strengthen our faith na damo man sang mga storm nga ginaatubang, pero ikaw lang gid ang amon ginasaligan. Buligan mo kami, Lord, nga dira lang gid manawag sa imo. Buligan mo man kami nga i-share ang imong hope, ang imong love sa iban, labi na sa mga tao nga wala pagid nakakilala dira sa imo. Gamitin mo ang FEBC International, FEBC Philippines, all regional station na mabatian ang imong mga pulong sa kada isa, Ginoo, nga wala pa sang relasyon dira sa imo. We pray na ang kada isa, Ginoo, magkaroon sang personal encounter dira sa imo, kag ang tanan makabati, Ginoo, sang maayong balita ni Kristo. We pray also, Lord God, sa mga panghitabo man sa amon nga pungsod. We pray for all our leaders hanggang mula sa amon nga president until sa mga local officials, ikaw man maga giya sa ila, Lord God, to do the right thing kung ano man ang imong kabubuton, Ginoo. Buligi man kami kada individual, Lord God, dirigid mag-umpisa sa amon ang pagbag-o, kag ikaw gid ang Dios nga amon kilalahon, isip amon Ginoo kag maniluwas every day sa amon nya kinabuhi. Ginasalig ko man sa imo ang amon nga mga listeners and friends, partners, Lord God, san pa ang nagapamati subong hindi ko man gid maisa-isa ang ilang mga concern, but ikaw ang Dios padayon nga magaligon, padayon nga magahimuno sa ila panginahanglan, padayon ka nga magabless sa ila, magaprovide sa ilang mga needs, and also magaprotect sa kada isa. Ikaw lang gid Lord ang amon nga ginahimaya, ginapasidunggan, ginapasalamatan sa imong mga ginhimo sa amon. Tanan dungog kag himaya dira lamang sa imo. In Jesus' name, amen.

Abiyan, alas 4 na gids ang hapon. Wakadasig lang, kaga. Okay, siling ko weekend na. Thank you, gids, sa imo pag-upod. Diri sa programa Pagpamalandong Kaupod, ang imo amiga, ang inyo amiga, na amiga Jen Robles Librado. Salamat man sa mga namati kaga nagsabay sa atin niya pagpamalandong sa Book of Psalm 36. Kaga I pray na ang Ginoo ang padayon niya magapakamaayo sa kada isa sa atin as we continue to rest under the shadow of God's wings, walk in His light, and find your deepest satisfaction in Jesus Christ. God bless you and good afternoon.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Biyernes. Kumusta ang inyo Friday afternoon? Yes, pasulod na kita sa weekend. Thank God, it's Friday. Oh, kumusta ang inyong Biyernes? Mapaanggid ang aton nga panahon. Masyado gid kainit sa gawas. Kanina nagwa ako baw. Mapaso ako sa kainit sang adlaw. Karon guro dugay-dugay mag kwan naman no. Medyo maghagan-hagan naman ang init. Manog ano naman og
0: balita
1: naman dugay-dugay. Hindi man, garon pa man ah. Alas 6 pa na magdulong guro. Kumusta ang inyong whole week sa ikaduhang simana sang Septyembre? Kabay nangin na mabungahon. And sininga weekend, anong mga plano mo abyan? Banding sa family? Yes, take time nga mag-spend time sa family. Strengthen ang relationship sa mga kabataan, sa imo spouse, sa imo parents. Namigid ang weekend, spend naton sa aton nga pamilya, if possible. Diba, no? And namigid kung spend ba naton, no? Upod ang aton pamilya with our church community.
0: Balita! Diba, no? At iban pa.
1: Importante gid ina, no? That we grow sa isa ka local church. Kung sa diin na mas makilalaan naton ang Ginoo, mas batsyag naton sa aton mga isig ka sumuluo ang gugma ni Kristo, encouraging one another in the Lord. Makatuon pagid how to reach out other people. Good. Sila man no, sinatian ang aton nga nabatunan na kaayuhan ayong butang

0: Action Live.
1: Inaawhag sang Department of Labor and Employment o Dole Region 12 ang tanan nga mga job seeker sa bugos nga rehiyon nga magbuylog sa himuon nga handog ng Pangulo Job Fair sa Setyembre 14, 2026, magsugod alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon nga dunga nga himuon sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Region 12. Ang mga job fair location: 4th Floor Convention Center, KCC Mall of Marble City of Coronadal, sa Robinson's Mall General Santos City, sa Kiamba Gymnasium Kiamba Sarangani Province, sa Sultan Kudarat Convention Center Sultan Kudarat, sa 2nd Floor Mega Market, Poblasyon 1, Midsayap, Cotabato Province. Sa tanan yung mga job seeker, magdala sang ilang updated resume kag valid ID.
0: Action Live.
1: Power advisory halin sa Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa September 11 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan bugos nga area sang Bacdolong kag Taconel sang Lake Cebu. Sa September 12 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Lamdalag, Lamkade kag Clobie sang Lake Cebu. Maapektuhan man ang bugos nga area sang Bapa Rizal 1 to Barangay Panay sang Santo Niño. Sa September 13 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Porok Bonifacio going to Ala River sang Barangay Panay Santo Niño. Maapektuhan man from 8 AM to 5 PM ang Circuit Sitio Bukang Liwayway, Barangay Kipalbig, Tampakan sang Feeder 51. Kag from 9 AM to 11 AM ang Circuit Balmores, portion sang Balmores Street, Dizon Street, Domingo Street, Marble 1 Elementary School sang GPS. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action Line.
1: Ginaawhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas batok sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kaparyas sini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
0: Action Live.
1: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Arona.

0: and our Miss Cathy, 0838771122.
1: Action! Live!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sa application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa!

0: Alas 4:16 ang aton nga takna abyan. Dayon kita diri sa aton iyang programa. This time inspiration pang hapon naman ang aton tagaan ligwa sa aton asa ka pa segment. Nanungod sa aton nga mga ginahimo.
1: Balita kag iban pa.
0: Kay sino dapat na ang credit. Ari ang aton panumdom pagi sa asa ka pa segment upod kay Pastor Jebo.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
3: Isa sa malakas makasira ng maayos na pagtatrabaho at samahan ay yung issue ng sino ba ang pararangalan o kanino ba natin ibibigay yung credit sa lahat ng tagumpay. Kaya ako nasabing malakas makasira ng samahan ito ay dahil karamihan ng nagnanais nito ay naisasakripisyo ang magandang relasyon para lang makuha yung kaluwalhatiang hangad. Madalas din nagiging mapolitika ang isang organisasyon kapag nag-aagawan sa kaluwalhatian. Ito kasi ang nakikitang daan upang matamasa ang karangalan at mas mataas na posisyon. May mga manlalamang at ibibigay ang groundwork sa iba, samantalang sa kanila ang glory work o pagkuha ng karangalan. Merong mga manggagamit ng kapwa at magpapanggap na isang tunay na kaibigan para manggamit lamang ng iba. Kaya nga sa Bible, hindi yung pagmamataas ang susi sa tagumpay, kundi ang pagpapakababa. Pero hindi lahat ay gusto ito, dahil hindi lahat ay kayang iwan ang parangal na nanggagaling sa tao. Tingnan mo nga naman ang epekto. Politika sa trabaho, lamangan, isahan, pagsipsip, bidahan, at kung ano-ano pa para lang maagaw ang sentro ng atensyon at maging bida. Pag nakaranas ka ng ganyan, eh napakagandang paalala at hamon ang sinasabi sa Roma chapter 12 verse 3. Sapagkat dahil sa biyayang pinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Napakaganda nito kasi binabalik ang tuon natin sa Diyos. Ang karangalan niya ang mahalaga kahit na may mga pagkakataong hindi mo na matamasa ang kapurihan ng tao. Parang pako, di ba? Yun bang mahalaga sa bawat furniture ang pako? Pero sadyang dinisenyo ito para hindi makita at maitago pa nga. Kung ganyan ang attitude ng bawat isa, eh maiiwasan ang politika sa trabaho. Maiiwasan ang payabangan at gamitan sapagkat ang bawat isa ay naghahangad na magbigay ng halaga sa iba. Mas lalago ang samahan at mas magiging mabunga ang paggawa kapag kaganyan. Hindi nakakahiya ang ikaw ay wala sa sentro ng atensyon. Alam naman natin na hindi ka man makita ng tao, alam ng Diyos ang ginagawa mo at nakikita niya ang katapatan mo. Makakaasa ka na sa mata ng Diyos, kahit ang palihim pero tapat na paggawa ay makakatanggap ng gantimpala. Kaya, asa ka pa ha?
1: Balita kag iban pa.
0: Thank you Pastor Jebo sa reminder nga mas nami gid dyan no ang commendation halin sa langit. Halin sa aton magtutuga. Halin sa aton Ginoo kaysa sa commendation sang tawo. Gani ang tanan nga pagdayaw, tanan nga credit, ihatag naton sa Ginoo kay man kung wala siya nagatag sa aton kabuhi, wala man kita mahimo, di ba? Kung wala niya kita ginhatagan abilidad, way man kita mahimo. Kung wala man kita ginhatagan sang Ginoo kusog sa kadaadlaw, di ba la? Okay, man kita mahimo. Gani, syagid lang ang aton tagaan sang himaya. No? So, ang credit kay Lord ina, no, para sa iya.
1: Balita, honor. Iban pa.
0: Alas 4:21 na. Diretso kita sa aton balitaan portion. mga dapat naton ilakip sa mga palangamuyuan, mga concern.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Biyernes, September 11, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, pagbaligya sang lote sa Balderas Subdivision sa Surala ginsuspinde. Balay sa tupi ginsulod kag ginkawatan, pistola kag iban pang gamit ginkuha. DTI Sultan Kudarat ginpaligoon ang inobasyon sa mga produkto nga halin sa mga katutubo. 40,000 kasidling sang kape ipanagtag sa mga mangunguma sa Libak. Sa balita sa luwas sang pungsod, Israel ginguba ang underground facility sang Hezbollah sa Southern Lebanon. 24 ka estudyante ginbawian sang kabuhi sa pagkasunog sang buluthuan sa Congo. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginsuspinde sang lokal nga gobyerno sang Surala sa koordinasyon sang Municipal Planning and Development Office o MPDO ang operasyon sang pagbaligya sa mga lote sa Balderas Subdivision, Purok Mabini, Barangay Dahay, Surala. Suno sa LGU, wala sang ginapahanugutan nga transaksyon, may kaangtanan sa pagbaligya sang mga lote sa nasambit nga lugar, samtang wala pa sang nagakaigo nga permiso halin sa lokal nga gobyerno kag lisensya halin sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ang suspension ginpatuman suno sa Section 33 sang Municipal Ordinance Number 1 Series of 2018. Ginapanawagan sang LGU sa publiko nga maghalong kag siguruhon anay nga kompleto kag balido ang tanan nga kinahanglanon nga dokumento antes magsulod sa bisan ano nga transaksyon. May kaangtanan sa duta. Ginapangabay man sang LGU Surala sa tanan nga magkooperar kag magsunod sa pagsulundan agod malikawan ang posible nga problema o kon illegal nga pagbaligya sang mga lote. Ginkawatan ang isa ka 66 anyos nga negosyante sang wala pa makilalaan nga sospek matapos ginsulod ang iya balay sa Barangay Poblasyon Tupi. Suno sa Tupi Municipal Police Station, kabaton sila sang tawag banda alas 12:15 kahapon sang udto halin sa biktima. May kaangtanan sa insidente. Base sa investigasyon, naghalin sa ilabalay ang tag-iya upod ang iya asawa bandalas 10 ang aga sang Miyerkules kag nagpadulong sa Jensan para sa selebrasyon sang iya kaadlawan. Sang nagbalik ang mag-asawa banda alas 11:30 sang Webes sang aga nakita nila nga abri na ang pertahan kag naglapta ng ilagamit sa sulod sang balay. Nadiskubre sa mga investigador nga nakasulod ang sospek matapos ginguba ang rehas sang bintana sa CR. Nagkadto ang sospek sa sala kag ginguba ang duha ka kandado sang pertahan antes ginkuha ang pila ka malahalon nga kagamitan. Nakip sa mga ginreport nga nadula ang isa ka 9mm Glock pistol nga rehistrado sa pangalan sang biktima sa ka Thank you. necklace nga ginabulbanta nagabalor 10,000 pesos, tatlo ka wristwatch nga may kabugaton o kabugusan nga balor 18,000, kag isa ka backpack. Nagpangayo sang forensic assistance ang Tupi Municipal Police Station sa South Cotabato Forensic Unit sa Coronadal para sa pag-usisa sang mga ebidensya nga nabilin sa crime scene. Nakolekta sa lugar ang 7 ka latent prints, 6 ka pares sang cotton swabs, isa ka binangon, isa ka flat screwdriver, kag isa ka star screwdriver. Samtang padayon ginasusi sang mga pulis ang available nga CCTV footage halin sa mga kaiping nga mga puloy-an, agod matumod ang identifikasyon sang suspect. Iyagin agyan kag posible nga ruta sa iya pagpalagyo. Padayon ang investigasyon sang Tupi Municipal Police Station para sa pagkilala kag pagdakop sa suspect. Nagpatigayon ang Department of Trade and Industry o DTI Sultan Kudarat sang duha ka adlaw nga fossilized leaves training para sa mga miyembro sang Kulaman Manobo Dulangan Organization. Tinutuyo sang pagbansay nga mapauswag ang ihibalo kag ikasarang sang mga partisipante sa pagproseso sang mga dahon sang kakao kag paghimo sa mga produkto nga may dugang nga balor kag may potensyal nga mabaligya sa merkado. Paagi sa hands-on training, matun-an sa mga partisipante ang nagkalain-lain nga pamaagi sa paghimo sang fossilized fans, lampshades, folders, kag lace gamit ang mga dahon. Dinalauman nga makahatag sang dugang ihibalo kag oportunidad sa mga partisipante agod makapadayon sa paghimo sa mga produkto nga mahimo nila mapanginabuhian. Paagi sa programa, ginapalig-on man sang DTI ang pagpauswag kag inobasyon sa mga produkto nga ginahimo sang komunidad, ilabi na ang mga produkto nga naghalin sa lokal kag katutubo nga mga materyales. Sa ulihi nga balita lokal, ipanagtag sa Basak Integrated Farmers Association sa Libak Sultan Kudarat ang ginabulbanta 40,000 ka seedling sang kape isip kabahin sang mga inisyatibo sa pagpalig-on sang lokal nga industriya sang kape. Kaangot sini, nagpatigayon sang courtesy visit ang DTI Sultan Kudarat Rapid Growth Project Team sa pagpanguna ni Provincial Director Eddie De Asis kay Libak Mayor Frederick Celestial. Tinutuyo sang pagbisitang awhagon ang alkalde sa turnover ceremony sa mga seedlings nga natalana buwas sa Badong Adlaw. Paagi sa inisyatibo, tinalauman nga mapalapad ang produksyon sang kapi, mapabakod ang panginabuian sa mga manguma kag makatag sang dugang oportunidad sa sektor sang agrikultura sa Libak. Tinalauman man nga makabulig ini sa pagpatuman sang mas malungtaron nga pangabuhi kag padayon nga pagpauswag sang industriya sang kape sa komunidad.

0: pag-iban pa.
1: Ginwasak sang kagamitan sang militar sang Israel ang underground infrastructure sang Hezbollah sa Ali al-Tahir Ridge sa nagbagatnan sang Lebanon para mas pabakuron ang ginakabig sininga security zone sa lugar. Sa pahayag nanday Prime Minister Benjamin Netanyahu kag Defense Minister Israel Katz, ginpahayag nila nga magapabilin ang puwersa sang Israel sa rehiyon para punggan ang liwat nga pagtukod kag pagpabaskog sang grupong Hezbollah. Suno sa militar sang Israel na kontrol nila ang masobra duha ka kilometro nga kalabaon sang Rulutsan kung sa diin nagatago ang mga rocket missile drone kagiban pa nga kagamitan pang gera sang Badir unit sang Hezbollah. Nabatsyagan ang mabaskog nga pagsigabong sa rehiyon sang Nabati samtang nagapadayon ang mga operasyon sa taliwala sang kasugtanan sa ceasefire sang Hunyo. Gapabilin nga natanggong ang kasugtanan bangod sa pagdumili sang Hezbollah nga isungka ang ilang mga armas samtang hindi naman luyag maghalin sang Israel tubtob, wala na disarmahan ang grupo. Nagkriarman ang Israel sa mga strategiko nga posisyon sa nabagatnan sang Lebanon halin pa sang 2023 para magserbi nga buffer zone batok sa hana sang Hezbollah. Sa ulihi nga balita, naglabot sa 24 ka estudyante ang ginbawian sang kabuhi matapos ang sunog sa duha ka eskwelahan sa Democratic Republic of Congo. Kadamuan sa mga napatay, ginbawian sang kabuhi sa stampede sa Bukavu sa sidlangan nga bahin sang Congo, gindala sa ospital ang mga pilason nga biktima. May masobra 300 nga kabalayan man ang ginlamon sang dako nga sunog sa lugar. Ginahibalo pa sang mga otoridad ano ang ginhalinan sang sunog. Amay adto ang madul-ong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Kasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: pangunahing balita.
1: Impeachment Court spokesperson Attorney Tonggol tiniyak na hindi hahaba ang proseso sa pagtalakay ng nararapat na bilang sa paghahatol sa impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Maybelline Cacho Resulta.
2: Tiniyak ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na hindi sosobra pa sa oras na inilaan ang pagtatalakay kung ilan talaga ang dapat na bilang ng senator judges na magpapataw ng desisyong guilty o pag-aabswelto kay Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court sa Setyembre 16. Ang pagtatalakay anya ay mananatiling isang araw lamang sa bisa ng paghahain ng katuwiran ng tatlong retiradong Supreme Court justices na aktwal na dadalo sa pagtatalakay sa impeachment court at ang pagbasa sa memorandum na ihahain naman ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide na siyang presiding officer noong impeachment proceedings naman kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ang mga dating Supreme Court Justices na bumubuo ng amici curiae o friends of the court na gagabay sa pagtalakay sa bilang na kinakailangan sa pagboto ay sina Justices Adolf Ascuna, Artemio Panganiban at Renato Puno. Ang tinig ni Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol.
3: That's why the senator judges will be given an exact limited time to question and answer. Siguro mga katulad po nung before, 2 rounds po, no, per senator judge, with the same time limit na 2 minutes. Tapos kung meron pa pong mga tanong yung parties, ibigyan ng oras din po yun para matapos talaga na September 16. At yung nakaschedule naman na September 23 ay for the parties' oral arguments taking on whatever legal basis they got arguments ng mga amici curiae, dadalhin po nila sa floor yun at they will argue orally po. At ganun din po yung pagtatanong na ating mga senator judge. Of course, sila naman on the 23rd would have to be mindful of their questioning of both parties to exhaust as much time na dapat lang na kailan lang i-exhaust dahil iisipin naman nila na yung pag kumain ng oras yun, kakain yun doon sa time for them to explain their votes.
2: Maybelline Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: 2027 holidays inanunsyo na ng Malacañang. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Maagang inilabas ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special holidays para sa taong 2027. Sa ilalim ng Proclamation No. 1427, magkakaroon ng 10 regular holidays at 4 na special non-working days sa buong bansa para sa susunod na taon. Ito'y upang bigyan ang mga Pilipino ng sapat na panahon para sa paggunita sa mahalagang okasyong pambansa, pangrelihiyon at pangkultura. Gayon din sa mga aktibidad kasama ang pamilya at paglalakbay. Batay sa proklamasyon na nilagdaan ng Pangulo noong September 8, 2026, kabilang sa mga regular holiday ang New Year's Day sa Enero 1, Monday-Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25 at Rizal Day sa December 30. Itinakda naman bilang special non-working day ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at ang last day of the year sa December 31. Samantala, ituturing na special working day ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. Kasama rin sa mga karagdagang special non-working days sa 2027 ang Chinese New Year sa Pebrero 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Nakasaad na layunin ng mga special non-working days na bigyan ang mga Pilipino ng mas maraming panahon para gunitain ang All Saints Day, All Souls Day at ang Pasko, makasama ang pamilya at makatulong sa pagpapalakas ng domestic tourism. Hiwalay namang iaanunsyo ng palasyo ang petsa ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha depende sa Islamic calendar o sa astronomical calculations. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Mga tiwaling BIR examiners ibinunyag sa Senadong patuloy na sinisikil ang maliliit at medium-sized na negosyo. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
2: Ibinunyag ng ilang negosyante sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang patuloy na panggigipit ng ilang Bureau of Internal Revenue examiners na nagtataya ng buwis na hindi dapat bayaran ng mga negosyante sa kanilang pagharap sa naturang komite na pag-alamang milyong-milyong piso ang napupunta lamang sa bulsa ng ilang BIR examiners sa kanilang pagturing sa babayarin ng ilang micro, small and medium scale enterprises o negosyo. Sa mga nagreklamo ay nagsabing o isa sa mga nagreklamo ay nagsabing ginamit niya ang mga probisyon sa National Revenue Code kaya hindi siya nagipit ng BIR examiners na tumingin sa kanyang mga papeles sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Gayun din lumabas sa pagdinig ng komite na napakatagal ng pag-aaproba ng Food and Drug Administration sa mga lisensya at iba pang permisong kinakailangang iproseso para sa mga negosyante na malaki ang epekto hindi lamang sa pagpapatakbo ng kanilang lokal na negosyo ngunit pati na rin sa pag-e-export ng kanilang mga paninda. Binigyang diin naman ni Committee Chair Senator Paulo Binigno Aquinong dapat matigil na ang mga ganitong kalakaran sa gobyerno at naiisip niyang maglagay na lang ng BIR help desks sa iba't ibang bahagi ng bansa upang makapagrehistro at makapagsumite ng mga dokumento sa mga tanggapan ang mga negosyante sa Department of Trade and Industry. Para naman kay Trade Secretary Cristina Roque, mas maganda kung daraan na lamang ang MSMEs sa green lanes na tinatawag na nauna nang ipinatupad ng kanyang tanggapan para sa malalaking negosyo na naging epektibo naman. Ang mga tinig ni Senador Paulo Binigno Aquino at Trade Secretary Cristina Roque.
5: Kapag ang negosyo mo, gobyerno rin yung problema. Hindi naman lahat, again, hindi ko po nilalahat, pero gobyerno rin yung problema. Ang feeling mo talaga ay wala kang mapuntahan. Wala kang matawagan, di ba? So, you either keep quiet and lahat ng stress na yan ay ano ba, Miss Tina, talagang mauubos talaga yung stress at galit mo. Or we give them somewhere to go.
6: Of course, we defer to the FTA and also to the BIR on the policies. But if I may suggest, since the MSME is a large sector already and employs a lot of people, maybe they can establish green lanes or MSME hotline na talagang nakafocus lang sa lahat ng mga kailangan, lahat ng mga questions, inquiries ng MSMEs for both the FTA and the BIR.
2: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagdaos ng pulong para planuhin ang mga hakbang ng gobyerno sa naranasang matinding pagbaha sa NLEX. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang pagpupulong sa Malacañang na layong tugunan ang malalang problema sa baha sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX sa Pampanga. Nakasama ng Pangulo sa pulong na idinaos kahapon sina Public Works Secretary Vince Tizon, Transportation Secretary Giovanni Lopez at dating Public Works Secretary Rogelio Singson at iba pang opisyal. Tinalakay sa pulong ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon para mapalakas ang ng flood resilience ng lugar. Kabilang dito ang dredging o pagpapalalim sa mga daluyan ng tubig at pagpapalakas ng pumping systems, flood barriers, detention basins at iba pang infrastruktura na makatutulong sa mabilis na pag-agos at pag-iipon ng tubig kapag malakas ang ulan. Mahalaga ang mga nasabing hakbang para maiwasang maulit ang matinding pagbaha sa bahagi ng NLEX gaya ng karanasan sa NLEX San Simon, Pampanga kamakailan kung saan ilang oras na naparalisa ang daloy ng trapiko kaya't naantala ang galaw ng mga tao at paghahatid ng mga produkto. Una nang sinabi ng Malacañang na pag-aaralan nito ang Flood Control Master Plan para sa Pampanga River Basin sa ilalim ni dating Public Works Secretary Singson noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sinasabing hindi natuloy ang proyekto dahil sa iba't ibang kadahilanan, ngunit muli itong sisilipin ng Administrasyong Marcos para tugunan ang problema sa pagbaha sa NLEX at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Trade Secretary Roque, mas marami ng oportunidad o pagkakataon ng mga kabataan at MSMEs na magnegosyo, lalo na sa paggamit ng AI at social media. Ang ulat, wala kay Bibilin, Katso Resulta.
2: Dahil sa pagkakaroon ng artificial intelligence at sa mas malawakang paggamit ng social media, mas malaki at mas marami na ngayon ang oportunidad o pagkakataon sa mga mamamayan at kabataang magnegosyo online. Ito ani Trade Secretary Cristina Roque ay dahil magpapaluwal ang pamahalaan ng mas maraming pondong maaaring mautang upang makapagsimula ng maliliit na katamtamang laking mga negosyo ang mga nais magnegosyo. Sa kanyang pagharap sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, mataas anya ang kanyang pananabik na sabihing imbes na nagbababad na lamang sa social media ang mga kabataan, maaari na silang maglunsad ng sarili nilang negosyo gamit ang social media. Handa na ani Roque ang pondong ipahihiram para sa sektor ng kabataan na may kagustuhan o balak magnegosyo.
6: We just recently launched the Youth Enterprise Fund. We need to encourage the youth na magnegosyo. Ngayon pa lang na bata pa sila. They are very much into the social media now and they are very distracted sa social media. So let's try to encourage them to use the social media for a good use or good purpose. So pwede silang magnegosyo, magaling sila. So again, we encourage them to do that.
2: Aabot naman anya sa 5 milyong piso ang pwedeng maipahiram sa micro, small at medium scale enterprises na mas maluwag sa pagbabayad. Ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque sa Trade Committee pinamumunuan ni Senador Paulo Benigno Aquino.
6: For all the SMEs, you can come to the SB Corporation. We have fund for you. Expansion, you get a big PO. Even for the exporters, you get a PO. You can bring the PO to SB Corporation and they will fund it. Yun lang ang kailangan. The process is very easy. Basta up to 5 million, no collateral. Ang kailangan lang is the business name registration. They must be government compliant. They must have a bank account and also the picture of their business. That's all that's needed.
2: Marami pang pondong maaaring ipahiram ang gobyerno sa iba pang sektor ani Roque, tulad sa mga overseas Filipino workers na babalik sa bansa, sa mga kababaihan, mga exporter at maging sa sektor ng transportasyon. Sa larangan ng exports anya, posibleng umabot sa 2 to 3 billion pesos ang maaaring kitain ng naturang sektor sa 2030 kung makapag-export sa mga bansang kasali sa Association of Southeast Asian Nations. Baby Lynn Katso Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa ika-109 na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Naging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa serye ng mga aktibidad sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw bilang pag-alala sa 100th na anibersaryo ng kapanganakan ng kanyang ama na si Yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na isinilang sa Sarat, Ilocos Norte. Nagsimula ang mga aktibidad sa isang misa sa Batac bago nagtungo ang Pangulo sa Marcos Monument para sa wreath laying ceremony. Kasama ng Pangulo sa okasyon si Unang Ginang Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro Marcos at Vinnie Marcos. Dumalo rin sa seremonya ang ilang mga lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte at maging si House Speaker Faustino D. III. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo ang mga Ilocano na gamitin ang okasyon upang muling magsama-sama at ipagdiwang ang kanilang pinagsasaluhang tahanan at pamana. Binanggit pa ng Pangulo na minahal ng kanyang ama ang Ilocos, ang mga kapwa Ilocano at higit sa lahat ang mga Pilipino at ang bansang kanyang pinaglingkuran. Dumalo rin ang Pangulo sa aktibidad tampok ang kultura at tradisyon ng Ilocos Norte na nagtampok sa mga pagkaing Ilocano, mga lokal na produkto, musika at mga pagtatanghal. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo. At ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo.
0: Hudyat Balita.
1: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes a 11 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat. Ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, 9 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon.
7: Ito. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, my name is Shira De La Peña and welcome to Real Travels. I believe that adventures are the best way to learn. So join me in my travels and along the way, I will show you travel tips and places you can go to. For this episode, let's go to Hong Kong. Specifically, the first day fresh from the airport.

0: kung ikaw magtarong sa imong kasing-kasing o gituyod mo kaniya ang imong kamot, kung ang kasalanan ana sa imong kamot, ipahilayo ka na kanimo. O ang pagkadili matarong, ayaw papuya sa imong mga balong-balong. Sa makausap pa, midol na usab siya kang Hob, nga samag si Hob anay gitago sa iyang gaugalingon. Nasato pa, anay tinagong sala kining si Hob sa iyang kinabuhi. Ang tanang tutulog amigo ni Hob, nagunahuna mahitungod niya ng mga bahina. Apan si Hob, walin nasairan mahitungod niya ng mga butanga. Hinon, sa unahan unya, ato makitang anay siya'y ipakita ka na to. Busa karon sa versikulo 15 ngadto sa 16, sa walay duha-duha, makaihat ka unya sa imong nawong nga walay buling. Oo, ikaw mamahimong ligon og dili magakahadlok kay ikaw mahakalimot sa imong kalaot. Ikaw na hinumdom ni ana ingon sa mga tubig nga nang labay. Og ang imong kinabuhi mudanag labi pa kay sa udto. Maingon ka na sa kabuntagon bisan pa ana ay kangit-ngit. Matud pa ni Supar niini, kung dumalahon mo lamang dayon ang imong mga salang anaa sa imong kinabuhi, ang Dios magatubag gayod sa imong mga pag-ampo ug mag-aayo kanimo. Og sa bersikulo 20, apan ang mga mata sa mga malinapason makawang ug sila walay dalang panan sa ilang pagkakalagiwan ug ang ilang paglaom mao ang pagpanugyan sa espiritu. Sa katapusan, mayngon siya kang Hob, moabot ra ang panahon nga pagasilutan ra sa Dios ang imo mga sala. Gawas lamang kung ikumpisal mo kaniya ang tanang natagong mga sala mo. Yang gitagna ang dakong silot sa Dios ngadto kang Hob. Mao kanang mga pulunga ang yang ipadangat kang Hob diin sa kamaturan usa kapag atake batok kang Hob. Og tungod niya ang tanan, ang tutulo na kaamigo kung higalan ni Hob ang anagayoy na sulti batok kaniya. Og si Hob, anay dakong tubag kanila, gikan niya ng tanan. Og ang tanan niya ng mga tubaga, aniya at makita og mabasa din ni sa kapitulo 12, ngadto na sa kapitulo 13. Kinitungod kay, at makita, gikan niya ng kapitulo 2 ang mga tubag ni Hob sa tutulo niyang mga amigo kon higala. Hinumdumantang sa mga adlaw ni Hob, ana kanunay ang ipanagtawag tang intellectual competition. Ang mga kalalakihan, ana kanunay sa kompetisyong palabonay sa pangutok sa usa ug usa. Apan sa atong kapanahunan karon, gipakita kini sa paaging tawguntang athletic contest kon sa mga sport game. Busa, ani basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 12 mga higalagigson ngadto na sa bersikulo 2 nga matud pa. Unya mitubag si Hob ug miingon, sa walay duha-duha, kamo mao ang katawhan ug ang kaalam namatay uban kaninyo. Og garan, ane akining mahayot katubag ni Hob kanila. Siya maingon, kihuna-huna ninyong anay tubag sa tanang nahitabo kanako. Sa walay duha-duha kamo, mao ang katawan, ang kaalam namatay uban kaninyo. Gisgutan nilang walay kaalam si Hob og sila ang ana sa tanang tubag sa dilimayong nahitabo ni Hob. Busa din ni sa versikulo 3, apan ako may salabutan nga maingon kaninyo. Ako diliubos kaninyo. Oo, kinsa ang wala mga sayod sa mga butang nga sama nini? Nasayod usab si Hob sa tanan nilang nasairan. Lamang, wala nila tumbo kapag-ayo ang matod niya ng tanan. Kinitungod kay, anay dakong butang gikan sa dakong kadaot nga midangat kang Hob din but niyang masairan nila samtang nagasudong sila kaniya. O gimbis nga paligunon nila ang kaugalingon ni Hob ang tutuluhin nun niyang mga amigo. Kung higala, nagadaot pa kaniya sa tanan nga panahon. Sa laing pulong, giatake nila si Hob, nga mao'y nagpugos kaniyang dipinsahan ang kaugalingon. Wala niya ipadayag ang Dios gikan sa tanang panghitabo kaniya. Wala nila isguti ang mahitungod sa dakong grasya o galuoy sa Dios, kundili ang Dios diha sa mga balaod. Hinoon matuod nga Dios usab siya sa mga kabalauran, apan Dios usab siya sa dakong grasya o galuoy. Midala sila ngadto kaniya sa ilang mga nasairan, sa ilang tradisyon o sa kabalauran apan wala sa kamaturan. Busa, ang ilang gibuhat nga pagdaot pagayod kang Hob nagaresulta kini sa pagdipinsa sa iyang kaugalingon uban sa pagdeklarang siya ang husto. Sa pagsugod sa pagpaila ni Hob sa iyang kahimtang, wala niya ipaila ang Dios. Og hangtod niya ng matakna sa magmaingon si Hob nga ang Dios, ang saypan, og siya lamang ang angay tamayon niya ng tanan. Ingon ni ining kahimtang nga usab ang kasagra ang gihawiran sa kadaghan ng makatauhan ta karon. Bisan sa mga magtutuna, imbes nga paligunon si Job sa iya mga amigo, wala hinoon nila kana pagabuhat ang adto kaniya. O gipasulat sa Dios kanang tanan sa iya mga pulong aron mapadayag kining maong kamaturan kanato. Ang mga pulong ni Job nagapakita kanato kung unsa kasakit kanang tanan alang kaniya. Ang iyang mga amigo wala midala kaniya og dapit din sama sa gipamulong ni Apostol Pablo nga tumakitag babasa sa Roma City 18 sa diyang siya nag-iingon, kaya ko nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod wala nagapuyo nga maayong butang, kaya ang pagbuot aniaman kanako apan ang pagbuhat sa mayo wala din ni kanako. Og sa Unang Korinto 15:10, apan tungod sa grasa sa Dios ako mao ang ako karon. Anay daghan kayong magtutuo karon din, mapangandakon kayo sa ilang kaugalingon, ilabi na sa ilang pagkamahitagon sa iglesia. Nasama bag ang Dios ana sa pagpangayong kahimtang og sila ang ana sa pagpanghatag nga kahimtang? Sama bag sila ang labaw kay sa Dios? Mga kaigsoonan, wala kita magapadayag sa hustong paagi sa kamaturan sa Dios kun ingon kita niana. Wala kinahanglana kung pila ka buok ang imong napadaygan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod nga dili kita mo ilang walay mahimo sa kaugalingon kun wala ang Dios. Dili ta siya mapasidunggan sa tanan. Og mao kining klasihang pagtulunan din ang itang masayran gikan nining libruha sa Job. Og sa bersikulo 4 og 5 sa kapitulo 12 gihapon nining libro sa Job, ako ingon sa usa ka tawo nga nahimong katawanan sa iyang silingan. Ako nga nagtawag sa Dios og siya mitubag. Ang matarong, ang taong hingpit mo'y nahimong katawanan. Kaniya nga ana sa kasayon, ana siyang nahuna ang pagyubit sa palad nga daotan. Kana andam kanila, kansang mga tiil mahidalinas. Si Job ana sa hilabihan, kamasakitong kahimtang. Apan, may barug siya tubangan nining mga tawhana kung tuturon niya ka amigo. Og maingon kanila, kamong ana sa mayong kahimtang, mauunta ang mutabang kanako. Og mayong mga tambag. Apan, wala ninyo kana buhata, kundili, nagkadaot pahinoon kamo kanako. Sulod sa pipilang magkatuigan kong pagpamastor, ayha ko pa nakita kung unsa ka importante gayo di ay ang paghatag og igong kapanahonan kung higayon sa ubang makatawan. Kinitungod kay, mahilig akong madto sa mga hospital aron bisitahon ang anay mga sakit. Ilabi na nadtong mga himalatyo ng mga tao. Ipatong ko kanina dayon ang akong mga kamot uban sa pag-ingon. Ang Dios mag-uban unta kanimo. O giyampo ko siya uban sa pag-ingon. Mugiya ang Dios kanimo igsoon. O human niya ng tanan, mubiya ako dayon. O sa wala ko damang higayon, mibalik ako niya ng hospitala. Dili aron bisitahon ang mga may sakit kun masakiton kun dili ako mismo ang may sakit. Og sa dihang anay mo abot kun mabisita kanako uban sa pagampo og dayon mobiya lamang dayon kanako, wala akoy mahimo gawas lamang sa paghigda. Mga kaigsoonan, ingnon ko kamong anay dakong kalainan niya ng kahimtang ako. Niya nang mahigayon na sama na ako sa akong mga gibisita kaniadto og ibati ko ang igong kalaay, kasakit og uban pa. Og mao ka na mahigayon ng gikinhanglan ko unta nga anay mulipay ka nako. Og mausab ka ng mabutanga ang gikinhanglan ni Job ni anang mga higayon na gikan sa iyang mga kaamiguhan. Sa sunod pang mga kapitulo, gipadayag ni Job nga kining iyang tutulo ka mga amigo, wala gay igong kaalam ni anang mga bahina. Dili lamang sila ang nasayod mahitungod sa Dios, kundili bisan siya nasayod usab sa gahom sa Dios ngadto sa matag-usang katawan. Og karon, sa atong pagpadayon, din sa Kapitulo 13, mga kahigalaan ng kaigsunan, atong makitang halos ananagin si Job sa igong kapaitan sa iyang kinabuhi. Tungod kay, ang iyang mga amigo, wala nagayod mo tabang kung mo ilapakan niya. Musa niya basahon ko ang versikulo 1 o 2, nining Kapitulo 13 nga matod pa, ania karon, ang akong mata nakita nining tanan, ang igdulungog nako nakadungog o nakasabot nini. Ang inyong nahibaluan, mao ang akong nahibaluan usab, ako dili ubos kaninyo. Nasayod usab siya sa tanang kamaturang gipadayag sa iyang mga amigo kaniya. Wala sila gisaysay kaniyang bag-o diin, wala niya masayri kaniya to, og wala sila gayad magatabang kaniya. Musa sa versikulo 3, musultigid ako sa makagahom, o gitinguha ko ang pagpakigsulti sa Dios. Si Job nining mga higayon na but nang mutalikod sa iyang mga amigo o mudiritso na lamang sa pagdool sa Dios. But niya karong mga tarungan at ubangan sa Dios. Gitinguha agad niyang anaman lamay bisan usang musaysay kaniya mahitungod sa dakong grasya o kaloy sa Dios o sa tinguhan nining mutabang kaniya. Busa, ingon nining mga pulunga ang ipamulong niya ngadto sa iyang mga amigo nga tumabasa sa versikulo 4, apan kamo, mga magmumugna sa bakak, kamong tanan, mga mananambal nga walay bili. Gibalik ni Job kining mga pulungang ang iyang mga amigo wala gayoy gikatabang kaniya sa tanang panahon. Sama sila sa usa ka doktor din sa dihang ang usa ka pasyenteng nagpatambal kaniyang diabetes ang giresita nining doktorang tambal, tambal man sa sakit sa baga. Sama sa gipamulong ni Job, matud pa niya, ang tutulo niyang mga amigo wala gay gikatabang kaniya sa tanang panahon. Busa, taliwala niya na anagad ang kasakit niya, nagapadayon sa iyang kinabuhi. Din sa lamang usab kutob, makigilaan o kaigsunan ang atong panaguban unya tungod kaya wala kita igong oras o panahon apan sa sulong ng higayon sa usamang oras o gistasyon, ipadayon ta kining maong buluhaton sa ingon gihapon na ning oras o gistasyon. Dalaygon ng Diyos sa walay katapusan, magampo kita. O Diyos ng amahan, dalaygon ka sa imong mga pulong. Salamat tungod kay ikaw nagapadayon sa pagmaymay ka namo, mahitungon na ning tanan, nakita namo o Diyos ang kasakitan nga midangat sa kinabuhi ni Job. Busa taliwala niya na hinaot nga makatag kinikaligon ka namo, na taliwala sa tanang pagsulay nga midangat sa mong kinabuhi. Ikaw ang naalamang kanunay, nagabantay ka namo, ug nagiya ka namo. Busa, tudloy ug gabangi kami nga magmasaligon kanimo sa tanang panahon o Diyos nga amahan. Salamat tungod kay nining mga pulunga na katun kami kamaturan taliwala sa among pagpangalagad sa among buhi nga Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

si Flabby di Katsato Digamo dan Flanet na tooti bong kafir adwata. Kamusta ge di urasa na ni ge sitwasyon ge kangka do dan Flanet tooti bong kablego pasalamat di dwata di kafir dwata di lawil go. Mula balot nun dada panahon la perfecto to de eris nalo dwata nun man ka to ti gula si kofto by to of yigi to dwata manandit naluan ko galgaf darong di kanan amniga pasensya di rin mo am kanan nat pasensyan gari rin sala am nal na nuban fufungan tugod am tabotam na di ungad nun gal panahon gam sala ato yes ato bagay to ti ble bong go pasalamat di ka few dwata di lawil ko at sa nito kaman nangatagal na diskurahi kunita sarilita nita yu sabla bagay gambleta servisyo de edi dwata na yu part lawil ta yu man la go sabla ko kamgista ay red string ta salamat di dwata di panahon na ni last week medyo mulan sule gamtabang di red faluto to may ko niya tadi orasan na ni medyo nun man la haze kaman ko nun gamoran iPhone di orasan na ni ginafalami ginaflapos falami mag alert alarm na yung cellphone to mana na kufalwa ato mingata to na ku pwede famka ato yung mask man la N95 ay yung mask face mask para laagfusukan yung haze di solilong to di lamata to di lamba to do delikado nun bong part Indonesia sakuf Central Flanek ay rada yung kanilang mga kagubatan na kalbo kan diniri gito diri Pilipinas particularly di Soksarjin region kaman mingat ato kaman na before ato flush few flabby di katsato di gamo ti gamo sabla gumda ti gamo ni mo loyo fanless gamo ni mo na video on gamo cellphone video filming di cellphone via Facebook pan nga value ay page 1062 DXKI udi kaya di rad radio to di AM band di 1062 DXKI nalinga yung programa to programa dadlaan bong kafi adwata hamda di alas 5 imidya kel alas 6 imidya di kada biyernes dini di 1062 DXKI amda dini di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Di kira dan falminga di eri gito di Banuag o di eri tuba. Kung sim to gamo, madad to magubmabe, magot nalo dwata. Salamat dwata dilawil to. Dilawil yo. Unless you kafini mo yo para lahaw at dwata dilawil to. Of course, di red grupo to. Hindi maiwasan. Nun dada issues sa dad pa ni Malayayasan noon dad galaman na gula gusgara duerad pa issues de eh by kailangan mag-usap manalangin hanapin ang katotohanan mag-usap ulit then nang tanimo sa gabalay eh para la for plus ato mag-serve di dwata by to if yes ako as gara ato fan nga balto yung spiritual truth fan nga balta manta kuna ay tara ba kuna ay sakto ade eto do ya sa kaya dwata God is a God of order ang gusto ng Panginoon while naglilingkod tayo sa kanya de eto ri tama de eto ri gufin kama na irad dispute tore eh manta gula galto gas gara kailangan natin ng pag-uusap at alamin ang katotohanan so kagara nimo tayo do lahaw dwata dilawil to di red mabot na lo dwatare eh, red flanek ude eri tubing grace Calvary Church, pinangunahan ni Reverend Danilo Malida, Pastor Linda Malida, red flanek tore eh, red elders and the school teachers, amda di red nga, di red fulam nok, kal di red tua, few, flabby, di kat sato di gamo, red flanek tore eh, di dalo brother Johnny, dalo manang Dilya, oh mang Dilya kari and happy birthday, belated happy birthday, birthday malfabi, no? Kabay pa tanano dua talawi lam, maging blessing gidiran nga am, gamusaran nga, falinga yu ye yu, biblikala ye, para bibigyan kayo ng mahabang buhay. Manang Miri, dali manang Rosella, manang Lynn, dari na Blues Kure, Labuaya family, Damukum family,
rada almalok dua tare dale Sirak family, Kambang family, dale brother Johnny Labuaya de few flabby dikat satu digamu. Of course de barangay Tubing de red churches to de red church leaders to few flabby dikat satu loyo fan less gamu ni mo few dugara tasare orasa ni medyo alanganin panahon ta tuloy pa rin yung gera ng US at saka Iran, tuloy pa rin yung gira ng Russia at saka Ukraine. Tayo naman ay madalas ginabuli ng China. Latin loya, di problema di Pilipinas, di politika to, di gobyerno, tuloy pa rin yung more than 2021 days, I guess, yung impeachment. Di no, araw-araw malaki yung ilang million ang ginastos dyan. Gaya ng dati, mantriga, mulutod na sal sitwasyon to. Grudad falminga di gito dahi di barang adi sitio kugi dalo brother Dandy, Ugal, Danilo, Joey, Richard, di red flanector dalo brother Nestor, Kabil, dalo manong Saru, dalo manang BDM, dalo brother Vicente Til, dalo brother Jimmy Calas and family, dalo IPMR, Francisco Malida Senior, dalo brother Grigi na ma'am siya, Gina Magdagasang and family, kriyo falminga di a few, Flabby, yo kamusta di gamore eh, kamusta kag kayo? Tatanig to deri at Bangan Calvary Church, no? Pastura Dulus and family, lahat ng miyembro ng at Bangan Calvary Church, few Flabby di gamo, music ministry natin diyan. Sila Pastor Ronnie Dalig and family, Pastor Sahagon and family, Pastor Panta and family. Diretore Pastor diniri web di san diniri bara part of Barrio 8 no. Pumasyal tayo nung nakaraang linggo diyan kay Pastor Gibban and family. Diri Barrio 8 dala Pastor Mario Bukong, dala Pastor Conrado, dala Pastor Benjo, dala Pastor Panta. Dala Pastor Robert Sumali, Pastor Roger Button, Kriyo, Red Flanek Gublaan, Mawagot na Lulwata, Falmingi, di orasan na ni Few, Flabby, Digamo na Kriyo, Red Flanek Gublaan, Kuti Sabla, Gamo Gumda, Kugalubo kayo, Daddy Abroad, Di Flafus, Feel to Rufi, Flabby, Dikat sa to, Digamo. Sa mga non-IP natin nga mga listeners, no, damo kita makita nga naghahambal. Ay, sir, sa ikaw itong nabatian namon, salamat, brother, salamat. Mga principals naton, mga supervisors upunta sa Schools Division of South Cotabato, sa mga non-IP na kapamati, mayong hapon, kagsalamat sa pag-tuning in. Salamat man sa partnership program with 1062 the XKI, no? Na ginapangunahan ni Miga Joy, Kawayan Combatir, and a group sila ni Miga Jen, Brother Anson, Kuya Don, Brother Edgar, Ma'am Ging, Migo Dave, maayong hapon gin sa inyo tanan sa paggamit sang Ginoo sa aton, sa inyo kabuhi. Adlaw-adlaw, damo sing na-bless sa at inyo nga mga programa kag kabay pa nga i-sustain sa Ginoo ang needs sang DXKI kag para ang tanan makabati sa pulong sa Ginoo. A prayer request sa mga partners naton, sa mga nagapamati sa aton. Wala kita naga-request nga magabulig ka mo financially, no? Sa sininga programa. Kung gusto nyo, gid, open kita radio, mabakal ka mo sang radio, i-donate sa programang Bong Kafidwata, we are open to that, no? Kagsalamat sa tiun na ginhatag sa aton sang Ginoo nga makaserve. Hindi para sa aton, kundi para sa iyang buluhaton. Feel, Flabby, dikat sa ato, digamo dal flanek no may mga panghitabo sa bilog kalibutan since June, July, August kag sini nga semana nakita naton linggo to ay pinakahuling update do tungkol sa disaster doon sa Nepal gara to ay dan sitwasyon de no ang kasalukuyang trahedya sa Nepal ay hindi simpleng pagbaha lamang. August 26 last week ko gara yuto isang malaking pagguho ng yelo at bato, ang tawag diyan glacial collapse sa Himalayas, ang nagtitrigger ng napakalakas na flash flood na dumaloy sa Boti Koshi
Trisuli River System na nagwasak ng maraming komunidad malapit sa hangganan ng China. So, ano ba ang latest casualties dito o mga biktima, no? Agrayo, hindi bumaba sa 1,252 katao ang namatay sa Nepal. Ta sobrang libunan flanik, no? Na sobra 4,200 katao ang nawawala. Bagaman nagbabago ang bilang habang nagpapatuloy ang verification at paghahanap. Sa Tibet naman, China, 21 ang namatay at 541 ang nawawala. Yun ang pinakahuling ulat na nakita. May mga dayuhang turista at manggagawa ring kabilang sa mga nawala. Then patuloy ang paghahanap ng mga taong maaaring makulong o nakulong sa mga hydropower plant tunnels. Tinatayang nasa 900 katao ang maaaring nasa mga apektadong tunnel sites. Taglimo na larito. Doon na ni sitwasyon dito. Nito yung grabe ay yung kalamidad di Klamang Banwa ba? No? Nagsimula sa malakas na lindol. Ngayon naman, gito din ni Pilipinas, bumabagyo sa part ng Luzon. Ay, pasalamat ato si Duwata mo. Nito yun. Bumabagyo sa Luzon, din ni gito din Mindanao. Toti few panahon. Balo, medyo minute. By kukumparam dito, no? Lubog sa baha. Ang mga tahanan, ang mga bayan, Pampanga, di part of Cavite, di Bulacan, di Metro Manila, na di Eri Luzon. Balo bagyo kung ito to. Grabe no. So doon na ito. O ti, fi duwata, duwata ni Moan, nam di Biblia sa, narit naluan. Kaman gito, fangata, gito, kaflo o di red duwata. Yes, ato, ti taparang katrigamo. Noon dad panahonan, la tito, perfecto to ba? La tito, ba isintirasyon na ni. So tanong relasyon to di duwata, maningkamo ta to, manande, work, with your salvation trembling kumbaga duta mati Christo di cross la tin ibig sabihin tatoo tito perfecto gito kaman lotoble ayo gito future na sarili to kana Jesus Christ do kun ito to riungad kasi perfectly human ato toboto to kan ko gamsala ato kasi tao tayo kan ko nun sipya to kasi tao tayo toboto. We are perfectly human by amnitakgis, amnitatabang didwata, fago dinimoan, fago dilita, falohan to the cross of Calvary, obliterate kanin, do kaya nga tayo na nalangin, kasi hindi na natin kaya. La, tito gagandun, kulare edwata, dilawil to. By, kagaya ng sinasabi natin, na nga to, pirminti talo, to otofiri talo, to otofiri, to otafulong diktalo, by kamusta di nimo to amda ri Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado to de di Linggo lago to ralam simbahan kamusta lawil to di amne to di luwa simbahan de na bless di gito ka nun naging blessing ba tayo sa ibang tao naging pagpapala ba tayo do na ni Delfanik kaman na basala to sala to doon na niya. Siguro, before ito flush, sa dasala to. Adwa tama mi talangit, salamat di ka film, di lawil mi. To O Lord, di rad kalamidad, di rad disasters, natabu di Klamang Banwa, sa tubong dunok, sa tubong flash flood, Latin law, simply flash flood, natabu, to di, sa to lugar di Nepal, sobra 1,252 to mati. Sobra 4,200 dadto lanahala. Dadi part of Tibet, China. Sobra 21 mati rito. Sobra 5 falo na fat falo sato lanahala. Na nun estimatan 900 dadto ay glimon dilam hydro plant tunnels. Lord, garaam ni Moam. Garaam kuti klase banwa am narigami di orasan ni. Nasal ko, Lord, dan nga am dito. Ayirad nun na disaster sa glumfak lang. Balurad pastors, Lord, nito mi dito social media, ayirad pastors di China na pinapahirapan, kinukulong, pinapatay,
dadi ramu banua falor di rada Islamic countries, di rada Arab countries, di rada ni mo am dito na di rada nami tam Lord para mag spread na lo am banle malakis banle mala club para fa flush la ni mo am para di dagitam diniri orasan na ni Lord diniri gami part di Pilipinas to di Luzon noon dad kamgisa ulan noon dad malbang bagyo na diniri gami di Sock Sergeant Lord ti orasan ni experience may animan lahis sa tubok amda ri dad sakuf dad da lugar narad kayo deri Indonesia na Latin fee di kalusugan ng aming pangatawan banlem gamig nara kalbong nara manaka gami mimo omi kafdalan para mawa gami di red fras di red pandemic dari red kalamidad by kuloye gusmalig mi di aktomi Lord anda tigimo mi kaman tamlo mi reerige at nabagam gami al nanubam gami nafnasin siyam gami di dad salamin duto or gula si kof madi eris nalom dad nasal ko di DepEd Lord balo rigami sitwasyon dad teachers mi dad estudyante mi tor dad nimo mi kafdalan dad intervention para gam tabang bay kula at nabangam gami anda tigugafatan hanirad nimo mi kaman kriun na nifnigo Lord balo di gami rad kasfala kasatdo di kaflabi na ni salamat di na gamit am ani sa to ulipanam salamat gamit am di airwave ng 1062 DXK ay fago di Facebook fago di airwave di radio aflasan ni programa 1062 DXK ay na programa bong kafid wata manak dad flanek mi ablaan inspired kamgis para flasala mag-serve de erige kakal di kakalam. Alnanubam gami. Nukaam dad fandami. Nukaam dad fufungmi. Manak welcome me. Anirad nalo. Manifnigo ko rin di dagat am Jesus. Amen. Dad flanik. Few flabi di katsataw di gamo kuti falami open. Nukaan ka ng radio o di kaya di Facebook. Pago di page ng 1062DXKI. Yaling ngayon ni yadagit ko brother Bert Labuaya. Lingayo ko kada Biyernes Flabby. Dini amda di alas 5 imidya. Kel alas 6 imidya di Biyernes. Dini di DXKI. Ano ba ang dahilan kung bakit may mga shooters na mga estudyante sa DepEd classroom? Hirap na hirap tayo ngayon sa DepEd dahil noong 1990s, 1980s, early 2000 ay pinahintulutan naman tayo ng gobyerno bilang mga guro na at disiplina tayo rin nga yun. May mga otakafdalan, yun lang, may mga issues na hindi nakapag-control yung mga teachers na nasaktan ng maayos sa mga kabataan at nagkaroon ng problema between parents at teachers. So, gumawa ng batas ang ating gobyerno, RA 7610, yung Child Rights Act. So, tinatanggal. Ang pagdisiplina na tinatawag na corporal ay yung FASC, MAMET, tamduktalo. Dahil pinopromote naman natin yung positive discipline. Pero habang tumatagal ang panahon, maraming estudyante hindi nadadala. Hindi rin nakipagtutulungan ang mga magulang sa kanilang mga bahay, busy, malayo ang trabaho, napabayaan ang bata, misguided at iniasan na lang sa mga guro. Ngayon, nagkaroon tayo ng maraming problema na kung saan Latin law ay ordinaryo na sinasaktan ng mga estudyante o binubuli ang kapwa nilang estudyante to the extent na fumatila, tambakala, at minggalala, sobrang bigat. Doon na niya. So, yun. Hanggang sa tumagal ang panahon, napabayaan ang mga kabataan, limitado ang disiplina sa paaralan dahil sa mga batas natin, hanggang sa lumala ng lumala, ito. Kala to, ay nundad shooters, nundad nga, at minggal. So, may mga dahilan, no?
kung bakit may mga estudyanteng nagiging shooter o gumawa ng karahasang may baril sa paaralan. Hindi ito maipapaliwanag ng iisang dahilan lamang. Karaniwang kombinasyon ito ng personal, pamilya, paaralan, nun manta social factors, then may mga posibleng kadahilanan. Number one, yung man la nangawala sa tunga, pambubuli at pang-aapi. Dito, naka-experience ako ng pang-aapi. Bata pa ako, nag-aaral ako sa Davao. At college ako, may pang-aapi na dyan. Nango, lagaman lablaan. Tapos yung apelido, labuhaya, no? O, balo sa didad isfilar, adtame, kudad asfilar, deri Bakyal National High School, deri Tupi National High School, doon na niya. Pero paano natin i-handle, no? So, bullying, pang-aapi, nango, lagaman, maaaring nakaranas ang estudyante ng matagal na panunukso, pang-iinsulto, o manla social exclusion. Doon na ni isang number one na dahilan kung bakit yan nangyayari yung shooters. Galuan, ito po ay yung binahagi natin sa inyo, the resulta ni survey na research, kaya ibahagi natin sa inyo. Eko, gamtabang yun diran nga yun, ambang temprano, madetect nyo, matulungan nyo, at malagyan nyo ng solusyon o intervention. Galwun, problema sa pamilya. Problema diran pamilya la. May mga alitan dyan, asda asma la na yela, kapabayaan, naya la nga la, mas importante, binigyan ng focus yung trabaho doon sa malayo, kasi importante na naman yung makakuan sila ng financial, doon na nayaran planet. O kawalan ng suporta sa tahanan ay maaaring makakaepekto sa pag-uugali ng bata. Kung ito, didad pelikula, kung napanood nyo, kung na-remember nyo yung pelikulang Anak, noon ay to debut sa to istorya dito, lumaki sa layaw ang bata, kompleto naman yung financial niya dahil nag-abroad yung kanyang mga magulang, then may provision yung parents niya ng financial para may bayad sa paaralan. Kasi la anda galabukan permanent din sa Pilipinas, nga to di abroad. Ang problema ngayon, napabayaan ang bata. Lumaki sa layaw, gastos dito, gastos doon, hanggang sa bisyo doon, bisyo dito, hanggang nalala sa barkada, nalulong sa bawal na gamot. So doon na niya. Gatlon, galit at paghihiganti. O, falbutan nga ani na kayaan malos, maaaring magkaroon ng matinding sama ng loob ang isang tao o institusyon doon na niya. Agfatan ay man la peer influence. Manun man la di English, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Manam diro, tulanam diro ko si klase rad barkadam naman tarigay ko ti sim klasim tom. So, maaaring na-influensahan ng barkada o online communities ang pananaw at kilos ng isang kabataan. Ang mga kabataan naman ngayon, no? Fabi, nag-akmaan na ta, merienda di sa to dalan, maliit na table, sa kabilang table, grupo ng mga estudyanteng babae sa isang paaralan, dini di Marville. Toola Mugak, toola Dala Centro di Attraction di sa to kalye. Mga babae pa naman, mga estudyante pa naman. Kanchawan, tawanan, slando ala re, toola re, sobras falo ala. Naka-uniform sila ng isang exclusive na paaralan dito sa Coronadal. So, yan kayaan man, yung peer influence, yung barkada, tote importante yung klase barkada, yung klase environment, kung saan, yun ang kasakasama ng iyong mga anak. I-check mo yan, kung sa totoo. Lima, yung exposure sa karahasan. Team, klase, lugar, ay gumna sa tungaam. Kung yung lugar ba ang tinitirahan nyo, madalas may karanasan, parang wala lang sa mga bata, no? Madalas na pagkakalantad sa marahas na content o aktwal na karahasan ay maaaring maging isang risk factor. Bagamat hindi ito nangangahulugang magiging marahas ang lahat ng nakikita nito. So tole, gamtabang ay nun contributory factoran. Kuyo klase gumne yu diirad karahasan na expose dyan. Naman, madaling access sa armas.
Yan, kuniti tayo da Fumate, yung mga batang shooters sa Sambuanga, doon sa part ng Luzon. Ay, rado ala, may mga armas nasa custom, nasa sundalo, pulis, o doon na niya. Kapag madaling ma-access ang isang kabataan sa baril, tumataas ang panganib na magamit ito sa isang panganib na sitwasyon. Bagay ito, sa manta armas to, sa nafang to, pero ganun pa rin, may mga itak dyan, may mga kutsilyo dyan, kung talagang kagof, kafaldam, dad nga to. Kaman to, ti importante, gito, dad presensya, disiplinarad to. Agfiton, kakulangan ng suporta at intervention. Kulang suporta to. Kulang ay mimo to kafdalan. Kapag hindi napapansin ang seryosong pagbabago sa asal o distress ng estudyante, maaaring hindi agad matugunan ang problema. Tingnan nyo, kaman gitorad parents, dadtua, kailangan masyadong keen tayo na observant, magtanong sa bata, obserbahan natin yung kilos ng mga bata. Hindi naman masama tanungin natin kung kumusta ang pag-aaral niya ngayong araw, kamusta kasfilam, tirad ni mo, tirad project kam de, kamusta dad gradum, ti assignment am turis fila, tirad barkada gumaginam, doon na niye, kailangan niye gito, as no portato, na mimo oto kafdalan, para lakal ang gambatan ni dirad nga to. Then last, gwalon, pagkakaroon ng matinding emotional distress ng mga bata, ang matinding hopelessness, galit, o yung pakiramdam nila na nireject sila, ay maaring maging bahagi ng mas malawak na problema. So, ito po yung rason. Kaya, importante, hindi tama na sabihin ang isang particular na mental health condition, pagiging pasaway o paglalaro ng violent video games, ang otomatikong dahilan ng school shooting, karaniwang maraming salik ang magkakasama. So, doon na niya, that flanik, kamanto, tifan damaye, na para, mimo ato, a few nimo to tama di dada gito intervention bilang parents.

Tiga bla ni mo to kugara ta gambatan ni sitwasyon di Red Sfila to. Kung ito ay para sa DepEd classroom discussion, maaari itong ibuod bilang ang school violence ay maaaring maiugnay sa kombinasyon ng bullying, problema sa pamilya, social influence, exposure sa violence, access sa armas, at kakulangan ng suporta at intervention. So ngayon, ano ang pinakamaganda at pinakamabisang intervention para maiwasan ang school shooting o matinding karahasan ng mga estudyante? Pinakamainam ang multi-level intervention, kaya man hindi lang parusa, kundi prevention, early identification, at mabilis na suporta. Ano ba ang pinakamahalaga o pinakamabisang intervention ay kafdalandan ni mo ba? Nun manan din eh, nag-research tayo, ibahagi ko sa inyo, dapat ni number one na pinakamabisang intervention, mantay early identification at risk assessment. Timpano pa lang nitim ba? Nitim ay a problema na paragaraam ni mo. So magkakaroon ng malinaw na proseso para matukoy ang mga estudyanteng nagpapakita ng seryosong pagbabago sa asal, pagbabanta o matinding distress. Yan ang dapat ninyong tandaan. Tote importante. Pangalawa, i-refer agad sa guidance counselor at iba pang kwalipikadong professionals. Maganda ngayon sa DepEd, dito sa amin ay may mga openings na kami ng items sa mga schools natin sa division office, yung guidance advocate para ma-improve ito, matulungan natin kahit papaano gamblet na intervention dito sa mga shooters ito. Galuan, ano ba ang klaseng dapat may anti-bullying program? Ano ba ang program ng paaralan? So, kama na-detect mo na temprano, ano ang mga risk assessment niya? Ang sunod, ano ba ang program patungkol sa anti-bullying? So, magpapatupad ng consistent na anti-bullying policies, noon guidelines to rin, noon di kada classroom, nire-require na natin ngayon. Actually, matagal na yan. Dapat naga-display yung anti-bullying policy sa classroom. Tinitingnan yan, binimonitor natin yan. Then, magkaroon ng ligtas at confidential na paraan para magsumbong ang mga estudyante. Doon na niya ito. Importante, noon na yung fee sistema ba? So, kaman confidential na pamamaraan, kunun sa ato nga at mulan, the principal, the teacher, hindi malaman yung pagkataon niya kasi nga confidential para hindi naman ma-expose siya o ma-divulge yung kanyang pagkatao. Gatlon, ito ang importante ni. Number 3, mental health at psychological support. Ito ang posibleng makakagawa nito, hindi lang basta-basta classroom teacher. Dapat may alam ito sa guidance counseling. Kaya nga, mag-hire tayo ng mga guidance counselor. Balo ng professional teachers natin, kahit mga professional yan sila, kung wala silang particular na alam patungkol sa anti-bullying, patungkol sa mental health, patungkol sa psychological support, ay hindi nila magagawa ito ng tama. Regular na counseling at psychological interventions. So, kamunun itong medyo mali, itong mental health at psychological support ang susunod na. Turuan ang mga estudyante ng anger management. Paano nila i-manage yung kanilang galit? So, kalafalbot. Paano sila mag-control? Tapos, conflict resolution. Paano ayusin yung may mga problema ng mga bata? Emotional regulation at help-seeking skills. Kaman, ginire-recommend natin na dalahin ang mga anak natin sa simbahan, sa church, sa mga Bible studies, nang expose sila sa mga camp, sa mga Christian camps, para tulungan sila ng Panginoon, Holy Spirit, na kukontrol yung kanilang anger, yung kanilang sarili. Excuse me. Strong teacher-student relationship number 4. Fear. Dapat, kamgis, a fear relasyon niya sa ato teacher na sa ato estudyante. Mahalaga na may teacher o adult sa paaralan na mapagkatiwalaan ng estudyante. Yakayaan man nirerespeto kung may problema nagsishare siya doon. Galuan, mas madaling mapansin ang biglang pagbabago sa asal kapag may magandang relasyon ang teacher at learner. Then, number 5, parent, family involvement. Ayan, involvement dad to a. Makikipagtulungan sa magulang kapag may seryosong concern. Para sa teachers, kailangan
ipatawag yung magulang ng isang batang may problema o may nakikita tayong kaiba-iba at kausapin natin. Laliman natin, tanongin natin ang background, magtulungan tayo upang matulungan ang bata. Palakasin ang communication at support system sa bahay. Kung gusto teacher, hindi naman masama na kunin mo yung messenger ng parents excuse me, para banleta updates.

drill na ito at mayroon na tayong MOU at saka MOA between the regional director ng Region 12 DILG at sa mga kapulisan. So gamurad to, huwag kayong manibago kasi soon magsisimula na sa mga school yung shooters drills na mga gagawin natin dyan para may intervention tayong gawin if in case maulit yung mga nangyayari sa Zamboanga at iba pang mga school. So dapat may malinaw na protocol ang paaralan para sa threats at emergencies kasama ang koordinasyon sa mga autoridad. So pinakamahalagang prinsipyo, tandaan natin, prevention plus early intervention plus support plus safety. Hindi sapat ang suspension o expulsion lamang. Mas epekto ang maagang pagtukoy sa problema, counseling, support, pakikipagtulungan sa pamilya, anti-bullying measures, at maayos na school system. So, doon na ni kong ating i-shortcut yan, may mga halimbawa, gaya ng sinabi natin, hindi natin walang bahala, irad ni mo to de eri eskwilahan, sa bahay, subalit mga kapatid, to ti importante yung tinatawag nating spiritual intervention na gagawin natin. Gaano ba kabalansi ang buhay ng bawat tao? Gaano ba kabalansi ang buhay ng bawat bata sa physical aspect niya, emotional growth niya, psychological aspect, at saka sa spiritual aspect ng mga bata? Kaya totoo importante ay yung spiritual intervention. Number one, values formation, pagpapahalaga. Paano ba lumalaki ang ating mga anak? Kaya nga napaka-importante ang turo ng Biblia, the Proverbs 22:6 man. Train up a child, i-train natin, disiplinahin yung bata. The way how, paano natin siya pinapalaki sa bahay, kung may kasalanan o pagkakamali siya, paano natin pinapakita sa kanya, paano natin pinapaliwanag sa kanya. Pagtuturo ng compassion, awa, forgiveness, pagpapatawad, respeto, nirerespeto niya ba ang sarili niya at ang ibang tao? Kanyang mga magulang, kanyang mga classmates, responsibilidad. Ano ba ang kanyang mga responsibilidad? At pagpapahalaga sa buhay. Ito yung values formation na dapat balansi. Awa, pagpapatawad kung nagkakamali, respeto sa tao, mga magulang, mga nakakatanda, responsibilidad, at pagpapahalaga sa buhay. Galuan, prayer or reflection. Paano ba matuto mag-pray ang isang bata? Dapat magsisimula sa bahay. Paano marunong mag-pray ang bata mo kung hindi ka naman marunong mag-pray? Maikling panalangin o tahimik na reflection para makatulong sa emotional regulation at self-awareness kung naaayon sa school policy at paniniwala ng learner. By the erigum na, no, sa bahay na lang natin, i-implement natin ito bilang magulang. Gatlon, spiritual counseling. Pakikiusap sa frustrated na bata na gamitin natin yung ating mga faith leader, pastor, adult, young people, irad leader to di simbahan, spiritual advisor, tungkol sa guilt, kasalanan, mga tinatagong kasalanan, galit, paano pagpatawad, purpose sa buhay, at pag-asa. Importante itong malaman ng bata na ang buhay ay may plano ang Panginoon kung bakit bawat tao ay nabubuhay dito sa mundo. Explainam di nga am kan graam ka kutidet planod wata dilawin am kan kukreatoran to dinitore talatana. Alam nyo ba yung nag-suicide doon sa Zamboanga, yung namaril muna bago niya binaril ang sarili niya? Useless. Walang halaga ang tingin niya sa buhay. Mabuhay ka lang dito pagkatapos kukunin ka, mamatay ka rin. Tooti bong planod wata kan kumlawil girinire talatana. Ipapakita sa iyo ng Diyos, ipa-experience sa iyo ng Diyos kung gaano kasaya ang mabuhay na maabot mo ang iyong mga pangarap, na makalingkod ka sa pamilya, sa pamahalaan, sa komunidad, at sa Panginoon, at maging blessing ang buhay mo sa mundo. Therefore, spiritual counseling, totoo importante. Fatan, meaning and purpose of activities. Pagtulong sa estudyante na makita ang kanilang halaga, mga layunin sa buhay, at positibong direksyon para sa hinaharap. Napaka-importante itong mga usapin na ma-open sa mga bata at maiintindahan nila yung kahulugan at purpose ng buhay sa mundo. Community and belonging. Pagbuo ng supportive community kung saan naramdaman ng estudyante na siya ay kabilang, involved siya doon, importante siya doon. He or he belongs.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Nagatamyaw kita sa liwat sa aton mga abyan sa kahanginan, aton nga suki, no? Mga utod sa liwat, it's Friday once again. Kag nga mag-a-updanay kita sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Kag nga ginatamyaw magali naton ang mga kautoran naton, no? Kag mga utod naton sa Ginoo sa DXKI, sa inyo dira mga utod. So hopefully gahanduman bala kita tod, no? Sa part bala sang ang Mindanao area nga maka tani makavisit man kita dira sa inyo, no? Ara nga magkitanay man kita kag ano, ti may mga relatives man kita nga dira naga pangabudlay sang una. Ang aton nga nagtaliwan nga first cousin, no, si Pastor Jasser Gasataya, ti naguna na to sa kay Lord, ah. Ti, no, we have another cousin dira sa Iligan, no, Pastor Val Murillo. Mga utod, ano ang aton nga pag-aistoryahan? Ti daw katahom gid sad to sa nagligad nga Friday, kay because nga we were talking about sa ka-topic bala, no, nga okay, sa doon di tanya matagaan importansya sa aton nga pagtuon kung kisa bangod nga naka-focus kita sa ibang nga aspeto sa aton pagpangalagad sa Ginoo. But last week we were talking about ang aton topic ato kwan kun ang mga alagad bala sa Ginoo nga mga matutom kung maila sila nga ginatawag na disagreement, no? When saints of God, when people of God disagree, di pwede galin atod, no? Nga bisan mga alagad sang Ginoo who truly loves the Lord and their ang ilabla yung faithfulness kag ang commitment sang Ginoo, no? Kag ang ila integridad is beyond question, hindi mo gid ya ma-question. And yet there are times nga sila mismo may mga disagreement, no? So last week we were talking about the disagreement between Paul and Barnabas, if you remember mga utod, nga si Pablo kag si Barnabas na may ginatawag ini sila diri sa book of Acts chapter 9. No. Yeah, no. Book of Acts chapter 15, no? Nagka-disagreement sila nga duwa, and there was contention between the two men, no, of God, Paul and Barnabas. Ang ila sa tungagin baisan among whether dalon si John Mark sa second missionary journey or hindi. And we all know the story tod, no? Nga because of their contention, si Pablo ginbili niya gid ya si John Mark. Ti ang nag-atipan kay John Mark for another missionary journey amo ya si Barnabas. Okay? Si Pablo ginpili ya naman si Silas and that's it, no? They agree to disagree. Pero at the end sang story dira sa book of 2 Timothy, si Pablo nag-recognize gid man nga ang iya sa tusong una ginimo medyo daw that was not the best thing that he can do. Kay ti, as we all know, si Pablo sa ulihi gin-request niya man nga si Mark dalon didto sa iya, kay ti he was already in prison during that time. Kag sa book sang 2 Timothy, naghambal siya nga siling niya, you bring John Mark with you because he is profitable to me in this ministry. Okay? So, ti muna, nakita naton ang the whole scenario. Si Pablo, ya, medyo may pagkapuguso gin man siya, no? Kag daw wala siya balay at tod pasensya. Although nga ang iyang energy, kag ang iya balay, iyang passion for mission aragid. So as with Barnabas, ang advantage lang ni Barnabas because Barnabas was a patient and he was really a good person. Barnabas was more of a person-oriented nga tao, no? Person-oriented siya, si Pablo hindi, no? So, doon mo ng istorya, di rin mga utod. So, they disagree, they have contention, but the end of the day, reconcile man sila, at the end of the day, si Pablo na-recognize siya man nga ay ang ginhimo ni Barnabas amo tong the best thing that I should be doing during that time. Gin recognize siya na, no? Kung mga utod, lain naman ng aton istoryahan. Dinin naman kita sa Numbers chapter 12 of the same topic ang aton istoryahan when the people of God disagree. So ano naman ang istorya dire? Dire sa Numbers chapter chapter 12, yes, no, Numbers chapter 12. Let's talk about Moses naman. Ang iya naman nga natawag nga contention or disagreement between other people, and you will be surprised this afternoon mga utol. Kaya ang ginamiyan ko din nga other people who was in disagreement with the leadership of Moses was no less than his brother and his sister. Ang iya mismo utod, no? The siblings, Moses and his siblings. Okay. So ang account din mga utod, Numbers chapter 12, nag-complain ini si Miriam together with Aaron. Kagang ila diri nga contention actually nga ang Ginoo bala sa imo lang Moses nagahambal kag hindi wa siya i-communicate sa amon, no? Actually kalipot man lang siya nagahambal ni Miriam kag ni Aaron, pero may implication ina mga utod nga they also wanted to share the anong natawag bala ang responsibilidad sang leadership in leading the people of God all the way from Egypt going to the promised land. So daw hindi sila contento be, no, sang leadership ni Moses, kagusto sila to take part of that responsibility. Tidong kaayo man. Pero basically makita naton, if we can read between line, makita naton siguro nga may ginatawag jealousy, kaimon, or sa ila tagipusoon, most probably daw hindi sila 100% sold out sa kay Moses, nga si Moses yamo na yung tawag siyang Ginoo. So they choose to rebel against their brother Moses, no? And we all know mga utod nga rebellion to the appointed, you know, to the appointed leader nga diragin butang siyang Ginoo. Rebellion towards the authority that the Lord has placed upon the shoulder of Moses is at the same time a rebellion against God. So atong ginhimo ni Miriam kag ni Aaron, hindi lang to against Moses, but it was against God himself. Against God gito siya. Kay ang Ginoo nagbutang sa kay Moses mo. Ti ako nang ginbutang sang Diyos na leader, waay na ginrespeto mismo sang iya mga utod. Buot sing ganon sina, kasimplitod. Ginoo, ang ginbutang mo di, hindi kami ni konforme. So it's a rebellion not only against the leadership and the authority of Moses, but it is also at the same time a rebellion against God. I hope mga utod, ining aton pagatunan blani, maghatag ini siyang dako man nga learning man sa aton, kay iti hindi lang nagkatabo sang una tod mo, even today, even in our churches it's really happening, no, when this, there is that disrespect to the people of God nga ang mga alagad siyang Ginoo, kung kis adaw hindi na bala marespeto mga utod. Bangod man siguro ti makita man nila ang kaluyahon sang alagad sang Ginoo, pero ti very clear from Numbers chapter 12 kung anong natabo dire, no? Oo. Number 1, gusto kita maghambal tod. Application na ni ha. nga ang mga alagad sang Ginoo halin pa sang una sa time ni Moses, sa time sa mga major and minor prophets, in the time of Judges, hasta naglabot in the time of the apostles, in the time of early Christians, and even until this time, tanan nga mga tawo nga gintawag sang Ginoo, hindi ni sila tod mga mabakod, mga luya ni sila, hindi ni sila superhuman, hindi ni sila superman. They have their own weakness, they have their own lapses. And I must admit, even ang kubos ni tod nga alagad, no, we have been serving the Lord for pila na ka-decade nga pag-alagad sa Ginoo. Kag in my heart sa atong tagipusoon, di gusto gani na ito nga kung madula na kita sa kalibutan, blatod. Tawgo na sang Ginoo ngalan, tatos babaw. Inang galagad balagyapon sa Ginoo. But there was not a single time nga naghambal kita nga tibangod gamit kita sa Ginoo. Nami-nami nang gid kita. Kay kadamo kita lapses, kadamo kita failure. Ang mga seasoned nga alagad sa Ginoo, eh, damo kapaltahan, damo lapses, no? So, ibutang tagi na sa pinsar ta, wala sang alagad sang Ginoo nga hindi kakakita kasawayan. Kay bisan pa mismo ang aton Ginoo si Hesus Kristo, sang ari diri sa duta, damo sang nagakritiko sa Ginoo, no? Kag you will be surprised because most of the critic in the ministry of the Lord did not come from the sinner. Wala yan naghalin sa mga makasasala, halin niya sa mga manugsukot sa buhis, halin sa mga babaeng mababa ang lipad, no? Halin sa mga publican. There is not so much records that these types of people were actively criticizing the Lord. In fact, if we had to read the Gospel of Matthew, most of the critics and the persistent critics of the Lord come from the religious sector. That's why they were lambasted sang Ginoo. I think that sa Matthew chapter, ako kadumdum to 23 or ano, when the Lord Jesus Christ said, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites." And it seems the whole chapter amulang gid na yang gin record dira, no, sa book of Matthew. So, the number one critics of the Lord did not come from the sinners. It come from people who are religious and they think for themselves that they are right before God because siyang ila reliyon. Karon, balik ta dito, no? Balik ta diyan eh, kay Moses, kay diri kita mga istorya, no? So, amo to ang kritisismo ni Miriam kag ni Aaron. Nga ti Ginoo, Moses, sa imo lang blag hambal ang Diyos, amo niya wala, no? And that the Lord heard that murmuring, nabatian ina sang Ginoo, ina nga murmuring, kag ang natabo diri mga utod nga ang Ginoo nag istorya sa ila, no, I do not know in what way, no, pero may confrontations diri nga natabo. But before that, kun ato lang tawon ang description bala ni Miriam. Si Miriam amoni sa tod ang magulang ni Moses nga sang ginpaanod bala si Moses sa suba. Siya niya nagreporto sa kinanay niya nga ama, akong brother ginkuha sang prinsesa. And then eventually pagkuha sang prinsesa mo man siya nagreport kay mama niya nga ama, ang prinsesa to ga pangita kuno to nga sang maatipan sang baby boy nga nakita niya ang manghod ko bala. Di ang mama man mismo ni Moses amo nag-apply dito unang istorya to. Ginsilduhan sa sang prinsesa para atipanon ang baby boy nga nakita sa tubig. Na, di ang nag-atipan kay Moses alin sang gamay siya was no less than his mother also. Di kanyo imagine sang isang degree sang pag-atipan, paghalong. Kiti ang nag-atipan, amo gidyang iloy mo, no? Amo na da si Miriam. Si Miriam man ang nagsaot sa in the presence nga it was a dance of thanksgiving when they crossed the Red Sea. So Miriam was not a bad person, ha? Hindi na siya lain, mayo na siya. Kaso lang, there might have been some handum balatod to share, to take part of the authority nga ginhatag sang Ginoo sa kay Moses. Gusto man siya mag-ambit. Daw muna, no, sila ni Aaron. So, dira nagsugod ang sala. Okay? So, there was already murmuring against the leadership of Moses. So, God was not pleased with that. So, ang natabo dire, ang kaakig sang Ginoo nagtupa sa kay Miriam kag kay Aaron, no? Kag nga while Moses was speaking sang pagbulagay na nila si Miriam, she was punished by the Lord kag naging leprosya, naging aruon siya, no? Ang leprosy nagtapik sa lawas ni Miriam. Kag kun aton diri lang tawon sang nakita ina si ari bala sa Numbers chapter 12 namigid mabasahon ko, no? Siling diri, no? Chapter 12 verse 8, with him siling siyang ginowel, I speak mouth to mouth. Siya, ano kamo Miriam, Aaron, siya kay Moses kuya gahambal, even apparently and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Niyo wedi gamoy na hadlok. Huh? Are you not afraid? Are you not scared? Nga mahambal kamo, uy kamo na hadlok maghambal sang malain kay Moses nga akon inaalagad. Dire bala makita ko bala tod nga when we talk against the servants of the Lord, particularly yung mga nagadala blasang pulong sang Ginoo, no? Talking against them is talking against the Lord. Kamo nang hambal sang Ginoo diri mo. Uy, kamo na hadlok. Ako na tawo. So nang balon yo nga mo sina. Hindi na siya accountable sa inyo, accountable na siya sa akon. I think we have to listen to this, ano. This is the very word that came out of the mouth of God. Ti kadako blatod sang implikasyon sini sa aton sa buong magkaimsimbahanan, no? Ang alagad sang Ginoo mo nagdanggin butang ya mo. Mga pastors, no? Those who work and labor for the word of God, they have their own lapses, they have their own weakness, pero please mga utod, maghalong kita because they are the servants of the Lord. They are hindi na sila accountable, may mga pastors na hindi na sila accountable sa membro, no? Although diri sa kalibutan may accountability gid man, but you know, ang accountability nila sinayara sa Ginoo mo. Matubang na sila sa Ginoo. And these servants of God, these pastors, these workers, these missionary, those who labor for the word, kuha na sila, yeah? Inang, they will be judged in a, ano na, inang, ang siling bala ni James, do not desire for many masters because they will be judged strictly, no? Stricto na yung judgment nila. So basically to, hindi na sila accountable sa tao, accountable na sila sa Ginoo. That's why sa paghambal sinasang Ginoo sa kay Miriam, verse 9, chapter 12, nagsiling diri sang Numbers, and the anger of the Lord was kindled against them. Naakig ang Diyos sa kay Miriam kag sa kay Aaron. Verse 10, and the cloud departed off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous. Mangod siya na, gin-punish siyang Ginoo, kag naging aroon siya. Ito isang nakita ni Miriam, kag ni Aaron, muna na natabo kay Miriam, siyempre kinulbaan man ang utod niya eh, si Aaron. Pero tiko na itong padayunon ini, si kwan man na diri, si Moses gihapon ang nagpalapit sa Ginoo. Numbers chapter 12 verses 13 to 14, and Moses cried unto the Lord saying, heal her now, O God, I beseech you. And the Lord said unto Moses, no, muna siya, no? Si Moses mismo amo ang nangamuyo sa Ginoo in behalf sa kay Miriam. Diri blatod makita naton ang karakter ni Moses being a servant of God. What kind of character, what kind of person Moses was? Okay, kung sa aton bisubong apinan kasang Ginoo, pras bisamon kapangabudlay kami sa pulong sang Dios, no? Gawali every Sunday ra kita simbahan. Ti kun may mga kritiko kita, tapos makita tanga kaubyos gid jaba lang gin apinan kita sang Ginoo, will we be happy for that? Ti bilang alagad sang Ginoo, kung makita mo ang mga kritiko mo, mga tao nga nagmalain sa imo, naghambal sang malain, nagpato-pato sa mga sugilan nga hindi insakto, kung nakita ni mo tod nga gin-punish sila, gin-ano sila sang Ginoo, gin-pinahan, will you be happy? Will we be happy? The answer is no. hindi gid, no? Kaya nga, sa Book of Psalms, nagahambal dira, do not be happy kung makita mo nga ang imo kaaway ara sa kabudlayan, kaginapinan ka sa Ginoo, hindi ka magkalipay. Kay basi makita sa Ginoo na nalipay ka, kagkwaon sa Ginoo ang punishment, kaginbutang sa Ginoo sa iya. Amo nang hambal sa pulong sa Ginoo. That's in the Book of Psalms. No? Hindi ko malocate, pero madumduman ko git ang amuna ng versikulo. Hindi ka magkalipay kung ang imo kaaway, kung imo kritiko, kin pa ka malawat sa Ginoo. Okay, basi makita sa Ginoo nga nagyuhom-yuhom ka, ti ikaw naman ang accountable sa Ginoo. Ti amo na diri. Ti isang time maging pinahan si Miriam, sino nga tao ang nag-intercede sa Dios para nga ayuhon si Miriam? Si Moses gyapon, no? Si Moses gyapon. Moses was a good man, you know. He is truly a good person. Kay nakita ako bala dirito sa Numbers chapter 12, no? Basahan nyo bala ang Bible sa bala tod, ara, no? Numbers chapter 12, verse 3, nga nagasiling, antawan nyo bala kung ano nga klase ang tao si Moses, ha? Numbers 12:3, nagasiling, "Now the man Moses was very meek above all men which were upon the face of the earth." Grabe niya tod nga description ni Moses. Si Moses amo ang pinakamapinaubuson. Siya ang pinakamaugdang na tao. Dalom nga Ilunggo, no? Mapinaubuson, maugdang. Is a very humble and a very meek person. Di kung ato lang tawon to, sa ginatawag nga secular leadership, daw hindi ni siya kapasar. Do hindi ni siya kapasar kaysa secular yatod sa worldly type of leadership. Kinanglan assertive ka, maisog ka, no? Firm ang imo mga tinaga, no? Ti pero amo ni siya si Moses, pero siya ang ginpili sang Ginoo. He was a very meek person and above all men which were upon the face of the earth. Mabuting ganun siya, there was no person like him in the face of the earth during his time. Wala siyang tao ang makapariha sa iya. He was a very virtuous kind of person. Ti kung amuni nga klase siyang tao, amuni klase leader ang aton, may i-complain ka pa? Mag-complain ka pa sa kay Moses? Nga meek na siya gani. And the Bible says he is not only meek, but he was very meek. And in the face of the earth, there was none like him. Grabe niya to. Meaning to say, si Moses gali nito. Doldo siya ang gintawag sa Ginoo nga maging leader. Pero ti kaugdang sini nga tao. Inang lang, hindi ka bala matahap magpalapit sa iya. Kay ka, ano lang gid siya iya, ya? Ang palawag, tanim lang term sa mga pamatanon. He is just a boy next door, no? Nang ordinaryo lang gid siya kaayo. Kagperti ka mapinaubuson nga tao. Kag wala sang tao nga parehas kaayo sa iya. Titiod kun amoy ini nga leader, ang leader sang Israel, ang nagalid sa imo, makomplain ka pa. Makomplain ka pa. Di, amo man atod sa aton kay iglesyahanan, amo sina ang ginapili sang Ginoo to lead the people of God. Basically tod amo ning mga tao nga may nagapossess ang sini nga mga virtues mo. No, just like Moses. So we cannot question the authority of Moses, and we cannot question the way he led the people of God because he was chosen by the Lord to be their leader. Kag isa gid ka dako tod nga factor nga ang maayo ya masiling kita maayong leadership ni Moses. Kay gapamati ni siya sa Ginoo. Kag nagaistorya gid ni siya sa Ginoo. Siya diin balagin hatag sang Dios ang Ten Commandments, hindi ba kay Moses? So si Moses is a kind of person nga intimate siya kaayo sa Dios, lapit gid siya. Within fact dito sa Mount ano na Sinai, di ba? When he prayed to the Lord and he fasted there, pagpanaog niya ang iya nga guya gasiga because of the presence of the Lord nga ara sa iya. So people like this, hindi tani ma-question ang ila integridad mga utod. No, lapit ni sila sa Ginoo kag ang gin lagi nahimod. Iya sang Ginoo kabubuton. And yet here comes Aaron and here comes Miriam who question the, you know, ang posisyon ni Moses because all we know nga they also wanted to share the authority nga ginhatag sang Ginoo sa kay Moses. But the Lord was angry, and the anger of the Lord kindled upon them. Okay? Ti anong application ta sinitod sa aton gintunan? Isa diri nga application, let us respetuhon tang mga tao nga ginbutang sang Ginoo sa ginatawag spiritual leadership. Kay sila na yang ginpili sang Ginoo. And second thing, okay, amuna tod nga criticizing them, you know, and being not in subject to their authority. It's just like a rebellion. Rebellion against the leaders nga ginbutang sang Ginoo is also synonymous to rebellion against God. Kaya ang Diyos ang nagbutang kina sa ila. Third application is, let's pray for our spiritual leaders. Deacons, elders of our church, most especially pastors, those who lead the Bible study, evangelists, and those who labor for the word of the Lord. They are not perfected. Hindi na sila perfecto, pero sila na ang ginagamit sa Ginoo. Respect to them, showing respect to them is showing respect to God Himself, no? And you know, criticizing them and murmuring against them is also criticizing and murmuring against the discretion of the Lord, and that the Lord was angry, and the anger of the Lord kindled upon Miriam and Aaron. No? So, siguro muning aton dirito da, no? Let's keep on praying sa aton mga alagad sa Ginoo, sa aton mga kasimbahanan, aton mga pastors, sa aton sila pangamuyuan. Good, kahit sila na ang frontliner sa aton ministry, sila na permi ang kitaon, kahit sila na ya ang number one target sang kaaway, no? So, ti amo na din yung natabuan, no? Sang ara ng leprosy sa kay Miriam, si Moses mangyapon ang nag-intercede sa Ginoo. After 7 days, na ayo man si Miriam. Actually, inangabalatian, incurable na natani mo. But because of the intercession ni Moses, the Lord listened to Moses. Okay? The Lord listened to Moses. Sa pagiga-application dire, hindi gigali tod nami tod nga maghandom kita sang otoridad nga hindi para sa aton. Ihatag ta na iya kung sino na yung gintawag sang Ginoo, ihatag ta na siya iya. Kaya ang tagsa kag isa sa aton, may aton lang kita nga obligasyon, may aton lang kita nga pagtawag. Kung ang Ginoo nagtawag iya kay Moses, ihatag ta na siya iya. No. Ang Ginoo nagtawag ya sa mga utod naton sa Ginoo ga pangabudlay sa pulong, iya tagtana sa ila. Kita may ginapaobraman niya ang Ginoo para sa aton, no? Ti amo na diretod no? Dirita na lang takpan ang aton ning pagistoryahanay in times kuno of conflict, avoid instant judgment. Hindi kita maghukom gilayon, no? Hindi kita maghambal, wag magsalita ng patapos kumbaga, no? And then we have to listen very carefully. No? Kaya ay siling sang Bible, 2 Corinthians 13:1, in the mouth of 2 or 3 witnesses, the word shall be established. And then, thirdly, let us speak humbly. Maghambal kita gani, in times ang disagreement, maghambal kita nga maugdang. Galatians chapter 6 verse 1, kaya base kita man ng timtaron, di matakasarang. And then let us pray intensely. Pangamuyo gid kita permi. Ara kita permi sa kabubuton sang aton Ginoo. So madamo gid nga salamat mga utod, no? Kag nga kitanay kita sa tagsa kag isa naton ka simbahan sa sininga Domingo. Okay? So may the Lord bless us all sa liwat ininyo kubos nga lagad si Brother Hill Gasataya, pakamayuhon kamo sang aton Ginoo.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At siyempre, ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay didiretso na sa ating pag-aaral. Nito pong nakalipas na mga pagtatalakay, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpili sa kalooban ng Diyos. At ilang bagay po na gusto nating bigyan ng buod at bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral. Natutunan po natin na pag sinabi natin God's will, ay hindi lang po ito sumasaklaw sa isang particular na desisyon, kundi yung katayuan ng buhay natin na talagang masunurin sa Panginoon. Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung kapanahunan or timing ng kanyang kalooban? At ano ba yung kaparaanan? Hindi po natin pwedeng ipilit ang isang bagay para lamang mag-fit in sa gusto natin, sa timing natin, o kaya naman po ay sa kaparaanan natin. Kailangan po ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa kanyang kapanahunan at siyempre sa kanyang kaparaanan. Naalala ko tuloy yung sinabi ng author na si Warren Wiersbe. Napakaganda ho ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa iba't ibang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Ang sabi po niya, kung okay ang iyong kahilingan, God says, go. Sige, okay yan. Pagka naman po ay mali ang kahilingan, marahil mali ang timing or kaparaanan, God will say, no. May mga times na ang sasabihin ng Panginoon ay slow. Ibig sabihin, it may be the right thing, but it's not yet the right time. So, slow down muna. Ano po? Mas magiging maganda yan kung kapanahunan ng Panginoon. And then of course, may mga times naman na ang issue po ay hindi necessarily yung ating timing o marahil yung kung kalooban ba ng Diyos. Minsan ang issue po yung maturity natin . Na ito po napakahalaga kasi kung ibibigay sa atin na kulang pa tayo ng maturity, then we will not be able to use it properly. So pagdating po doon, walang time frame yun kasi kung maturity pag-uusapan, merong iba na pag na-realize nila ang kakulangan sa maturity, ay mabilis po silang nagde-develop ng maturity. At meron namang iba na talagang it takes time, a lot of time, para yung maturity po ay ma-develop sa kanila. Kaya dito po sa ating pag-aaral, gusto nating maunawaan yung greater context. Ano po? Sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2, ito po ang sinasabi, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, napakahalaga na ating maiugnay yung paghahangad na malaman ang kalooban ng Diyos doon po sa ating pagsamba. Hindi natin pwedeng masabi na sinasamba natin ang Diyos kung tayo po ay hindi tumutupad sa kanyang kalooban. So, ang tunay na worshiper is a person na palaging inaalam ang kalooban ng Diyos at ito po ay

Kasi kabaliktaran ito ng kinasanayan natin. At kaya nga ang sabi ng passage, be transformed by the renewing of your mind. Sa isip, doon po nakalagay ang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. No? Bakit nga ba may mga bagay na pinipursue natin? Kasi tingin natin at nasanay tayo na yun ang importante. Bakit may mga bagay na hindi natin matigilan? Bakit may mga bagay na intentionally, yun ang pinipursue natin? And the simple answer to that, mga kapatid, ay dahil nakaprograma sa ating isipan na yan ang gustuhin, yan ang naisin, yan po ang hangarin. Yan po ang malaking problema. Kaya nga, kung mapapansin niyo po ang pinapaliwanag sa atin ng talatang ito, kailangan mabago yung takbo ng isip natin at yung kingdom values. Ano yung mahalaga sa ating Diyos, yun din ang maging mahalaga sa atin. Ano yung importante sa Kanya, yun din naman ang maging importante sa atin. So hindi lang siya yung magdedesisyon ka sa isang simpleng bagay, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa isang bagay na ito. You have to understand na nakapaloob ito sa mas malawak na usapin ng pamumuhay ng isang klase ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi lang basta isang desisyon. Kailangan po ay parte ito ng paghahangad at sabi nga ng paglalakbay natin patungo po sa isang uri ng buhay na nagbibigay lugod sa ating Panginoon. At pag nabago yung ating isipan, doon natin maintindihan. Sabi nga nung verse 2, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Doon pa lang natin talagang makikita pag nabago yung takbo ng isip natin. Kasi with a sinful mind, hindi po natin ma-appreciate, hindi natin makita, hindi natin maunawaan yung kagandahan ng plano ng ating Panginoon. So, tandaan niyo po, hindi lang tayo naghahangad ng God's will para hindi tayo magkamali. Kailangan maintindihan natin, responsibility natin na sambahin ang Panginoon at ang paghahangad ng God's will is not just to avoid mistakes. Ang layunin po ultimately is to glorify God. Siyempre, ayaw nating magkamali. Di ba? Ayaw nating later on, meron tayong mga regrets. So gusto nating maging wise, maging tama yung ating mga desisyon. Kaya nga, sabi natin nung nakalipas na mga pag-aaral, na kaya pala may mga pagkakataon, ano? Ito yung gusto mong mangyari, iba yung binibigay ng Diyos. Kasi maaari po na yung gusto mo at yung ina-accomplish niya sa buhay natin ay magkaiba. Yung gusto mo at saka yung gusto niya, hindi nagtutugma. At pagka hindi po nagtugma yan, obviously, ang mangyayari po dyan ay hindi natin hahangarin kung ano po ang kalooban ng Diyos. O kaya, malilito tayo. Bakit nagkaganon? Naalala ko po dati, merong isang larawan na kumalat sa social media tungkol po sa your plan and God's plan. No? At ang ganda ho ng pagkakalarawan nun eh. Yung your plan, para bang point A, kung nasaan ang ngayon, and then point B, which is the objective, the goal. At para bang ang simple-simple, no? From point A to point B, it's just a straight line. Pero yung God's plan po, may mga ups and downs, ups and downs. Di ho ba? Para bang hindi lang, it's not just about coming from point A and going to point B, na para bang isang diretso lang at simple lamang sana. Ang reality po may mga ups and downs. And we have to ask the question, Lord, bakit? Sinusunod kita, pero bakit tila may mga ups and downs, may mga challenges? Ito po yan. Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay hindi lang yung magamit tayo sa Kanyang gustong mangyari, kundi hubugin ang pagkatao natin. Yung mga ups and downs is part of the process. At ang hinuhubog ng Panginoon ay hindi lamang tayo para magawa ang kalooban niya, hinuhubog tayo so that we will become the person that God wants us to be. Hinuhubog yung pagkatao natin para tayo po ay maging ayon sa klase o uri na nais ng Panginoon na ating maging kalagayan. Kaya minsan kung medyo task-oriented ang takbo ng isip natin, yung bang akala natin it's just about the ano yung plans, ano yung goals, ay hindi po. Kailangan nating maintindihan na nakapaloob po dito ano po yung hinuhubog ng Panginoon sa ating pagkatao at pag nahubog po yan ay makikita natin ang napakagandang resulta sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga po, tandaan nyo,

0: Pag sinabi nating discovering and doing God's will, hindi lang yan basta gawin mo para hindi ka magkamali at wala kang regrets. Nakapaloob yun, of course. But the greater context would suggest na ang layunin ultimately for seeking God's will is so that we can glorify Him. Makapag-alay tayo ng isang uri ng pagsamba na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ho dito sa halimbawa sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 3. Ang ganda ho nito kasi Proverbs is wisdom writing ito. Ang sumulat po ay si Solomon. At alam natin, Solomon is the wisest man who ever lived. He was blessed by God with wisdom. At sa kanyang wisdom ay binahagi niya sa atin, paano tayo gagawa ng mga kapasyahan? Ano yung dapat nating pahalagahan? Pag ito pong mga bagay na ito sinalungat o hindi natin sinunod, may consequence to eh, kaya importanteng maintindihan. Ito po, Proverbs chapter 1, verse 1 to verse 3. These are the Proverbs of Solomon, David's son, king of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. Tingnan niyo po yan, ha? Nais ng Panginoon na tayo magtagumpay. Pero pansinin niyo po na yung konsepto natin ng tagumpay, kadalasan hindi sinusunod yung sinasabi rito. Kaya minsan po, sabihin mo na na-achieve yung gustong mangyari, pero yung process ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ba? Yung kapanahunan and maybe yung mismong decision is not pleasing to the Lord. Kasi po may mga guidelines and guardrails po yan eh. Ang sabi ng verse 3, ang gusto ng Panginoon is to teach people to live disciplined and successful lives. Maraming tao gusto yan eh. Pag naririnig yung success, wow, kanais-nais. Eh minsan ho, ang nakakalimutan natin, hindi lang naman ito tungkol sa kung ano yung merong ka eh. Minsan kasi ang problema po ng tao, yung bang masyado tayong nako-consume nung kaisipan po ba na ano yung meron tayo o kaya naman yung kaisipan na binigay ni Lord yung gustong-gusto mo, hindi natin dapat sukating tagumpayan dahil ang totoo po, dapat tayo ang tumalima sa Diyos. Hindi yung parang, Lord, yung desire ko, bigay mo ha. Well, kung yung desire mo ay aligned sa desire ni Lord, then no problem. Pero kung akala mo na parang paborito ka ni Lord dahil yung gusto mo binibigay niya, abay mag-isip-isip ho tayo. Eh hindi ho tungkol ito sa buhay mo para sumaya ka at para matanggap mo lang yung gusto mo. It's all about God working in our lives so that we can become the people that He wants us to be and we can do what He wants us to do. Kaya po, hindi lang ito tungkol sa makuha mo lang yung gusto mo. Kailangan maintindihan natin, nilikha tayo with, get blessed with time, talents, treasures, so that we can serve God. So, tatlong bagay po ang binigyang diin. What is right, just, and fair? Grabe, no? Yung right, ang ibig sabihin po, what is aligned with God's standard. At madalas po ang tao, ito yung pilit na kine-question o kaya naman ay gina-justify. Di ba? May mga times na gagawa ng mali, ang i-justify ay kung ano-ano. Ito po, as a Christian, ito po ang iiwasan nyo. May mga pagkakataong kasi may mga taong gagawa ng hindi tama o kaya questionable or i-justify ang isang action at ang sasabihin nila, eh bakit si ano? Eh bakit si ganyan? Alam nyo po, ang nakakalungkot sa statement na yon, ginagamit mo yung kahinaan, ginagamit mo yung kamalian ng isang tao para i-justify yung isang bagay na hindi mo dapat gawin. Yan po yun. Kaya kung nakikita niyo pong mali, eh huwag niyo nang gamitin. Nagkamali na nga yung isa. Ang gagawin pa natin, ipang-justify pa rin natin yon para gawin natin ang isang bagay na duda tayo kung tama at mali. Eh kung maliwanag pong hindi tama, huwag niyo na hong gamitin. Kung kahinaan niya yon, kung mali siya, eh bakit mo naman gagamiting lisensya sa paggawa ng mali yung ginagawang mali ng ibang tao? Kaya ho, simpleng bagay, ano? Gagawin mo yung tama, di mararanasan mo yung benefit ng tama. Pero yung tama na ipinilit mo lang, na akala mong yung mali na pinipilit mong tama, in the eyes of God, mali pa rin po yan At dahil mali pa rin yan, you will suffer the consequence. Halimbawa po, kumuha ako ng lason, nasa bote, at nilagyan ko ng label. At yung label po nakalagay, mineral water. Pag ininom ko ba yon at pinilit kong mineral water yon, walang epekto? Hindi po. Ganyan din. Hindi natin dapat pwede pagtulakan yung gusto natin. Kung maliwanag na hindi kalooban ng Diyos yan, kaya sabihin mo pa na bakit siya, bakit siya ganito, bakit siya pwede, huwag mong gamitin yung kamalian niya, kahinaan niya, para ipagpilitan ng isang bagay na maliwanag sa salita ng Diyos na hindi tama. Dahil lang mali, may consequence po yan kahit gaano ka pa kagaling mag-justify dyan. Sana po maliwanag. Pangalawa, so what is right? Pangalawa, what is just? Okay? Ito naman po, may kinalaman sa matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So justice in Proverbs reflects God's nature as a righteous judge. It deals with how we treat others, ensuring that everyone receives what they are due, neither more nor less. So ang idea po nito, mga kapatid, may mga pagkakataon kasi na yung bang may favoritism tayo, di ho ba? Nagkakaroon po ng hindi patas na implementasyon ang mga bagay-bagay. Minsan pag gusto mo yung tao, kahit mali na ginagawa, kinokonsinti mo. Pag hindi mo gusto tao, kahit tama ginagawa, lagi mong sinisita. Eh alam nyo, sa buhay na ginagalawa natin, minsan yan ang nagko-complicate eh. Minsan po, maliwanag tama, maliwanag mali. Pero pag nahaluan na po, kamag-anak, kaibigan, malapit sa iyo, ayan na. Minsan po yung tama, di ba? Parang pag hindi mo gusto, laging mali. Yung mali, nagmumukhang tama. Nagiging magulo yung pamantayan. Kaya nga, pansinin niyo po ngayon, nakikita natin yan sa mga nangyayari po sa mga balita, sa mga naririnig natin tungkol sa mga pag-implement po ng mga batas. Di ba? Pag may kinikilingan, obviously, para bang nabe-blur yung lines between right and wrong. Alam mo nang tama, alam mong mali. Bakit gagawin mo pa? Or bakit itutuloy mo pa? Bakit papayagan mo pa? Kasi nga po, it's never just an issue of right and wrong. Sometimes, nakokomplika tayo kasi hindi na yung pamantayan ng Diyos ang pinapahalagahan natin, kundi yung pagiging malapit sa atin ng isang tao, pagiging mabait sa atin ng isang tao, may utang na loob sa isang tao. So sometimes, nawawala po yung tamang sense natin ng right and wrong. So ang sabi po rito, what is right, just, ibig sabihin, kung talagang mali, mali, kung tama, tama, huwag tayo magpadala sa iba pang mga factors that will just complicate things and will create confusion. At pangatlo po, what is fair? Yan. Ito po, napakaganda, no? Yung fairness implies integrity and balance in all relationships and dealings. Naalala ko po, ang isang palaging batas ng aming magulang sa amin, every time na may hahatiin, kahit yan po ang pinakasimpleng bagay hanggang sa pinakakomplikadong bagay, merong rule na ginagamit yung mother ko, and this is wisdom. At ang sabi po, kung sino naghati, siya huling pipili. Ay naku, maniwala kayo, ang simpleng statement niya, pero subukan yung gawin niyan. Kung sino naghati, siya huling pipili. Ay talaga hong sisikapin mo hanggat kaya mo. Kung ang pinahati sa iyo ay bigas, baka bilangin mo pa o titimbangin mo ng tamang-tama. Bakit? Kasi sila pipili. So kung dinaya mo yan, kung nanglamang ka dyan, kung iniba mo yung timbang, sila unang pipili, you will suffer the consequence. Di po ba? Kaya nga, napakahalaga yung pagiging patas, fair. Kung babalik ta rin ang sitwasyon at ikaw yung nandun sa kabilang side at receiving end, magiging masaya ka ba? Masasabi mo ba na patas kahit saan ka ilagay? O, napakatotoo yan. Alam nyo, minsan ito problema ng tao. Actually, marami sa problema natin, dyan ang gagaling sa tatlo na yan. We fail to choose what is right. Ang dami nating yung mga gina-justify natin, yung mga decision natin, pilit nating iniiba ang kahulugan ng tama, umiimbento tayo ng mga pamantayan. If you look at society, it's what's happening. Di ho ba? Ang liwanag eh, sinabi ng Bible, eto, kanya-kanya tayo. Hindi, modernong panahon na, laos na yan, iba yan. Nung panahon lang nila yan, ngayon hindi. Mga kapatid, kailangan nating arali ng salita ng Diyos. But when it is very clear na isang bagay po ay mali, ito po ay mali. Huwag na ho nating labanan. sinabi pong mali yan for a reason. Sinabi pong ito ang tama kahit hindi mo gusto at binigay yan for a reason. Hindi lang po yan basta palamuti dyan or suggestion, baka gusto mong sundin. Hindi po. It must be made clear that these are written and given to us for a purpose. Tingnan nyo, ang dami nating mga mali na pinipilit nating sabihing tama. Yung tama, hindi ma-implement, ang daming sinasaalang-alang. Ayaw natin ng patas, gusto natin lagi lamang. Pag tayo nalamangan, galit na galit tayo. Pag tayo nakalamang, ang yabang tuwang-tuwa pa tayo. Di ho ba? Kaya tingnan mo resulta ng buhay. Hindi natin ma-enjoy ang gulo ng buhay. Hindi po dahil kulang sa pagpapala, kundi dahil kulang sa tamang ugnayan sa isa't isa. Kaya po pag sinabi natin God's will, magandang tandaan, God's will, umiikot sa Kanya, hindi po yung tayo yung sentro. Kasi minsan gusto natin tayo yung sentro, di ba? Sabihin natin God's will, pero gusto natin tayo yung iniikutan ng mundo, tayo yung nakakaranas ng pagpapala, tayo lang, yung tungkol lang sa atin, di ho ba? Minsan naalala ko dahil panayang ulan, ano? Halimbawa, nanalangin ka, eh Lord, sana tumigil na yung ulan para maisampay ko na yung mga labada ko. Yung kapitbahay mo naman, nananalangin, Lord, sana konting ulan pa para yung mga pananim ko ay hindi ko na kailangan magdilig pa. Eh ngayon, sino sasagutin? Parehas naman kayo. Eh baka naman pag inisip mo, ikaw pinaburan eh, wow, mas mahal ako ni Lord. Wala akong ganun. Walang nakakalamang, isang klaseng pag-ibig lang ang alam ng Diyos. It is perfect love. Wala hong mas mahal o hindi masyadong mahal. Pare-parehas lang ho yun. Perfect love. E misan tayo, pilit natin ginagawang paborito tayo ng Diyos, di ba? Parang gusto na sabihin na, mas mahal ako ni Lord. Pag sinabi mong mas mahal ka ni Lord, parang mo na rin sinabi na yung pag-ibig ng Diyos, iba-ibang uri. At yung sinasabi niya na walang pagtatangi, biglang nagkaroon ng pagtatangi. Siguro, mas maganda sabihin ganito. Kung tumatalima ka sa kalooban ni Lord, mas nag-e-enjoy ka doon sa pagmamahal ng Diyos. Kung hindi ka tumatalima doon, obviously, hindi mo ma-e-enjoy. Di po ba? Eh, gusto kang pagpalain ng Panginoon, eh, tigas ng puso mo. So kahit na mahal ka ng Diyos, yung katigasan ng puso mo will prevent you from enjoying God's will. Kung masunurin ka naman, so ano nangyayari ngayon? You enjoy God's will. Pero pantay lang ang pagmamahal. Yung appreciation natin dito nagbabago depende sa willingness natin na sumunod. So sana po naging pagpapala sa inyo ang episode na ito at maging hamon, ano po, na tayo ay maging masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
3: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig. ng Mindanao, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Magandang araw! Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos? Maganda na pasimulan natin ang reflection sa pasasalamat at pag-appreciate sa Panginoon. Hello, ako si Jo Cabrera Alabastro. May kasabihang, you will only learn to appreciate something when it's gone. Sa panahong binibigyan tayo ng napakaraming dahilan para magreklamo, ang dali-dali talagang magreklamo, no? At sa few seconds, few minutes, marami kang pwedeng masabi na negatibo. Ang iba-ibang weather, ang mataas na presyo ng bilihin, ang mataas mong uric acid, ang mataas na high blood, at kung ano-ano pang nagtaasan. But you know what? The antidote sa pagiging reklamador is to count your blessings and you name them one by one. Kasi mas madali sa atin makalimot kaysa alalahanin ang kaniyang kabutihan. Ang mga bagay na ina-enjoy natin, pansamantala lang yan. Halimbawa na lamang ay ang kalusugan. Isang Belarusian bodybuilder, si Ilya Golem Yefimchik. Siya po ay kilala sa larangan ng bodybuilding. Influencer po siya. Malaki ang katawan. 6-footer. Meron siyang 340 pounds na timbang. At ang size ng kanyang braso, mind you, 25 inches. Kung ikaw, ang bewang mo, 25 sana all, ay ang braso nitong si Ilya ay 25 inches. Braso pa lang. Ang laki na, no? Kaya monstrous ang tawag sa kanya. You could just imagine how big he was. 6-footer, 340 pounds. Ang diet niya ay 16,500 calories a day. Anong ibig sabihin nito? Meron siyang kinakain na mahigit 2 kilo ng steak every day. Wala steak. Tayo, wala steak siya. Punong-puno ng steak, ano? At 100 pieces of sushi. Wow! Across 7 meals. Dinaig ka pa sa 5 meals mo na 3 square meals tapos 2 merienda. Itong si Ilya ay 7 meals. Ganyan ang kaniyang diet. Sikat siya online dahil sa kaniyang training routine. Sa kalakasan niya, nagbubuhat siya ng barbell through bench press, yung nakahiga. 600 pounds yung kaya niyang i-lift. At pag nakatayo naman, 700 pounds. Malakas, maliksi, makisig. Halos kontrolado ang lahat ng galaw. Kaya ang tawag nga sa kanya ay mutant. Isang araw, nabigla ang kaniyang mga follower nang malamang siya ay inatake sa puso at nakoma. Few days after, siya ay pumanaw na. Psalm 73 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Itong passage na to, sinulat po yan ni Asaph. Isa po siya sa mga worship leader ni King David. Psalm 73 was authored by Asaph. Alam na alam niya na ang kalusugan ng tao at ang kalakasan ng tao ay hindi mapanghahawakan. Alam na alam nating lahat yan. And just recently, ang famous doctor na si Dr. Willie Ong ay nag-share ng kaniyang journey sa pagkakasakit. Ang doktor na masipag magbahagi ng kaniyang expertise para pangalugaan ang kalusugan ng nakararami, lalo na ng mga senior. Nako, mahal na mahal siya ng aking mother. Talagang pinapanood at pinapakinggan ang kanyang mga advice. Ang doktor na masasabi mong halos kabisado na lahat. How to manage stress, how to manage weight, how to manage cancer. Was diagnosed to have a very rare form of cancer sa tiyan o tinawag na sarcoma. Sabi nga, April 2023, naramdaman niya yung sintomas. Meron siyang matinding pagkapagod, nahirapan siyang huminga, nahirapang lumunok. Una niyang inakala, signs of aging, tapos mamamanage naman ito since ang dami naman niyang alam sa medisina. Pero naging persistent ang symptoms at sinamahan pa ng matinding back pain. Ang tao na kinikilala ng nakararami na espesyalista, mahusay sa larangan ng medisina at nakapagpagaling ng marami. Suddenly, he was sick. Suddenly, he could not take care of himself. Suddenly, yung mga pagkain na dati niyang na-enjoy gaya ng pakwan, ngayon ay lasang kalawang dahil sa kanyang chemotherapy. Pero ang na-amaze po ako sa kanya, there are things na pinagpapasalamat niya sa kabila ng ganitong kalagayan. Of course, he has rants. He has negative comments, pero ang na-filter ko lang ay sa kabila nung nahihirapan siya, there are things na pinagpapasalamat niya. Una, yung doktor na tumingin sa kanya sa abroad, na nalaman yung kanyang kondisyon. Of course, yung capacity niya na bumili ng gamot na mamahalin at ingatan ng kanyang sarili, or the best medicine that he could afford ay nararanasan niya. At sa kabila ng naharap siya sa matinding health concern, he still has the strength to share this to the public and even the courage. Kasi for sure, marami pa rin yung mambabash sa kanya dahil natural sa atin yun eh. Doktor ka, di mo kayang pagalingin yung sarili mo. Kaya lang masakit po yun kapag ibinalik sa tao, no? Yung mga kaya mong gawin. And then suddenly, di mo na pala kaya kasi ikaw ay mahina na. Yung realization na you cannot do something anymore because of your limitation, ay it humbles you. And the only thing that you can do is to go to God and ask for help. God, ask for wisdom, ask for strength. At ito nga si Doc ay nag-appeal sa public that we pray for him. Panalangin natin siya, yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Siya na may status na halos alam lahat ng hack, ano, how to be healthy. Sabi pa niya, he may or may not make it, pero nakahanda siya. Bagay na hinangaan ko rin. Nakahanda siya na harapin ang posibilidad ng kamatayan. And hindi niya sinusugarcoat yung kanyang situation. He knew na nasa dulo na ang kanyang buhay. Bagamat 60 years old lamang ito. But of course, hindi natin alam pa. Let's pray. Sa kalooban ng Panginoon, let's pray na bigyan siya ng patuloy na kalakasan at maayos na isip habang nagbabahagi siya sa Facebook, kasi ang laki ng influence ng doktor na ito. And appreciate ko rin yung sinabi niya na sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagkasundo silang muli ng kanyang dalawang anak. And I believe and I hope na ma-renew ang faith niya sa Panginoon. Our strength, our resources, our health, our wisdom may fail, but always remember that God will and will always be the strength of our hearts. At habang tayo ay mayroong kalakasan, nakikita natin, na-enjoy natin yung trabaho, bagamat may pagkakataon na nahihirapan ka pumasok sa trabaho, nakikipagsiksikan ka sa jeep man yan, o sa bus, o sa tren, magpasalamat pa rin dahil kaya mo pang umakyat, ano? Ako po eh, nilalakad ko yung kahabaan ng Ortigas. Kung ikaw ay taga Ortigas, alam na alam mo yung medyo challenging na lakad mula sa pagtawid, ano, sa MRT papunta sa Mega Mall, papunta sa kung saan ka mapupunta, sa opisina man yan o sa pabrika o sa eskwelahan. Nako, napakahabang lakarin po talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi nakakalakad, nakakapag-exercise at kaya pa ng mga paa na maglakad. While we still have the strength, the energy, ibuhos natin ang lakas sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pag-a-appreciate sa goodness ng ating Diyos. Dahil alam nating lahat na iyan ay temporary lamang.

buang-buang. Kay wala sila makahibalo nga sila nagahimo sing malaot. No, ano ini ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang hambal diri ni Solomon, kung magpalapit ka sa templo, wala sing sala nga magpalapit ka sa templo, andaman nimo ang imo nga mga tiil. Kay nga man, base kung sala ang pagtikang sang imo nga tiil. Wala malain ang pagpalapit sa templo. Nangin malain ini kung sala ang pagtikang nimo sa sulod sa templo. Anong but silingon sa isang pagtikang diri nga bantayan naton ang aton nga tiil? Kaysa pagpalapit naton sa templo, nagapalapit kita sa presensya sang Diyos. Kag indi gali pwede nga ang aton nga pangunauna, ang aton nga tumanon agod sa pagsimba kag sa pag-alagad sa iya. Kundi, kung ano ang ginapahayag niya sa imo kag sa akon, amo inang aton sundon. Kaya amo ina ang butang nga ginatudlo kag ginabaton niya. Amo ni nga ang ginambal niya diri sa aton kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Ano ba't silingon sini? Kung nagapangalagad kita sa Ginoo, pamati kita. Hindi lang kita diretso nga maghalad. Kibasi ang aton halad, halad sa mga buang-buang. Na sa Biblia ining buang-buang, hindi ni ang tao bala nga nagalagaw o tuadlaw nga nagauba o kung damo sang higo ang lawas niya o kung gasinggitan dira sa tunga sang dalan, hindi amo nabot silingon. Ang pulong drigli nga buang-buang, amo ining tao nga normal man niya katulad sa aton, apang wala sing paganghop, wala sing ginatawag na ton spiritual insight. Ang mga butang nga ginahatagan niya kabilyanan, amuya ang mga butang nga kangilaran sa tubahan sa Ginoo. So amo ini, gani ko lang taon na ton sa sini nga dinan sa kasulatan, masapuan na ton. Nga importante gali ang tagipusoon, importante ang aton gali nga kaimtangan sang aton tagipuson samtang naghahalad kita. Kay nga man, kung ang halad na ton, dako mana, malahalon mana, apang aton tagipusoon, hindi amo ang aton ni paghalad. Suno sa Manugwali Kapitulo 5, paghalad ina sang mga buang-buang. Gani kun aton ilang taon diri ang ginatudlo sa sininga dinan sa kasulatan sa aton, ang tagipusoon importante gid. Ang tagipusoon sa manugulad tam-an gid ka importante kumparar sa iya nga ginahalad. Kung ang tagipusoon sa manugulad insakto, ano man ang iya ginahalad, insakto man ina. Apang tagipusoon sa manugulad hindi insakto ang iyang halad, wala man ina sing kabilyanan. Gani bisan si Jeremias. Jeremiah chapter 29 verse 13, ano ang ginambala dire sa aton? Pangitaon ninyo ako kag makita ako. Kun pangitaon ninyo ako sa bugos ninyo na tagipuson. Dire kun aton yalang taon sa sininga dan sa kasalatan, makita naton kung ano ang kabilanan sa aton na pagalad. Kung ginapangita naton ang kabubuton sang Ginoo sa aton nga pagsimba, paghalad sa iya, nga na aton paghalad, mangin may ara dako nga bili sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kagbatunong niya. Ti sa sininga din na lang sa kasalatan, sa Salmo 20, ang handom diri kag ang pangamuyo sa katawan sa Israel, nga batunon sang Diyos ang halad ni David. Kinakita nila ang tigipuso ni David, insakto kag nagkakaigo. Now it doesn't mean nga wala naging sang sala si David. Madamo sa kapaltahan si David. Kaya isa lang kabutang makita natin sa pulong sa Ginoo nga siya isa katawo nga tam-an kalapit ng relasyon sa Ginoo. Nga sa tion niya batsagan niya nga may sala nga nagatapik sa ikabuhi. Kag kung nakita niya ini, madasig siya na magpalapit balik sa aton na Ginoo. Gani kung aton niya lang taon. Gani mga abyan, kagutod sa Ginoo, importante dali. Sa tion, ngayara kita sa adlaw sang kagamo, sa adlaw sang kabudlayan, o kung sa adlaw sang kapiutan. Kabay pa,
nga magpalapit kita sa Ginoo sa pagpamati sa iya. Nagsubong man nga ang aton nga mga halad gabay pa nga padayunon naton ini suno ug ayon sa kabugut-on sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa lamang tabuhi. Sa madaso naman yung broadcast naton, ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.

0: Good morning. Welcome na sa ating programang Balik Kita sa Umani. Ano sa ingin yung amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Usap-usap sa ka oras, uban-uban kita sa paghisgot-hisgot unsay mga katikaran ng atong pagpanguma, especially diri sa Rehiyon 11 o Rehiyon 12. Well, kumusta man? Thank God na for the past 2 days mula nakatagamtam na yun tag-ulan-ulan. Especially diri sa Davao City, diha sa Bansalan. It's just good, bati ko dira man sa aton sa
1: Yuta atong ampingan mo tubuang
0: South Cota Bato, nakaulan man, especially dyan sa lugar sa Santo Niño. Ayan, good morning sa tanan naton mga amigo nga naka pamati sa aton karon via 1062DXKI. Mayong buntag sa atong mga kaumanan diri sa 1197DXFE. Og sa tanan natong mga partner nga nakaminaw nato. Sa atong mga Facebook Live. Ayan, or sa YouTube. Sama aning atong partner si Sir Mark Ferdinand Amorte. Sir, good morning. Oo, kumusta man dira, sir? yes, of course. Katong mga mahilig. Oo, gusto mahibalo about kaning atong kahoy. Pinasahi nga kahoy. Ayan, of course, so sa atong mga partners nga, please inform us kung diin ka mo, asa mo karon, kumusta man po ang ato ang sitwasyon diha. So later on, atong tanawon ang ato ang mga news o weather updates, pinaagi sa DOST Pag-asa, of course.
1: Well,
0: kumusta nga itong mga mag-uuma? Sayo pa kayo sa buntag, nag-pangisikay-sikay na, nag-adto na sa ilahang mga kaumahan aron na, of course, no? Andamon, unsay pwedeng andamon. Later on, natong hisgutan sa atong Agri di Punto. O kaning preparation, ulahi na ba ang tanan sa atong pagpreparar, especially sa El Nino phenomenon? Of course, ang atong Agri News. Unsa kay mga panghitabuan ning atong Rehiyon 11 o Rehiyon 12? O katong naminaw na to via Facebook Live. Good morning sa tanan. O naimbag na aldaw sa iyo. Amin ni Jay kabsat nating mga Ilocano. Tayo pa kayo ni si Madam. Of course, mga partners na to sa coffee industry. Uy, daghan-daghan tag na meat. Sa ato ang coffee industry, no? Of course, cacao industry put. And yes, akong patong partner, amoni akong ginatingala gyud sa kaning ginatawag natong natural nga pamaagi o organic agriculture o sa ato ang kaning gitawag natong pagpanguma na kung pwede dili na tamamalit. Yan, good morning diha, Sir Darwin Tinasas Charles. Kumusta, sir? And of course, Sir Ed Sonsa. Good morning. Thank you very much for being with us this morning. Balik kita sa uma. Yan sa tanan nato mga partners nga namati sa ato ah. Especially mga partners nato diha sa Balutakay, sir. Good morning diha ninyo. Oh, si Kuya Erwin, naghulat-hulat ko, wa man nakalusot. basig naigi ano kay mamalit unta mi o kaning host. No? And kay ang among tubig diha medyo nawala naman. Mhm. Pero sa umamalinaw ang hangin. And yes, sa tong partner diha sa DAATI 11, Ma'am Olivia Gatos. Ma'am, good morning. Kumusta po kayo? Oo. Manatay mga libre din training sa pinaagi sa DAATI hanga anang learning hub, e-learning hub. Ako nakat-on jud po ko diha sa kape. Dali ra kayo. Daganon pinaagi sa inyohang mga cellphones. Of course, part sa atong Digital Farmers Program. And Sir Otoy sa RCPC Davao, good morning. Sir Otoy Gutierrez, see you by Monday, God willing. Ano? Mm-hmm. Natay himuon ani nga may nga murag agreement in between atua ha collab tagamay ani nga tua nga ginahimo. Mm-hmm. And yes, of course atong kauban karon ang atong duha ka partner sa technical side, si Kuya Anson Guadalupe og si Kuya Julius Malyabo. Good morning ninyo diyang duha. Okay lang baton signal dira. Yes, of course mga partners na to nga sayo pa kay sa kabuntagod na. O nagdala na dito og mga ano. Nanguha nag nangumprada na kay diha sa to sa bangkiruhan dari sa ato sa Toril Market. Of course, diha pud sa Agdaw. Ayan, of course, ato mga partner diha sa USM Extension, Ma'am Rachel Digdarisi Umpuk. Kumusta man diha, ma'am? Og sa ato ang mga partner sa Animal Science Department, Doc Joy, good morning. Ayan, sa itong pagbalik ang atong Agri News, oras alas 6:14 na sa buntag. Humanini.

Gala, welcome sa tong Agri News, September 12, 2026. O para sa tong mga headlines, magsige nagbukas ng coffee at cacao centers. DA 11.

Inaghahanda ang rehiyon sa El Nino. At DA-12 nag-spray kontra RSSI sa Tubuhan. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura ngayong Linggo. Pinalakas ng Magsigi Multipurpose Cooperative o Magsigi MPC ang suporta nito sa coffee at cacao industry sa Calinan, Davao City matapos na formal nabuksan ang Coffee Processing Center at Cacao Training Center noong September 8, 2026. Ang pasilidad ay sinuportahan sa pamamagitan ng partnership ng Magsigi MPC, GIZ at Medari sa project kasabay sa pagdiriwang ng ika-18 anibersaryo ng kooperatiba. Ayon kay Magsigi MPC CEO Agripeno Torres, mahalaga ang pagtutulungan ng mga staff at development partners upang maisakatuparan ang proyekto. Ipinaliwanag naman ni Regional Division Head Richard Rosales na makatulong ang mga pasilidad sa pagpalakas ng kakayahan ng kooperatiba sa agricultural enterprise development at pagsasanay sa membro at komunidad. Binigyan din naman nang MEDA ang kalagahan ng pagbibigay ng oportunidad ng sa kabataan na habang tiniyak ng katuwang ng organisasyon na patuloy ang technical support at sa Cacao Training Center. Sa ilalim ng Test Diabetes Program for Cacao Establishment, layunin ng training center na magbigay ng practical at competency-based na pagsasanay at maiugnay ang mga natutunan sa aktual na kabuhayan at enterprise opportunities. Sa ibang balita naman, nagsagawa ang Department of Agriculture Region 11 at Bureau of Agricultural and Fishery Standards ng Monitoring Assessment sa Participatory Guarantee System, Davao Organic Farmers and Advocate Association o PGS DOPA upang matiyak ang pagsunod nito sa Philippine National Standards para sa Organic Agriculture. Pinangunahan ng DA-11 Organic Agriculture Program at Regulatory Division and Monitoring, katuwang ang Agricultural Training Institute at Davao City Agriculture at Sete City Veterinary Office. Sinuri ng monitoring team ang pagpatupad ng correction at corrective action plans ng asosasyon mula sa mga nakaraang evaluation. Kabilang sa mga minomonitor ang 5 organic farms at iba't ibang bahagi ng Davao City na may crop production at animal production activities. Ang PGS DOFAA ay isa sa 3 accredited PGS core group sa Davao Region. Ang Participatory Guarantee System o PGS ay isang locally focused quality assurance system na isinagawa mismo ng mga farmers at nagsilbing mas abot kayang alternatibo sa third-party certification. Matapos ang monitoring, kailangan magsumite ang asosasyon ng katanggap-tanggap na correction at bagong corrective action plan para matugunan at matukoy o ang mga natukoy na findings at mapanatili ang kanilang accreditation. Ayan, shout out pala sa ating PGS DOFAA and Permacultura Davao. Of course, with Sir Darwin Tinasas Charles. Congratulations sa inyo. Sa ibang balita naman, nagtutulungan ng Department of Agriculture at iba't ibang agricultural stakeholders sa Davao Region sa pagbuo ng mga programa at budget priorities para sa fiscal year 2028.
Isinagawa sa Davao City ang unang batch ng joint planning exercise para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental.

Capital. Lumahok dito ang mga lokal na pamahalaan, congressional district offices, civil society organizations, agricultural and fishery council, national government agencies, academe at iba pang partner institution. Sinuri at binalidate ng mga kalahok ang mga proposed programs, activities at projects ng DA habang tinukoy ang mga lokal na pangangailangan at hamon sa implementasyon. Sa isinagawang survey, nanguna bilang hamon ang climate change at extreme weather, kasunod ang mataas na fuel at input cost, limitadong market access at trade barriers, mahinang infrastructure at logistics, kakulangan ng financing at mababang productivity at mechanization. Kabilang sa mga iminungkahing tugon ang climate smart agriculture, financial at input support, infrastructure technology, market expansion, capacity building at resource management. Dito naman sa Region 12, pinalakas ng Department of Agriculture Region 12 ang livestock-based livelihood ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat matapos i-turnover ang 2.6 million goat multiplier project sa Masyag Coffee Growers Agrarian Reform Cooperative o MACARGO. Isinagawa ang turnover sa Barangay Masyag, Bagumbayan, Sultan Kudarat sa ilalim ng National Livestock Program. Kabilang sa proyekto ang bagong tayong goat house, 48 upgraded goats at isang forage chopper at mga animal at zoological supplies. Layunin ang intervensyon na mapalawak ang livestock-based livelihood ng mga benepisyaryo at mapalakas ang agricultural enterprise development sa komunidad. Inaasahang magsisilbi rin itong dagdag oportunidad para sa diversification ng kabuhayan ng mga membro ng kooperatiba habang sinusuportahan ang pagpapaunlad ng livestock production sa Rehiyon 12. At sa ibang balita naman, pinaiigting na Department of Agriculture Region 12 ang paghahanda sa early interventions laban sa posibleng epekto ng El Nino sa Soxargen. Batay sa seasonal climate outlook na pag-asa, inasang makakaranas ang karamihan ng bahagi ng Mindanao ng generally near normal rainfall mula sa September hanggang October 2026. Gayunman, inasang magiging generally below normal ang pag-ulan mula Nobyembre 2026 hanggang Enero 2027 as magiging malawak ang below normal condition pagsapit ng Disyembre. Dahil dito, pinapalakas ng DA-12 ang paghahanda upang mabawasan ang posibleng epekto ng tagtuyot sa agricultural production. Kabilang sa paghahandang isinagawa ang maagang pagpaplano at pagpapatupad ng mga intervention para matulungan ang mga magsasaka na maaangkop sa inaasahang pagbabago ng kondisyon at panahon. Layunin ng hakbang maprotektahan ang produksyon, kabuhayan ng mga magsasaka at food security sa rehiyon sakaling lumala ang dry conditions. At para sa ating panghuling balita, nagsagawa ng Department of Agriculture Region 12 ng ceremonial spraying ng biological control agents laban sa Red Strip Soft Scale Insect o RSSI na patuloy nakakaapekto sa tamaniman ng tubo sa Colombia, Sultan Kudarat. Isinagawa ang intervention noong September 8 at 9 bilang bahagi ng agarang pagtugon ng DA sa pest infestation sa lugar. Katuwang ng DA-12 ang Sugar Regulatory Administration Office of the Provincial Agriculturist ng Sultan Kudarat at Office ng Municipal Agriculturist ng Colombia sa pagpapatupad ng pest management. Layunin ng biological spraying na papigilan ang pagkakalat ng RSSI, mabawasan ang pinsala ng taniman at maprotektahan ang produksyon ng mga kabuhayan ng mga sugar cane farmers.
Ayon kay DA-12 Regulatory Division Chief Dr. Neil Duton, mahalagang hindi lamang ang pagkontrol na sa peste kundi pati na ang pagpigil ng patuloy nitong pagkalat, at binigyan diin niya ang kahalagahan ng regular na monitoring, tamang pest management practices at coordination ng mga ahensya at magsasaka.

0: Balik Kita Sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agridi Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agridi Punto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agridi Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Yan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa mga Agridi Punto with Kuya Janus Lakihon. Ang atong topiko karon, ulahi na ba ang pagpangandam? Before na to na isgutan, shout out dada kay Carlos sa gabain. Long good morning. Thank you very much for being with us this morning. Din ka karon nagabiyahe. Halong always sa imuhang pagbiyahe dira. Of course, ato mga partner dia sa Sambuanga. Good morning ninyo tanan diha. And yes, ang atong gihisgutan. Ulahi na ba ang pagpangandam? Baha sa Luzon, El Nino sa Mindanao, sobrang tubig sa usa ka bahin sa nasod, kakulang sa tubig sa Pikas o karon. Na ako'y usa ka pangutana, ulahi na ba ang pagpangandam? Kung ang uban nga uma, nalumos na ang uban nga uma, nagatubang sa hulaw, ulahi na ba ang tanan? Dili pa gyud. Pero kinahanglan magsugod kita karon. Mga kaagri sa miaging mga simana nakita nato kung unsa ka kusog ang epekto sa baha sa atong mga komunidad, especially de sa Luzon. Ang kusog og dugay nga ulan nakapahinabo og pagbaha og landslide sa daghan nga lugar. Og kung ang tubig musulod na sauma, dili lang tanom ang mawala. Hani ang mawala, kita ang mawala, ug ang food supply mahimong maapektuhan. Kay ang mag-uuma, dili lang nagtanom sa iyahang kaugalingon, nagtanom siya para sa atong merkado, para sa mga pamilya, para sa tibuok nasod. Samtang sa Mindanao, lahi usab ang hulga. Ang pag-asa, nag-report nga kita karon naana sa moderate to strong El Nino o gilauman nga magpadayon kini sa umaabot nga bulan. Meaning, adunay posibilidad sa mga ubos nga ulan, dry spells o drought sa pipila ka lugar. O sa agriculture, ang kakulang sa tubig, dili gamay nga problema. Kung walay igo nga tubig, lisod ang pagtanom. Kung maubos ang produksyon, maubos po ang supply. O kung maubos ang supply, mapektuhan ang presyo sa pagkaon sa atong pamilya. Yan, kumusta man dyan na Kuya Ernesto Tartado sa inyo lugar? Hopefully, nakaulan na. Mga ka-agri, mawakin niya atong Agri Insights. Ang atong pagpangandam dili dapat para sa baha lang. Dili pod para sa El Nino lang, kinahanglan para sa duha ka extremes. Too much water or too little water. Mao nga karon pa lang maghimo na ta. Kung mahimo na ta o mahimo na nato, limpyuhan na ang at ug ayuhon ang drainage, susihon ang irrigation systems, magtipig og tubig, magharvest og rainwater, magpangandam og drought tolerant nga binhi, magdiversify sa tanom, dili kay isa lang kabuok, o gamiton ang weather or climate information sa pagdesisyon kung unsa ug kanus ang magtanom. Good morning dayday sa ato mga partner sa Crow. O climate resilience, no? Office. So dili kinahanglan perpekto ang atong buhat. Ang importante magsugod na ta. Ulahin na ba? Balik ta sa atong pangutana, ulahin na ba ang pagpangandam? Kung ang imong uma nabahaan na, dili na nato mabawi ang tanom nga naanod. Kung ang usa ka crop na pakels na, dili na nato mapungan ang nahitabo. Pero mahimo pa nato pangandaman ang sunod nga tanom. Mahimo pa nato ayuhon ang drainage, mahimo pa nato protektahan ang binhi, mahimo pa natong tipigan ang tubig. Mahimo pa nato usbon ang cropland, mahimo pa natong paligunon ang insurance ug disaster preparedness. Ug labaw sa tanan, mahimo pa natong makat-on gikan sa nahitabo. Mao nga dili pa ulahi ang tanan. Pero mas ulahi kung maghulat pa kita. Sa istorya ni Jose sa Genesis 41, adunay pito ka tuig nga kadagaya sa Ehipto. Pero si Jose wala naghulat nga moabot ang kagutom. Nag-andam sila samtang maayo pa ang kahimtang, nagtipig sila, nagplano sila, ug tungod sa ilang pagpangandam, adunay pagkaon sa panahon sa krisis. Mausab kana ang atong leksyon karon. Ang pagpangandam dili timaan nga nahadlok kita. Timaan kini nga responsible kita. Mga kaagri, mao kini ang atong punto. Dili nato mapungan ang baha, dili nato makontrol ang El Nino, pero mahimo nato nga dili pariho kadako ang kadaot. Ang pangutana, dili mahitabo ba ang sunod nga disaster? Kay kabalo kita nga dunay umaabot nga mga extreme weather events. Ang mas importante nga pangutana, unsa ang akong gibuhat karon aron mas gamay ang atong mawala ug mas dali kita makabangon. Kay ang disaster preparedness dili lang trabaho sa DRRMO. Apil ang agriculture, apil ang LGU, apil ang farmers organization, apil ang household, apil kitang tanan. Sa atong mga mag-uuma, ayaw hulata ang hulaw aron mangitag tubig. O gabi pa lamang, no? Medyo kusog-kusog itong ulan. Nakaipon ba kita? Ayaw hulata nga baha aron mangandam. Paminawa ang pag-asa advisories. Pakigsabot sa inyong agriculture office o planohon ang inyong uma base sa kondisyon nga mahimo natong atubangon. Sa itong mga LGUs o national agencies, ang early warning kinahanlan mahimong early action. Salamat diha sa DA Region 12. Early action. Dili lang advisory, dili lang meeting, dili lang report. Action po. Ug sa atong tanan, ayaw na to una-una nga ang disaster preparedness trabaho sa gobyerno. Kay kung ang uma andam, mas andam ang pagkaon. Kung ang komunidad andam, mas dali ang pagbangon. O kung ang food system ligon, mas protektado ang pamilya o atong mga pamilya. Ako si Kuya Janos Lakihon, o gini ang Agri di Punto. Ulahin na ba ang pagpangandam? Dili pa. Pero ang pinakamaayong panahon sa pagpangandam, mao nga wala pa moabot ang krisis. O kung ang krisis, ani ana ang ikaduhang pinakamaayong panahon mao ang karon. Dagang salamat ug balik ta sa uma.
0: Balik kita sa uma.

0: Good morning!
1: Ani ana? Ang programang alang sa mag-uuma, ingon ang gusto mang mahibalo, unsaon ang pagpanguma. Balik ito sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma, at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana, mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik ito sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado, atong hisgutan. Balik ito sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik ito sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik ito sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
2: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
3: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
4: Ayan, welcome back sa itong programang balik kita sa mga agritips with Kuya Janos Lakihon. Good morning, Daddy, ha? Kay Engineer Bete Pizanias Kelly. Kumusta diya, ma'am? Nakaulan ba diya, ma'am? Mami Ellen, good morning. Ay, uy, Saiki. Ning, kumusta dyan sa Japan nakan? Ohayo! Ayan, mga partner na to. Good morning daw kay Jennifer. Shout out daw sa tanan, naingon pa atin ni Ate Mercy Bautista. Hello kuya, dili paulahi ang tanan sa pagpangandam. Yes, tinood yun na, no? Share naman ang atong mga pages kay para ma-share po o makaibalo po ang tanan. Na di pagyud ulahi. Well, ang atong agri-tips karong buntaga, istoryahan nato ning ginaingon nato nga saon man gid nato ning pagpatubo ang atong kapi ug gulay kung tubig mismo nagsugod na sa kawad-on. Init na adlaw ug ang yuta ug gulay nanginhanla ng tubig, ang kapi nanginhanla ng tubig, pero ang atong water supply hapit na mahurot. Ug kung magpadayon ang kainit, ang pangutana dili na lang asamanta manguha og tubig, kundili unsaon na to nga dili mausik ang matag patak.

0: So, mao ka na ang ato ang istoryahan karon sa atong agri-tips. Karong adlaw, balikan nato sinong karning o sa kamag-uuma diri sa bansalan nga nagtanong mo kape o gulay na siya pizza, sili kamatis, talong o gokrat, kaliwala sa iyang mga kape. So, mao nga ang kong pangutano nato siya, nung coffee farmer ka o vegetable farmer? Matubag, pariho, basta na ay mapalit sa merkado, ha? O sa kabuntag, may gawa sinong kardin, dalang iyang tasa sa kape, pagabot sa uma, mitanaw sa langit, hayag, o init, mingon siya. Alas 7 pagani, murag alas 12 na. Paglibot niya, nakita ang medyo nagluya nga pipila kagulay, gikupta niya ang yuta o guga sa ibabaw. Dayon iyang gitanaw ang water drum, hapit na mahurot, o mingon siya. Kung magpadayon ni nga kainit, dili na tamangita og tubig. Inahanlan makaton na ta sa pagtipig ni ini. Ug kana ang atong istoryahan karon, kape plus gulay unsaon pagtipig sa tubig sa uma. Una, tabuni ang yuta. Mulching. Nakita ni Nong Carding nga expose kayo ang uban niyang vegetable beds. O kana bitawng isprihan gyud nimo ang imong yuta kay para huwag sagbot. Ha? Diretso sa adlaw, diretso po ang pagkawala sa moisture. Mao nga nangulekta o rice straw o dahon o limpyo nga farm residues. Ha? Take note ha, limpyo nga farm residues o gihimo niyang mulch. Iyang gibutang palibot sa tanom pero dili direktang nakadikit sa punuan. O distansya hipod gamay. Ugmingon si Nong Carding. Ang kape na ay kahoy nga pang shade ang yuta kinahanlan pod og habol. Ah. Ang mulch makatabang sa pagminos sa evaporation, pagpabugnaw sa soil surface ug pagpugong sa sagbot og pagpanalipod sa yuta kung kusog ang ulan. Pero gap reminder o good agricultural practices. Limpyo nga mulch ang gamita. Ayaw gamita ang materyales nga dunay grabe nga sakit o pest infestation. Ikaduha, saktuhi ang irrigation. Nakita ni Nong Carding ang iyang mga anak nga nagpatubig sa mga gulay pero hapit na udto. Mingon siya, "Anak, kung mahimo sayo sa buntag o hapon, ta magpatubig. Ug tan-awa una ang yuta." Kay dili kinahanglan nga patubigan ang tanom tungod lang kay naabot na ang schedule. Tan-aw na to una ang moisture o kondisyon sa tanom. Kung ugana o kinahanglan, patubigi. Kung basa pa, pwede pa maghulat. O kung naamoy irrigation system, siguraduha nga dili magtagas ang hose o pipe o connection. Kay usahay, dili di ay kulang ang tubig naalang sayop sa lugar. Og sa gap o good agricultural practices, importante usab na limpyo og luwas ang source sa tubig. Ayaw gamit ang tubig na posibleng makakontaminar sa sewage, manure, basura o farm chemicals. Ikatlo, himua nga water bank ang yuta. Maone ang nasabtan ni Nong Carding. Dilitan ang water conservation na sa drum. Ang yuta mismo mahimong water storage. Kung maayo ang soil structure, adunay igo nga organic matter, mas maayo ang infiltration sa water holding capacity. Mao nga dili niya sunugon ang tanang farm residues. Ang angay nga residues mahimong mulch o compost. Sa vegetable beds, ang compost makatabang sa soil health o tarong nga kalidad sa pag-abit. Sa coffee area, ang organic residues makatabang sa pagtabon sa pagpanalipod sa yuta. Busa mga kaagri, kung gusto nimong tipigan ang tubig at timana ang yuta. Ikaupat, ang kahoy o crop arrangements. Nabantayan ni Nong Carding ang coffee trees, ilalom sa hustong nga landong, mas dili-dali ma-stress ang kainit. Mao ang iyang gimanage ang shade trees. Dili sobra, dili kulang. Kung sobra ang shade, mahimong kulang kahayag sa air o ang airflow. o kung walay shade, diretso kayo ang kainit sa tanom o ugyuta, mao nga coffee plus vegetable system, kinahanglan tan-awon, asa ibutang ang gulay, asa ang kape, asa ang shade, asa dali mauga, asa magpundo ang tubig, kana ang agroforestry banking. Dili lang daghag tanom, kundili saktong kombinasyon og arrangement. Of course, ang ikalima, kung bakilid ang umaayo, pasagdi nga ang tubig, mudagan diretso paubos. Mauni ang gitun-an ni Nungkarding ang counter-based practices og salt principles o sloping agricultural land technology principles. Now, so, kung gusto mo masayon pa na, bisita lang diha sa Mindanao Baptist Rural Life Center, Inuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Kapangitaan si ang atong director diha, Pastor Jethro Adang. Sa bakilid og vegetable barriers, no, ginabutangan na og atong mga headstraws. So, ikaw nom, tiguma ang tubig nga ulan. Ayan, mauna na akong gisulti ganiha. Ayaw ipadritsos kanal. Tipigi, kung pwede maghimo ka diha og imuhang water pan, collection pan. Tipigi ang tubig pero tipigi sa luwas nga paagi. And of course, na takatapusang adlaw, milingkod si Nungkarding, lalo sa iyang coffee tree, ikupta niya ang tasa, mitutok sa iyang gulay, nakita niya ang mulch, coffee trees, vegetable beds, water drum, ug ang iyang bakilid nga hinahinay niyang gi-improve. Mingon siya, dili nako kontrolado ang panahon, pero mahimo nako nga dili mausik ang tubig nga akong sa akong uma. Maugin na, mga ka-agri. Kung taas ang kainit, mag-andam ta sa posibleng dry spell, dili lang, manguta na, asa ta makakuha og tubig. Manguta na po ta, unsao na to pagpabilin ang tubig sa uma. So, di sa simple kayo nga pagi, tabuni ang yuta, kontrola ang weeds, sakto nga irrigation, at imana ang soil organic matter, i-manage ang shade, protektahi ang bakilid gamit ang contour-based practices, ug tigom ang tubig sa ulan, kung feasible ug luwas. Ug sa tanan nga buhaton, i-practice ang good agricultural practices or environmentally sustainable agricultural practices. Of course, ayo kalimti ang atong record keeping. Ayan mga ka-agri, mo na ang atong agri tips karon nga orasa. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw kanamo karon sa ngalan sa 1197 na og 1062 DXKI management and staff, si Kuya Anson Guadalupe og si Kuya Julius Malyabo, kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-ansenso. Sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado kanatong tanan. Bye-bye and God bless us all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Sabado naman subong. Kag-ari ako diri sa DYVS, Bacolod City, upod ang DXKI, ang amon sister station. Ara kada nag-tune in, DXKI, good morning! Early morning kami mabatian. Ara ka sa General Santos City, nag-tune in ka sa Coronadal City, ara ka man sa South Cotabato sa Sorala. Welcome gid sa aton nga Sabado program. Dira sa South Cotabato ang Kipalbig Tampakan. Good morning! Ano ang pamahaw nyo da? Good morning, Jeanette Katakutan, si Luz Roca, si Lerma Roca, si Jeneline Roca. Kamusta ang mga beauty nyo da? Merle Hospital, Merle, ox lang ka lang Merle, ah, maayo na ang pamatsyag, nakatibawas kita, and we are good. Thank you, Lord. Nanding Parcasio, good morning. Totong Villanueva, welcome. Linda Samonte, kamusta ang imo morning? Kag sa imo dira, Miss Sheila Aboy, aka Bona. Kamusta ang Sabado? Kabay pa nga maayo, gid ang pamatsyag na to, no? Dira sa Surigao Community Bible Church, diri sa NIR, sa Alegria Murcia, kamusta dira ang manamit ng alupi, sa Manapla, dira kay Horkem, sa GBCN, ang aton mga engineer, si Engineer Wenny, si Engineer Mary Jane, sa First Baptist Church, dira sa Central Hawaiian, welcome. Carmi, kamusta ikaw? Genevieve, good morning. Manangkora, Mama Ming, Sabado subong, so mag-relax, no? Pulo pa Hawaii, kay Bas Masako naman kita. Manang Sarah A, I pray you are well. Manang Lin J, kamusta? Lydia, kag sinong Jun, welcome sa program. Nanay Bell, Attorney JM, si Sir Rolando Plenyago. On duty ka, sir. Welcome. Maika, thank you for tuning in. Kamusta ka da, Mikes? I hope si Bella, kag si Anika, okay gid. Daisy, dira sa Pontevedra. God bless you, Days. Diri sa Bacolod City, sa Villamonte, si Luri, kag si Meredith. Good morning. Manang Feli, how are you? Miss Cheryl. Bow, che, na-miss kagid namon sang nagligad nga Sabado, no? Ato kami to, kanday Attorney Au, kanday Jane, ti ginapangita kagid nila. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Miss Cecil QV, ara kada. Kag sa province of Guimaras, gusto gid ako mag-welcome, kag mag-greet sa kay Nay Mercedes, kag kay RV Nanit. Ara sila sa Buena Vista, Guimaras. Si Miss June, good morning, welcome. Wala ko bala nalipat sa imo, Roda Amparo sa Alihis. Thank you. Kamusta ka da, Rod? Kag ang isa pagid ka, Roda Aliesa, sa Alimodian, Iloilo. Kamusta ka mo dira ni Preciosa, kag ni Orfa? Salamat gid sa inyo dira sa Iloilo for tuning in. Ma'am Els, nakaabot ka na halin sa imo nga marketing. Good morning. Si Ma'am Virgie Salgado dira sa Rosario Heights. Welcome to the program. Of course, sa imo dira, Ma'am Sara Escalona sa Mansilingan. Good morning, Ma'am. Kamusta? Okay, gid ang pamatsyag. Thank you, Lord. Kag ang naga Facebook Live subong sa ato, no? DYVS 1233, Mom's Heart. Sakay Chin Chin, sakay Joseph, kag kay Jasmine Kate. Welcome to the program. So tapos na to ang aton nga topic last Saturday. Nag-put a cup na ta, the healing power of nature. So subong, let's talk about a few variety of things, no? Mga snippets ini of research materials nga nag-gather ko throughout the course nga nag-study ako sa aton nga program. Kag ini ang isa, is ways to live a fuller life. Well, ang pagpangabuhi naton sa aton niya ti okay na ko no, but kanami sini because we can be reminded kag inabalang pamangkot nga kundli waton mo bi ang imo pangabuhi all over again. Would you do anything differently? Isa ini ka question sa libro called The Top 5 Regrets of the Dying. Diri ni ginkuha, no? Kaginsulat ini sang isa ka hospice nurse nga gin-interview ya ang mga patient at the end of their lives because the book is called The Top 5 Regrets of Dying. Kaginpamangkot yun ni ang mga pasyente kung ano ang ila ginahinulsulan. And here's what she heard time and time again. Kung ibalik naton ang pangabuhi naton, what would you like to change? Kag-amuni ang mga ginahinulsulan sang kalabanan, no? Gin-survey yan eh. Unagid, ang ambal nila, ang isa ka-regret nila, I wish I had not worked so hard. Ma-agree kasi ni, nga wala kayo nagbira-bira ubra, kay para sa aton niya, mabira-bira gito yung ubra para nga makaprovide sa kabataan ta, no? Pero ari ang ila findings, oh. Every single person nga naging breadwinner sa ilang family, naghambal nga they deeply regretted not spending enough time with their kids, partner, or just living it up kag mag-enjoy sang pangabuhi they worked so hard for. Tani siling nila kung nagbira-bira ginman kami ubra, nag-enjoy man kami. Kag ang advice nila to the living was this: simplify your life and live well below your means so you don't have to work so hard. Kung naga live well below our means lang kita, kung ano lang ang aton nga gina-earn, bastante kita, no? Galing kay may mga human frailties kita because we want to achieve more, we want to provide more, hindi man namalain. Pero tiini ha, this is part of the survey nga ginkuha sa mga tao who are at the end of their lives. Kagin pamangkot sila kung ano ang ila ginahinulsulan. Kag amuni ang isa, I wish I had not worked so hard. Ti, kamusta ikaw sa imo dira nga career? Kamusta ang imo nga well-being, ang imo work-life balance? If you are retired, if you are not working, kamusta man niya ang purpose ng imo nga pangabuhi? We will talk more about this on Mom's Heart, on DYVS and DXKI. We will have our first music break.

Salamat sa aton nga music break. Welcome sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Okay ka lang da? Ang aton dira nga nag-tune in. Salamat gid, no? Nag-open ka sang imong radio. We have been talking about ways to live a fuller life. Kaginkuwa ini sang isa ka nurse nga nag-interview sa mga pasyente at the end of their lives, kinapamangkot sila kung anong ila ginahinulsulan. Kagang isa, ang ambal, I wish I had not worked so hard. Kagang advice siya to the living was, simplify your life and live well below your means so you do not have to work so hard. Ari pagid ang isa, ang ginahinulsulan nga wala nila nahimo sa ila kabuhi. Not having the courage to express their feelings. Kadamo sa mga tao naghambal na naghihipos lang sila kaginatago lang ang ila ginabatsyag in order to keep the peace. Para wala gamo. Hipos na lang ko ah, para magtawhay ah. So maybe ini sila they did not speak up when a spouse wanted to move, ma-relocate abi sila, or wala sila naghambal sa tao nga ginapalangga nila. How they felt. As a result, they became bitter and resentful. Kay tungod nga wala sila sang courage to express their feelings. Ang mga therapist nagambal, we cannot control how others will react if we speak from the heart. Amo ni nga ba sa mga therapist? But, kung ihambal mo ang imo ginabatsyag, you'll either end up with a better, healthier relationship or no relationship. Either way, you'll be better off. Ang importante, you have the courage to express your feelings. Di, kadamo sang ways mag-express ang feelings nato, no? Maybe mambal ka. Mambal ka lang na iya kay wala ka kabalo kung anong reaksyon sa isa ka tao. Yes, pero depende man aguro kung ano ka mag-express ang feelings mo. Kung nag-express ka sang feelings mo, ang kapudag-pudag ka da, kag nagapanglampos ka da, kag nag-freak out ka, di wala may mamati sa imo. But if you find the right timing, you pray about what to say, chances are, marilay mo kung ano ang ginabatsyag ni mo nga nagasakit gida ang imo dughan. Okay, ano pa ang ginahinulsulan sa mga tao nga wala nila ginahimo aside from I wish I had not worked so hard, not having the courage to express my feelings. Isa pa gid nga nahinulsulan nila, not staying in touch with their friends. Hala, wala ka to nag-connect sa friend mo? Kaya man, it's easy to get so caught up in our busy lives. Kasako, kadamo ulo brahon. Grabe ang presyor, no? That we don't give our friendships the time and energy they deserve. Mga suod na pa ni nga abyan, nga sang kinanglanon ta sila, aragid sila, no? And then, because you are super duper mega busy, di wala na. We don't give them the time that they deserve. But at the end of your life, it's not how many chores you got done or how many works you worked that matters. Ang pinaka-importante, ginabutang sa pangabuhi are relationships and love. Te, kuha mo, the most important things are relationships and love according sa aton nga research, no? Isa pa gid. Ano pa ang ginahinulsulan sang mga tao nga ara nabla sa ilang mga end of lives? People wished they had the courage to live a life true to themselves. Ano ni man, whether they wanted to see the Great Wall of China or ginapangita nilang mga biological nila nga ginikanan, according to a recent survey, kalabanan gid nga tawo end up doing less than half of the things they really wanted to do because they waited too long and were not healthy enough to follow their dreams. So while kaya mo pa,
while wala ka pa dagapungko sa imo nga wheelchair nga may gatulod sa imo, may kapasiti ka pa nga magtindog, do the things that you wish you had done. Pero ti kun ara ka naging manda, and then, well, mambal ka nga, ti anon mo kay ari na ko diya, ah, why na kuya kusog, sakit na yatuhod ko, budlay na naya mag-travel pa ko tuya sa pihak nga kalibutan. You have to come to terms with reality para nga wala ikaw sang bitterness kag resentment, no? Kung hindi tagin man matuman and you lost that courage to live a life

We are back. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Ma'am Sarah Escalona, kamusta ka da, ma'am? I hope okay gid ang pamatsyag mo. Salamat sang pag-tune in. Okay, tapos na kita sa aton nga topic, no? Next. Ano ang mga pagkaon nga nag-boost sang aton brain power? Hindi kita gusto magmaging malipaton, gusto naton alert, awake, enthusiastic kita. So may mga suggestion diri ang aton nga research, no? Kung gusto mo nga i-boost ang imo nga odds, let's say you are going to have a job interview, start eating brain food. Kaya ang mga experts nagambal nga may mga certain nga mga pagkaon nga naga-prime sa imo nga brain for an interview. Like may mga certain nga pagkaon nga naga-prime sa mga athletes before a big game. So may ari kita diri suggestion that will help you bring your A game to your next interview. Ano ini? Alright. Para bala nga clear ang aton nga thinking and optimal ang aton nga brain function, amo ni ang suggestion. Kung available ha, ari ho, load up on blueberries and wild salmon. Wala man ta diya blueberries, may blackberries kita diri. Ti ang wild salmon ka budlay dyan ta na pangitaon. Ti ang aton lang nga isda eh, bangrus mo da, dalinuan mo da, sap-sap. Hindi lang tayo magpangita sang wala. Okay, amo ni sila, actually, nami gid kun available. Pero kung wala, ti be creative, shift. Kay man, actually, per study, ang blueberries kag wild salmon, packed ini sila with nutrients that improve focus and memory because ang mga isda damo sang omega-3 fatty acids. Ari, isa pagid ka suggestion, make yourself a peanut butter sandwich. Ang studies nagpakita that peanut butter boost overall brain health. Butang iblang peanut butter mo sang guava jelly. Namit mo? Very nice. Just careful ka lang basi taman ka tamis kagambalan sugar mo da. Okay, we are talking about foods that will optimize or boost your brain power. Isa pa, to improve your problem-solving skills, stock up on olive oil, goji berries. Okay, goji berries, no? You can buy frozen goji berries. Oo, kisa may-ari ka bala, makitaan mo niya sa mga freezer, mga mixed berries. Pero daw, laka, dyan na. It's good to know, information lang. Ari pagid, to combat anxiety or nerves, example, may interview ikaw, it is suggested that you eat yogurt and nuts. Ti yogurt, tapos lang niya baklo, no? Supermarket. Nuts, ti may-ari man ta cashew, may-ari man ta peanuts, may ara man kita kisa walnuts, you also have almonds, basta nuts because they're packed with amino acids which studies show lowers anxiety and stress. Ano pagid ang mga pagkaon that can supercharge your brain? We will talk more about that after this next music break.